0: madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM 99.9.

0: 8:12 in the morning, mga katropa, alas 8:12 na. Sa sayong kabundagon, mga igsoon din karon sa atong padayon nga pagpangalagat. Paglayag sa programang Bullseye. Bullseye! Uman gihapon ninyo karong buntaga, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Nabaganda mga igala sa atong mga technical partner engineer sa technical side. Gauman ato karong buntaga. Si katropang engineer Ken Acevedo. O katropang engineer Virgil Picong Ordinesa. Bullseye! Bullseye! Dali na ta mga igala sa dugang panato, mga iskutanan, mga igsoon sa atong tulumanon. Hangtod ta mga igala, alas 9 sa iyong kabuntagon ha. Good morning sa atong mga pinalangga o tinahod ng mga baobao drivers, mga igsoon. Dali usab mga igala sa atong mga pedicab drivers. Nanaminaw na karong buntaga mga igala, good morning madayaw nga kabuntagon, kamayuhurot. Good morning mga igala sa ato pod nga ginini ang mga kaigsuunan na nakakaroon sa atong Mati City Public Market. Diya sa atong Madang Public Market mga igala, good morning. Kumusta ang ginini ang kabibo sa atong paninda diha karong buntaga. Kini atong Madang Public Market mga igala, dako og plano ang atong syudad, ang atong People's Administration. Si Mayor Mayo Joel Joel Mayo si Almario diha sa atong merkado pampubliko. Gibisitahan na ni mga higala ni Councilor J.R. Pang. Kauban ang atong mga market supervisors diyang dapita mga katropa kay para tanaw ng atong pasilidad. Tungod kay dako og plano mga higala, nindot og planos pagpaayo mga higalas og mas pagpanindot pa. Atong People's Administration sa atong Mati City Public Market, mga igala. Dugang ni sa atong atraksyon sa syudad, mga igsuon, kaya ng atong Madang Public Market, gawas ka perte kahinlo, mga igala. Paulaw good ka, mga igala, mutunob sa ilang salog, mga igsuon, kaya basig mahugaw. Organisado, mga igala, ang mga gabamaligya diha, mga igsuon. Dili karaw mga higala, and at the same time, puro dunay maayong pamatasan. Strikto ang atong mga market supervisors diyang dapitas pagpatuman sa kaayusan mga igsuon o kahapsay sa atong merkado publiko. Congratulations sa atong mga market supervisors o nagdumala sa atong Madang or Mati City Public Market mga igsuon. 8:15 in the morning mga higala, happy happy birthday. Birthday day ay sa atong OIC o kon officer in charge mga higala sa Davao Oriental Police Provincial Office. Karong buntaga mga katropa, happy happy birthday mga igsoon kang Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. Ang atong abdikon mga higala nga OIC. Dari mga igsuon sa gininiang atong kuan mga higala sa atong Davao Oriental Police Provincial Office mga igsuon. Guwapo na ba ang dagan mga higala karon mga igsuon sa atong Davao Oriental Police Provincial Office. Kita nato mga higala nga wa maglisod sa pagtransisyon ang atong pamunuan sa kapulisan sa probinsya ilawom sa pagdumalahan ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. Umanggod ni mga higala ang normal mga igsoon sa atong kapulisan. Bisag kita mga higala at first glance mga igsoon, nagreakta mga higala kung anong sayo pa kayo magipulihan tong atong kanhing provincial director nga si Police Colonel Richie Siong Bukol. But then again, ang gipuli po mga higala, sakto po sa katakos mga igsoon mo nang wa maglisod ang atong pamunuan sa Davao Oriental Police Provincial Office sa pag-adjust aniining mga pulisiya sa atong kapulisan mga igalog. Makita nato mga katropa ang dopo padayon sa ilang paningkamot mga higalag paghatod din mga dagkong accomplishments sa pag-implementar mga higala sa mga anti-criminalities. Adri karon sa atong ginini ang probinsya mga higala. Muni ang nindot pangod mga katropa kung ang usa ka opisyal mga igsoon doon ay saktong kahanas mga higala. And at the same time mga igsoon, agipili magyudpun din siya mga higala nga mao'y ma-OIC mga katropa diri sa atong kapulisan sa Dopo. Kining si Police Colonel Joseph Alingasa Fardo Jr. ngatong snappy mga higala karon nga officer in charge sa Davao Oriental Police Provincial Office nga nagsaulog sa iyang birthday karong buntaga sa iyang adlaw na tawhan. Happy happy birthday sa atong snappy mga higala kugihan nga Dopo OIC nga si Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. gikan sa ato sa XFM Mati. Kita ninyo mga higala, aktibo kayo karong panahon na mga katropa ang atong pamunuan sa Davao Oriental Police Provincial Office. Nagandag mga nindot mga higala nga accomplishments mga katropa. And at the same time, busy po ng atong OIC sa pag-coordinate sa atong mga local government units mga higala aron masuta kung unsa ilang kinahanglan mga katropa sa ilang lokalidad nga tabang sa kapulisan. Again, happy birthday, Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr. Anyway, 8:19 in the morning, mga katropa, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga katropa. Sa atong pagbalik human sa atong commercial break, mga hisgutanang nasyonal kita, mga katropa. Unsa pa karon ang mga init, mga higalang hisgutanang nasyonal. Doon ay isolated rains mga higala ang nagpabilin karon diha karon sa atong Pacific Ocean nga posible mga higala nga makaapekto sa atong lokalidad diri karon sa nasod Pilipinas mga igsoon. Unya ang nasod Pilipinas mga higala giawhag karon nga musang-at na usab og protesta. Niining human mga higala nga dunay declaration karon ang nasod China over the West Philippine Sea mga igsoon. Kining tanan ng mga higala atong balikan human sa mga pahibalo, mobalik ang programang Bullseye og si katropang Vicente Pechon IV. Standby.
1: Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye! Bullseye!

0: Birthday! Birthday!
1: Kuring! Unsa man ka na? May tungod ba ka na sa Biblia?
0: Ano man? Nagpalik ka! Kapo! Bayak ka!
1: Ay, unsa unta man, Kuring, nga di man musugot ang akong ginikanan gani adto nga mag-madre ko.
0: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa, 75, pero baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba? Sauna? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta, kasay, naging akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Gagarel banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sensor ka. Nakasulay ko 1 week, nalisod og tindog kay gabinuan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Call your doctor.
11: Mabalit sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy pare! Nakunsagog ka! Kung bago ba mo si mong uyab, ayaw pamugos!
14: Oh!
13: Bisag asa rami na maabot imong kabot pare!
14: Oh!
13: Na masug ko pa niyo kag mabaliban! Exciting!
15: Exciting!

nga angay mong masayran tungod kay ikaw kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Pulsaan programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan Dinhisa inyong paboritong istasyon XFM.

27 in the morning, mga katropa, alas 8:27 na. Dali ka ron sa atong panayon nga bag pangalagad, mga katropa, sa programang Bullseye. Awan gihapon ninyo, mga igala, karong buntaga, hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon si katropang Vicente Pichon IV. Nabagan, mga igala, sa itong mga technical partner engineers sa technical side, kauban nato karong buntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. Salita, mga igala, sa atong mga naka-line up na mga katropang mga iskutan ng nasyonal. Pero una na, mga igala, diri sa ta, mga katropa, sa lakat sa atong panahon, ganong adlaw. Atong mas pag-asa, mga igala, kining isolated rain showers. Panakatanga, mga igala, nga pag-ulan na padayo nato nga masinatian sa daghang bahin karon sa atong kapuluan diri sa Pilipinas, mga higala. Tungod kini, mga katropa, matod pa sa southwest monsoon o kinkining habagat, mga higala, nga nakaapekto karon sa western section dito sa northern Luzon, mga higala, nga muna ang magdala sa kalat-kalat o di matag-an, mga higala, nga higayon sa pag-ulan o thunderstorms across sa Ilocos Region, Batanes and Babuyan Islands o posible, mga higala, direpod ka na to sa Visayas o Mindanao, mga isoon. Walang amping kanunay, mga higala, halabi na itong ato, mga kaigsunang mga mananagat, mga isoon nga mulayag. Fully coordinate kita, mga higala, sa atong kininiang mga kuana, mga otoridad susama sa Coast Guard Station Davao Oriental. Pagdari ka ron, mga higala, sa atong local city disaster risk reduction management office. Sa inyo mga barangay, mga higala, kay doon na nakanay igong abiso. Timely notices, mga higala, gagin na sunod ang atong local barangay government unit. 8:29 in the morning, mga higala, dirita, mga igsoon sa lain pa nato, mga isgutanan. Doon na kanoy panawagan, mga katropa, para sa atong nasod Pilipinas. Nga gaawag, mga igsoon, nga dapat mo protesta kita. Nining bago no sab nga declaration, mga higala, sa atong kadagatan, mga igsoon, diri sa West Philippine Sea. Nga ginapamugos karon, mga katropa, sa China nga parte sa ilang 9 dash line, ubos, mga higala, sa ilang South China Sea claim. Now, according, mga higala, kang former Senior Associate Justice Antonio Carpio, nga ang atong pangamhanang nasyonal, dapat na kuno kini mo issue, mga katropa, o counter-declaration, isip tubag ni ining Chinese statement, mga igsoon. Og dapat atong i-deny, mga higala, pinaagi sa atong counter-declaration nga dunay kalambigitan ang China niya karon sa high seas o sa atong West Philippine Sea, mga katropa. Now, sa usaka speaking engagement, gibot siyang mga higala ni Carpio that ang atong nasyonal nga pangamhanan angay og dapat na, mga higala, musangat karon og protesta at least within a year or two or basin, mga higala, nga kining claim sa China mas mapalig-on pa sa naisgutan nga kadagatan. Now, according kang former Senior Associate Justice Antonio Carpio, nga, there is a principle in international law, the doctrine of acquiescence, that a state's silence or inaction to a situation or claim that reasonably calls for an objection implies consent to the situation or claim. Sumatol pa ni Carpio, mga katropa, doon na karoy doktrina, mga higala, sa international law.
sa kadagatan mga igsoon nga kung magpabiling hilo mga higala ang estado og wala kitay objection mga katropa nining mga claims sa ubang nasod over our sovereign territories, over the kining mga parte sa atong sovereign territory mga higala, this might be construed as consent mga igsoon sa ilang claim mga katropa. Now according to former Senior Associate Justice Antonio Carpio, kung dili ta mo protesta sa deklarasyon sa China, we are deemed to have implied acceptance mga higala sa maong claim sa China. Muni mga katropa ang kinini ang usa mga igsoon ka importante mga higala nga ang atong nasyonal nga panggamahanan.

0: 8:35 in the morning, mga katropa. Oh, pasensya kayo, naputol na gabay kay nalatay gitubag na importante nga tawag mga igsoon. Now, going back to the discussion, mga igala, the idea, kining idea, mga igala, o kining panawagan, mga katropa, nga dapat karong panahon na mga igsoon, mutingog ang atong nasyonal nga panggamanan ng palasyo sa Malacañang. Ang atong defense secretary, mga igsoon, meaning, claim karon mga igala, sa China, mga igsoon, kining subay sa doctrine of acquiescence, mga igsoon, ubos sa principle of international law. Kay basin, mga igala, manggod, nga kining ilang protesta, mga igsoon, matagaan o kabugaton, kay dapat, mga igala, ang atong gobyerno, dapat within a year or two, doon na tay response, doon na tay counter declaration sa ginaangkon karon sa China, mga higala. Pinasikad sa ilang South China Sea claim, mga igsoon. Sa 9-line matod pa, mga higala, nga kuno, kining kadagatan, mga higala, sa Kalayaan Island, Burias Island, kanang nasakupan sa atong West Philippine Sea, ilaha. If we do not protest to this declaration of China, we are deemed to have impliedly accepted it. So we must protest. Up to today, we have not protested. No state has protested. Na-monitor mga igsoon, manggod, ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio, naburabagway gibuhat, nagpakabutag bungol, mga igsoon, may patong si katong opisyal sa Philippine Coast Guard, mga igsoon, kay ni padayag pa sa iyang sentimento, mga igala, nga di na dapat magpa-daog-daog dining China. Mabitaw itong nagbikil, mga higala, mga Chinese diplomats. O katong opisyal, mga katropa sa Philippine Coast Guard, na si Trajela, mga higala, kung di ko masayop, ha? Tungod, mga higala, kay iya pong nasabtan, mga igsoon. Kining si Rear Admiral Jay Tariela sa Philippine Coast Guard, mga igsoon, ha? Nga siya po ang nagpadayag, mga igsoon, nga dapat, mga higala, kining Chinese maritime incursions, ila maningi charge, mga higala, nga incursions ko, no? Nga nagpatrolya lang po sila diha, mga higala. The mere fact nga nagpatrolya, mga higala, ka ng mga barkos China, that is already a clear violation sa UNCLOS decision, mga higala, sa United Nations. Nga ni pabor, mga katropa, sa nasod Pilipinas katong 2016, kung di ko masayop, mga igsoon. Now, sakto ni, mga higala, ang panawagan ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio that the country, mga higala, needs to protest the declaration of China, or otherwise, we are deemed to have impliedly accepted it. Kamurabag ato dalang gidawat ang kapalaran, mga higala, ni anang West Philippine Sea nato, mga higala, pabor sa China, mga igsoon. Bullseye! Di pwede magpundo paniidra ang palasyo sa Malacañang, mga katropa. Pasagda na lamang, mga higala, nga mabalahura.
1: sa
2: ang soberenya sa atong nasod tungod sa pagsulod yan ang mga Chinese vessel sa atong teritoryo, mga higala. Gawas pa niya na kita pa ang wadjas, mga igsoon, kay kung mupaibid-ibid ta dito, bumbahan man o water cannon, mga higala, ang atong Philippine Coast Guard, atong Philippine Navy, ugbisa ng atong mga ordinaryong mga mananagat nga kaigsoonang Pilipino, mga katropa. Sakit pamalandungon, mga igsoon. Nga natabog ka sa kaugalingon ni mong tugkaran, mga katropa. Sa mga langyaw, mga igsoon, nga wa dapat o katungot nga muhimo niya na mga igsoon. 8:40 in the morning, alas 8:40 na, mga katropa, sa iyong kabuntagong dirigaron sa ato parayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Ubalik, mga higala, ang programang Bullseye sa katropang Vicente Pichon IV. Kuman sa mga pahibalo, standby.
1: Na isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
3: Ikaw yung bata aga, tapulan dyan gayo ka.
4: So, ay?
3: Layas dere kung di ka masugo.
4: Usa?
3: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
4: Okay, sir. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
5: Sa Taunt Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Na ako'y hidato nga pagpanakit sa akong tangko o blood na ko. Sa hal pagyod, nakabato ko gusong lipo. Ito nga, nakadingaw ko sa radyo na ang hantong plus gold. Nga, sa kumakabaan na akong lula. Ito ni Palito, akong gitistingan. Akong giminto, nakaharap o blood na stop. Akong nabantaya na nawala naman doon sa pakit sa akong tangko o lipong lipo. Bagong salamat sa tangtang plus gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng tangtang plus gold. Basin pareha na ako. Baangay sa maano. Ako doon si Jonathan Layaw, tangtang plus gold user sa pat
5: Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Zanton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lamin.

0: mo.
1: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: tindog niya, luya kayo kong paminaw.
1: Niya, murag, uy, kusog akong mga tuhod ba?
0: Sakit po't pirmi akong kabukugan.
1: Pag tumaan akong premium D-Tracer,
0: ning arang-arang gito kong gibati.
1: Ako si IC, Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
5: Purma da gani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano na aw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo,
5: turbo.
4: Kumara, 30 minutos. Antes, ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gila makapawala sa short route na to. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Ibili sa mga butika.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Hoy! Ako sa mangka nga sige yung kagtungo. Galuya, mangka! Abtig, oy! Exciting!
13: Exciting!

8:47 in the morning, mga katropa, alas 8:47 na. Sa sayong kabutangon, mga isuon, mga katropa. Ligaroon sa ato padayon kapag pangalagad, mga higala sa programang Bullseye. Bullseye! Magyapon ninyo karabutangon yung anchorman, Mr. Bullseye Dabao Oriental. Katropang Vicente Pichon IV, mga higala. Bullseye! Dito mga isuon, sa dugang panato, mga iskutanan, karabutangon. Bullseye! Ikauna ni Ana, mga higalahan, na dunggan ninyo itong pahimangno sa pag-asa. Nga posible, mga higala, makasinati gihapon kita o kining pag-ulan si Bugbahin sa Nasud, Pilipinas, diripod ka nato sa Mindanao. Artikularmente, mga higala, sa Davao Oriental o City of Mati, patagkaroon o kunya, mga higala, dapat sigurado mga katropa o pangunahan nato kining mga naisgutan, mga higala, nga mga tinion na ma-expose ang atong pamilya, mga higala, sa mga pag-ulan. Dapat ligon kanunay ang atong immunity sa atong pamilya, mga katropa. Muna makatabang, mga higala, kung atong patumaron ang atong pamilya, kining atong premium D3, mga igsoon. Kining alang primera klase nga food supplement, mga higala, mauni ang food supplement nga soft gel capsule nga makahatag, mga higala, instant nga energy. Aron pamatukan, mga higala, kining masugatan nato mga katropa nga mga viruses ug bacteria. Tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides, mga igsoon nga ingredients. Kining component, mga higala, sa atong primera klase nga premium D3. Kaya kung musulod sa atong kalawasan, mga katropa, mo diretso kini sa atong mga tay. O mamahimo kining instant nga tinubdan sa enerhiya o kusog, mga igsoon. Kini magung atong premium D3, mga higala, muni ang atong vitamin D.

3. Gano'n ay VCO o moringa seed oil extract, mga igala, nga mo'y nindot nga atong pangontra sa mga viruses o bakterya, mga katropa, ha? Doon na ni virgin coconut oil, malunggay oil o vitamin D3, mga igala, nga mga nindot nga natural ingredients, all natural o FDA approved, mga igala, ang atong primera klase nga premium D3, mga iksuon. Gawas niini, mga igala, para po sa atong pagpalig-on sa atong immune system sa matag adlaw, mga katropa. Kini pong atong nindot, mga igala, nga gikinahanglan sa atong panglawas para sa nindot nga digestion, mga igsuon, klaro nga pananaw, gaan nga paminaw, mga igala, tumarka mo, mga katropa, at tumara ang atong pamilya nining atong nindot nga produktong Santon Plus Gold. Kini magong atong Santon Plus Gold, mga igala, nga food supplement gama, kini sa 100% extract supplements. Kini mga natural ingredients, mga igala, sama sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Kini nga malunggay ingredient, mga igala, nga makita Santon Plus Gold. Dagong tabang kini, mga igala, nga maprotektahan ang imong atay o kidney, mga igsuon. Gawas pa niini, mga igala, kini pong mangustin nga ingredients nga naa sa Santon Plus Gold, usa kini ka powerful antioxidant, mga higala, kining antioxidant compound nga dakong tabang aron atong mapagawas kining mga free radicals ug toxins sa atong kalawasan. Gawas pa niini, mga katropa, adunaw sab kini ahos, mga higala, nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong kalawasan ngadto na sa 10 to 15% mga igsuon. Nga malikayan pud nato, mga higala, ang kining ngilngig nga balatiang diabetes. Kung nakatumar kita og Santon Plus Gold, mga igsuon, tungod kining atong Santon Plus Gold, takong kining mahatag nga ikatabang, mga katropa, kanato sa pagpaminos, sa pagsaka sa blood or sugar level sa atong mga kalawasan, mga igsuon. Gawas pa niini, mga higala, doon na kining ingredient

cholesterol content sa ato kalawasan. Aron pod makalikay kita mga higala nini mga deadling balatiang stroke o heart attack mga igsuon. Timali ninyo mga higala ang atong primera klase nga food supplement ang premium D3 mga igsuon. Atong vitamin D3 nga dunay VCO og moringa seed oil extract nga premium D3 mga higala. Og kini nga atong nindot mga higala nga 100% extract supplement with natural ingredients nga Santon plus Gold mga katropa. Papalit kini sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order mga higala sa online Shopee og Lazada para i-door-to-door delivery na lamang kaninyo. And mapalit po kini mga higalag makita sa ato mga Yes to Health Clinics mga igsuon. Kini atong Yes to Health Clinic mga higala sa City of Mati, nahimutang kini mga katropa diha karon sa may ground floor lamang sa may A-Square Building mga higala sa Quezon Street. Kini atong Barangay Central, Siyudad sa Mati mga igsuon ha. Para po sa ato mga katigulangan mga higala nga naminaw karon sa ato mga pinalangga, beloved senior citizens. Ato mga beloved lola o lolo mga katropa, kung medyo na ano mo gihambin sa inyo mga pananaw mga igsoon, hanap ha, doon na ay karami tao nga gasamong sa ato mga mata mga igala, mga sintomas sa glaucoma, katarata o terigyo mga igsoon, kaya pa na mga igala nga malikayan sa pagtumar, pinagis pagtumar mga katropa sa atong Vision X Plus. Kini magong atong Vision X Plus mga igala, gituyo kini paghimo mga katropa alang gayon sa ato mga mata. Ano na ginibiktibo mga katropa nga potent antioxidant sama sa lutein, siyasantin ug beta-carotene mga higala. Kining vitamin E mga igsuon nga gikinahanglan mga higala aron matabangan kita nga malikayan nga makabaton kita mga katropa ginikanan sa ato mga pinalanggang senior citizen, beloved lolo ug lola. Malikayan nga kita makabaton ini mga sakit sa mata sama sa glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang problema sa mata mga igsuon ha. Kini atong Vision X Plus mga higala available ni sa mga butika nationwide. Kapalit pod ni mga higala online sa Shopee ug Lazada para i-deliver na lang sa inyo mga panimalay. And of course makita mapalit kini mga katropa diha sa atong Yes to Health Clinic. Nanimutang atong usbon ha sa may ground floor A Square Building sa Quezon Street, Barangay Central ning siyudad sa Mati mga igsuon. Tubong ato mga kuan ha, mga katropang kalalakihan. Kung alanganin na ba ang imong performance mga katropa? Gamahay-mahay na ba si misis o ang imong uyab mga igsuon? Nakulangan ka na ba sa imong performance? Diri na ta mga katropa. Sa siguradong dili makulangan o dili maalang-alang ang atong mga misis. Turbo Dietary Supplement for Men mga katropa. Ha, kay tungod kining atong turbo mga higala, solid kita mga katropa. Ha, makatabang kini sa atong sex life mga higala, ibalik ang alindog. Huwag ang inyong maayong pribadong panag-uban ni misis mga katropa. Ha? Watay dapat kabalakan mga katropa sa atong mga kalalakihan kaya ang atong Turbo Dietary Supplement for Men. Kini atong Turbo Men Enhancer mga higala, FDA approved kini. Maong safe inumon mga higala. Gamita lamang mga katropa ang atong Turbo Dietary Supplement for Men. Kining atong Turbo Men Enhancer mga igsuon, 30 minutos una ang inyong schedule. Bisag unscheduled mga higala nga pribadong tinion kang misis. Kaya siguradong mas mulami ug muligon ang inyong relasyon kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men kita mga katropa. Ha? Kining atong Turbo mga higala mapalit ni sa atong mga butika nationwide. Naapod ni ma-order mga igala sa online Shopee o Lazada. O makita ko mapalit sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Ha? 8:56 in the morning mga igala. Dalita mga igsoon sa lain pa natong hisgutanan mga katropa. Ato lang ning dalikyatan mga igala. Una ta manamilit diri karon sa atong Wednesday edition. Ang Department of Interior and Local Government matod pa imbestigahan mga katropa
kining mayor sa Davao City nga si Mayor Sebastian Baste Duterte. Tungod sa aligasyon mga katropa, nga iya kunong sugo mga higala nga ipalabay ang mga basura nga natipon mga higala sa siyudad sa Davao. Diya karon sa atubangan sa DENR office mga igsoon. Now, imbisigahan mga higala matod pa sa posibleng atubangong administrative lapses sa DENR mga higala ang diskutan nga mayor mga katropa human iinig mando ya ilabay mga higala or i-dump kaning mga basura mga higala atubangan sa regional office sa Department of Environment and Natural Resources katong milabayng simana mga higala. Matod pa ni Palace Press Officer Claire Castro,

0: Yan ang gitawag na thorough investigation, mga igala. Kuman nagpagawas kining si Mayor Basay Duterte og pamahayag sa pagmando sa paglabay nining wa makolekta nga mga basura, mga igala. Kay wa naman na kuan man na suspend man ang ilang kinini ang dumping site, mga igsoon, for security hazard reasons. Ngunit mga igala, karon ang imbisigahanan sa DENR. Numato ni Castro, mga igala, si Interior Secretary June Bicrimulya, nagpagawas na o pamahayag, mga igala, ng ilang kining imbisigahan kung doon na ba'y negligence o violation sa environmental laws nga nahimog kining si Mayor Basay Duterte sa Davao City, mga igala. Nagibutsyak, mga igala, ni Secretary Rimulya kung kini, mga igala, ila pang imbisigaran o tanaon pagayo, mga igala, kung doon ay mga violasyon si Mayor Basay Duterte sa iyang pagsugo, mga igala, sa pagpalabay sa basura diya karoon natubangan sa regional office sa DENR. Ipod lali, mga igala, ang sitwasyon sa Davao karoon. Magrabe, mga igala, ang basura nagtipon og mga igsoon. Wala man po'y gusto mo dawat, ana, mga igsoon. Maubitaw ni mga igala, nga kanabitawang dumping site sa Davao City. Hagbay og dugay ra na, mga igala, ang gireklamo nga puno na. So dapat ang gihimo sa local government unit sa Davao City, sa una pa lang, sa kadaghan o kataas ay gayon, nangita na ni sila, mga igala, alternatibo. Doon na lagi alternatibo, mga higala, pero nakaungong pa man ang application. O dili lang po, mga katropa, dapat alternatibo nga lugar sa kalabayan, pero alternatibo moderno nga mga pamaagi sa pag-dispose sa mga basura, mga higala. Yan ang garbage facility yun, mga igso. Kaya pwede pa mapuslan, mga higala, ang basura na convert og enerhiya recyclables, mga igso. This would have been the case, mga katropa. Yan ang ulato na ito, mga igala, kung sa'y desisyon sa DILG. Kaya karoon, mga igala, sa gihimo ni Mayor Basay Duterte sa Davao City. Kaya magsugo matod pa sa aligasyon, mga katropa, sa paglabay, pagtambak sa basura sa atubangan sa DENR Regional Office 11, mga katropa. Waday kong oras, mga igala, dalikaroon sa atong pagpangalagad sa inyong tulumanon sa kahanginan ang programang Bullseye. Bullseye! Bullseye! Sagat salamat, mga katropa, sinong pagkuyog, pagduyog, pagsalig o kanunay nga pagpaminaw. Bullseye! Bullseye! Kanunay suporta, mga igala, sa atong programang Bullseye. Sa pangalan, mga katropa, sa atong pinalanggaw tinahod nga President and CEO sa XFM Network Philippines nga si Dr. Emily Tuy. Pangalan, mga igala, sa atong tinahod o pinalanggang Vice President Ma'am Olivia Noy. Sa pangalan po, mga igala, sa pagdumalahan sa atong General Manager Sir Edwin Ganay. Sa pagtibod, mga katropa, sa atong Station Manager Katropang Arnel Gortes. Inabakan kita karumbuntaga, mga igala, sa atong mga Technical Partner Engineer sa Technical Side. Sa uban ato, karumbuntaga si Katropang Engineer Ken Acevedo. Sa Katropang Engineer Birhil Picong Ordinary. Mga katropa, hinumdumi kanunay o katong ibutang sa itong mga dugan o kalimpatakan. Kaya kung mapugnan ang kamatuuran, ang inhustisya may magharap. O kang usa ka kritikal, independente o mapangusisa nga komentaryo. Importanteng elemento para sa itong bililhong demokrasya. Para sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinigihapon ng inyong angkorman, higala o ubos nga sulugoon sa kahanginan, Mr. Bullseye Mati, kini si Katropang Vicente Pichondafon. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos, Manayaw, Davao Oriental. Bullseye! Bullseye! Good morning, City of Mati. Bullseye!
1: Bullseye! Sari-saring balita, balita. Expose, expose at kontrobersya, kontrobersya. Tututukan sa Bullseye! Bullseye!
2: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
3: XFM!

0: XIT 99.1 XIT.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon, dinhi.
2: Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan mo ba nga? Alas 7 na bangun na, gimalit na ka! Hoy, ay bangun na!
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kundi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang naunsa bagay mo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
9: Ay, matayag. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Pasalamat kayo kung dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sis the Pain. Ay kung uban pang painkiller, wala epekto. Dahil rin kayo ang Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Hoy, ang kuratira ko lang mong manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
6: Exciting!

0: FM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko ni mong amo, kyo. Ingnan nga ka ng bujuti kagabi.

0: barista, pinili.
1: Ayun.
0: Katulang daw sa dugan.
1: Okay, sir. Salamat sa mong opinion, sir. Okay, mga katropa, katropang Arnel, at opinion sa itong kauban rin o isoon ng mga negosyante karon rin sa Maynila, Pilipinas, sa Maria Andrea Bahin. Karong panahon na, katropa Arnel, wala pa sila'y luto karon, no? Sukod pag arangkada, nauna na nato din ni katropang Arnel. Unyambot si madam. Madam, kumusta ito pinginan mo, madam?
2: Okay ra.
3: Okay ra, hamayo.
1: God is good all the time. Yan ang pinaka-very good nga word karong gabuntaga. So God is good all the time. Katumpultana na ito, nga may kalabigitan sa kining kagubot karos politika sa nasun sa Pilipinas. Demokrasya ba kini siya o nakahatag yung kautot sa panginabuhi?
2: Kung sa mga kwartahan, demokrasya, pero sa mga kubre, nagkautot.
1: Nagkautot yun.
3: Correct. So, tama yun.
1: Kailan naman katuig na negosyo din any klase
2: negosyo? Running 5 years.
1: Running 5 years. Yes. Sa running 5 years, maroon pa yung nabuhi.
2: Yes.
1: Pero nakakuan yapon, nakasikad yapon.
2: Yes. Nakahatag o pangadolong na panginabuhi, panginahanglan na gina sa mga estudyante.
1: Pilahin mong anak mo lang?
2: Opat.
1: Opat. So, after sa upat, nakaispila?
2: Yes.
1: Padayon pa. Kamagwangan mo, pila na yung sana?
2: Mag-college. Wala pa, mag-first year college.
1: Ang first year college pa. Kaduha?
2: Kaduha, grade 12.
1: Grade 12. So, ano na mo yung naka-avail po sa mga scholars gobyerno?
2: Wala pa.
1: Wala mo ka-avail. Yes. Kanin sa
3: kadugayan pangutana ni Nibong, maparinti na Nibong na akong madugay mo.
1: Wala. So, ano na yung mga application, no? Asa mo muduol, makaduol mo nga sa mga opisina sa mga congressman? Ana siguro no ang himoon.
3: Nalibog
2: siya. Wala pa. Ang akong, ako maging nanako ang anak nga sa sulod sa eskulahan kay ang Panabo nagakuan sa Panabo.
3: Taga Panabo din ini.
2: Yamay sa Panabo.
1: Asa din ini.
2: Yes
1: po. Pero pang anak dito. Okay ma'am, salamat sa opinion mama. Okay, mga katropa, mao ni ang opinion sa atong mga ikson nga gagmay mga negosyante apan kanuna ilang negosyo matapela bisan pa man og 5 years sa sila sa negosyo maron ilang pinabuhian. Nakaginhawa pagyapon, nakapespila pagyapon sila mga kabataan. Isa pa man ini. Apan sa iyang giwang kaganiha, nga kining kagubot karos politika is demokrasya daw kini para sa mapartahan. Apan sa mga pobre, ala para ka na to, o sama ka na to, nakautot kini sa atong panginabuhi. Kana sa atong giwang pagbunay subay, ala sa pulso ng Pilipino, ala sa kiyosan Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.
3: Bullseye! Kada! Bullseye! Ala sa mga naikwarta, alang antikler, opisyal sa gobyerno, no? Katong nga nagpublimag bukas, a demokrasya ni. Pero katong may galang nagpublimag o si Balunos, bata o ma, na. Pero wish yun eh. Kaya imbes ka nakatutok mo sa pagpagaan sa kinabuhis mga Pilipino, naaman mong gayang puga na ninyong away. Ana May Jadman, good morning. Sir Arnel, lang ako masulti sa gobyerno karon. Pagkaway pulos, way ayo. May pagwala, wala kay puros na lang pamulitika o pagpangawat. Ingus dison ahok, tama ka idol, yung kabit ni Tuplok, hindi pinaalam sa publiko. Hindi man talaga ipaalam yan. Katropang ami, everyday yung kuminaw ni mo, katropang Arnel. Idol po na ko to si Atty. Rupil. Pero mas ganahan kunin mo kay mangisog yung ka. Ay, lipod-lipod din ato. Si Ben Tisoy, Binchoy Tisoy, watching from KSA, amping dia. Mga katropa, wala tayong oras, lapas na tao eh. Makasaba na tayo maigala sa ilahan na ning oras ni sa kung ako ikaw. Nalapas yun ah. Ang buntang sa atong 531 ka mga subscriber dia. O ang atong i-plus to usap ato ang kuan gab. Ito ang GCash, no, para sa atong katropanihan or katropa bayanihan alang sa nalinugan. Mao na magayagan atong GCash number, no, 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Ang atong BPI, 69262874, 7544. Again, 69262874. Ang atong good time, 0901-6171-822041. No, mo na itong good time. Pwede ninyo na amo po nang gipin, no, sa amo ang pages na ipostad na ko ni karon sa YouTube. Pwede man makapost sa YouTube. Pwede mo mga igalang mo donate bisag ginagmay para asa din ni Katropang Arnel para ganis na linugan. No, na inag-comment diri in taon, Engos Christopher Quezon, sir, palihog bisan daw mga tubig lang ngadto sa malapatan sa Rangani. No, tubig mainom daw mga katropa. Ang Jensen, maybe dili kay nga nakadaghang ang community nga na kuan kay kanara mga building. Pero ato kas glan at tukas malapatan sa Sarangani province pa lang daan, mga igala. Krabig damage da. No, mga katropa. So, mangangyo ko, labi na itong mga katropa nato taga Cebu, no, kung nahimo na mo dinis Mindanao kaniadto, nga 100 mismos bugo o ngatos daan bantayan, mga igala. Para makatunol og tabang, kamusad siguro bisag na ay 5 pesos na inyong GCash. Pwede siguro mong makasend. Ay mong kabalaka! Kay gikan down to the last centavo, mga higala sa inyong tabang, well accounted ka na. O matunol na ngadto sa nanginahanglan, mga kaigsuonan. Nasubukan na namin yan, no? Makaingon mi mga kaigsuon, kaya na mo. No, dire sa XFM Tagum, mutabang mga kaigsuonan. No, pinaagi ni Kinsa, pinaagi sa inyong inyo sang mga tabang mga katropa. Wala ko yung oras, salamat kayo ug manapod. No? Kaya nilapas na tag 10 minutes. Pasayo mo kalimot, makatabang pod yun ang inyong pagpalit diag Santon Plus Gold. Asa man mong nahimutang ang mga lugar, no? Makatabang sa inyong lawas, makatabang pod na mga igala, of course, atua. Mga kaigsunan, ah, manang honest maning atua, honest to goodness, mga katropa. Honest na pag mugamit kag Santon Plus Gold, ikaw diha mga igala, patabangan dyan ka. Wala tayo oras, katropa. Sa nga, baigalas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Atong kauban sa gawas gabayan, katropang Larsan Yol, katropang Bong Algabre. Atuag si katropang Darwin Dulatri, katropang Master Inday. Atuag kinibagaygalang sporting partner sa technical department. Atong technical head. Atong technical arm. Siya head, siya arm, siya setanan. No? Katropang Gab Alas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Ma'am Merlin Herbusa, ma'am, salamat kay mama. Maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
4: Kauban si katropang Arnel.

0: salin mo sa kapilya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Eh, ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko matiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
4: Kuya, Sasel, Mamawan. Kaming akong council, 1976, panis siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong yun. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Uy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
1: Ano man?
5: Ah, nag-inom kong kape kanina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong ginom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat inon?
1: Premium

0: Regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Saltone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hi! Ang 2 years na kong tinikom sa abroad, yun lang 2 weeks sa Pilipinas.

0: Apa? Exciting!
1: Yes, Tongas!
2: Yan oras pa nga na rin. Bisa pa mo na muntahan na nandun tayo by 36 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Mayong buntag! Mindanao! Welcome to Ang Panag-uban. Kiniangkong ako, ikaw.

0: Salamat kayo mga maring sa inyo ang pagpaabot. Huwag pasensyahin kayo kay medyo nalangay ang mga uyutar. Kaya doon na po tayo mga extra curriculum. Nag-attend pa o mga PTA meeting.
1: Mga brigada. Ano? Ay, lahat may station di ay na di ay.
0: Lahat mong gulang ay. Hi, baba pa today.
1: Hello, girl na girl kay Kadaday.
0: Pero ko si Tanya.
1: Yes.
0: Si Tanya, Evangelista. Direko? Asa ka karuhan na imo asawa ka kabalo sa kadapitan mong lugar? Anak ka, bayuta ka.
1: Okay, sige.
0: Okay.
1: Mo-transferi na sa...
0: Ay, naka mga maring, welcome sa ito ang programa diri sa ginaatangan sa Tibok Mindanao. Kiniangkong ako, ikaw, katropa. Nga live, gikan diri sa studio, sa Studio X, mga maring, diri sa XFM 107.1, Taguan. Ako kanikaroon inyo ang higala sa kahanginan, ang usaka babaeng komentarista. Dili guapa, dili mistesa, apan dili makapiansaan tungod kay mamunay og silingan.
1: Aba, syempre. Ang inyong obos nga igala sa kahinginan, ang inyong inyong lingkod nga sige lagabarok.
0: Aha.
1: Wala lain, master ilay talini. Ay, drink ka bayot, drink ka spikas. Sabi niyo, marami magagita pa kago. Saan naman yung mga kaoban ako?
0: Ay, balur. Lagi, amamong.
1: Ay nako, mga ano ba talaga ito, mga batang ito?
0: Mga maring adlaw karon nga Miyerkules, Honyo Jess naman di ay.
1: Aba, Honyo Jess jod, no?
0: Buhat karon og peace-lip, mga maring. Adlaw ron ni...
1: K-Net. Yes.
0: Aba.
1: Si K-Net nga, grabe ka ayo.
0: Hey, sure na ken kay murag gisampila na niya ang mga
1: kuan
0: ang mga constituencies.
1: Yes, ang mga constituents na doon murag sampila na sa murag ni aksyon nagbakiki.
0: Mag-action nag takilid mga maring. Kaya na mga higala, ako si Maring Erika og syempre kini akong kaoban karon wala lain kini gagini nga bulabulog buk murag si Taylor Swift.
1: Aha, bin. Si Taylor Swift nga ng hupong. Ayun sa naman taong tani. Manang ipaglinog. Manang ipaglinog ng taong.
2: Siya, nalinog ka na ikaw. Ang makadiyay na ng upa.
0: Sige. Kumusta man?
2: Akin lang. Ikaw, Maring.
0: Nakakuan ako. Marag pakudo kay panyood to.
2: Ay, ang lago pas mong bitok.
1: Ayaw mo na ni Odo.
2: Ikaw maramaraw ka kanila. Ikaw lang kayo mo ha.
1: Ay, wala man mo ng text.
2: Saan to?
1: Nagkuhang ko. Ay, shout out ito. Asa mo ito mga kuhang diri?
2: Ay, naglistahan. Ang kalahat. Pero ato ang listahan sa pagkaon. Bibilin.
0: Aba,
1: napas.
0: Pero nakalibre ni. Kaya pala naglistahan.
1: Siyempre. Nakaburaot.
2: Pero siya ay naglibre. Yes. Ito wala.
1: Hoy, shout out din ni Ma'am Benoz, og kang Aisa Sino, kang Idna Pepeto, aba, Joanne Dabal, si Mea Hinelio, si Rica Dano, si, sabi ni siya, si Juwina, Juwina, basta kay si Saysay, si Jisa, aba, si Jisa.
0: Ano saan nga G?
2: Kasi saan nga G?
1: Gina Jar o Gina Zebra? Gina Zebra. Og si Yang Ah, ano yung balik ko no'y kay libre ba talig sudan?
0: Uy, ayaw na balika kay ikaw ra.
1: Ay, tawad. Hindi ko na maging siya nga, inayos si Kuya Darzo. Kuha-kuhan, ipag-greet ba yung jugo ano niya? Aba si...
0: Asa ito ko ito muna na ibuk sa mais?
1: Kato nga, ang river to kilay. Kato.
0: Medyo ka pakapinan na ito.
1: Maraga, makinom-nom ako ito itong silingan nila Linlin sa padada. Oye na, bisa gabi na magkuhan.
2: Ano yan kung ibot yots, be?
1: Asa?
0: Olo, uy, si Kuan, si Pangan Gila ito niya.
2: Ipit ka sa kilay.
0: Ang revert ang yang kilay.
2: Wala kay Kuan, wala na kipakapin na ito.
1: Joker mangko.
2: Joker mangko.
1: Dili man na siya, Kuan.
0: Tinood good nga yung kilay, maraga angry bird.
1: Maraga, dili, uy, ganda nga, simple na mo sigurado to siya sa abuhan.
0: Nabaglis lang gamay. Wala po sila abuhan dito kay mga kuwan man to, mga butane.
1: Mga butane,
0: sa mga gasoline.
1: Ay na, sila, oy, gatong kuwan, gatong sugangan nila. But anyway, salamat nun sa itong mga constituents o mga followers nga. Naminaw niya sa, saan ang state ganito, ha?
0: Sa Mirafuentes.
1: Mirafuentes, Meridiana.
0: Yes, that's Mirafuentes.
2: Katong nagbabang, mo ito is way back.
0: Katong gababag?
1: Okay. Naaday na di ay.
2: Uy, gababag di
0: ay. Lahat man itong nagbabag, ako nakitaan kay kuan lagi ito siya kanang usay kay mabalhin.
1: Mabukan mo, bubagil speakers.
0: Usay kay mo, streets siya dahil. Pwede na welcome lang ang maling ato ang mga Sir Session dari sa XFM Mate.
1: Sa XFM Mate o sa XFM Bukidnon.
0: XFM Jensan.
1: Okay, XFM Bayugan, San Francisco. Di ha?
0: Okay, ito po rin itibaya o tawag aning kumusta po na ito mga maring ang ito ang mga kaigsunan nga na biktima sa linog diri sa Jensa.
1: Sa Sock Sergeant.
0: Yes. Untang makabangon sila.
2: Ano sa mga Sock Sergeant daw?
1: Well, sa kalagong kaan ko na, Jensan ko na. Pita. Sa Jensa naman ko na.
0: Untang ato yan po mga maring makabalik sila ang ilang mga kinabuhi. Aka na ganing sa normal nga kinabuhi ang ilang mga community din sa Majensan kay oy maring grabe juga ini malinugan maring katuganing nakalabay ng kwan maring linog maring uyog gid ako ang itmi game.
1: Ani katong nagyang katong nagbuang naging linog pod si kara magsuka na mo sa mong silingan ni hunok ni hundang naman pod. Ana.
2: Nako na dugo sa kwan sa CR na sang ng CR.
1: Nisinggit dito sa siya, ni kwan, ni tig-ik.
2: Uy! Ano siya?
0: Muna itong...
1: Langalang, di ba ka matigig dito ka, ang beam dito, bugat kayo.
0: Man itong pag-sod ako, na murag bang takanag ko.
2: Ayun ba? Nag-cruise. Murag bang takanag ko. Ay,
0: pati na kayo humaw na kay kamangutot ka.
1: Lala.
0: Pati kayo mga disposa.
1: Na yung mga kwan dito, na yung mga ganang mga resiko.
2: Mga bangka. Pwede na yung hungawa ba rin?
1: Mga kabindis. Ano yung mga kabindis?
2: Katapag yung banana type nga na gano?
1: Kabindis ka rin, katong naik. Ito yung expert panulog Japan.
0: Sa di pata mga barangautan mga maring, ato sa di ay i-plastada kanya ito ang programa tungod ni hatog na ito sa Santon Vitamin C.
1: Yes!
0: Ang alkaline niya, Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nga Dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes.
0: Ano mo ato sa layo kay mapaakan mo iro?
1: Yes. Exactly.
0: Diyan mo sa dool sa inyong mga panimalay mga maring. Ang syempre mga higala mga maring, lahat ta karon sa page sa to. Comment mo dai mo di ha.
1: Oy comment mo. Oy grabe chat mo bali mo comment lagi nga. Yeah? Grabe ra mong effort diri.
2: Ang link ha na sa comment section.
1: Yes.
2: Tanan nga mga screenshot na din ha.
0: Tanan nga mga link mga maring is i-comment sa comment section aron ato tan tagaan og pangtagad mga
2: igala. Basaga man ikingog niya.
1: Tanaw na bayo sa to nga obra kada nga kag siya tug bahal.
0: Ingon kay wapa ka panyo to murag busog naman. Ako mga maring.
2: Lain na gila natong operator ay itunong sa tiyan.
0: Lagi paubos lagi
1: ka. Paubos na ganina niya.
2: Maro kay ko.
1: Ang ibang tutuyot kay ko ang kayo. Ang kanang luyat na kayo. Hindi niyo siya makapanunlo kawatan. Makapanunlo lang wati.
0: Muna, useful na kayo.
1: Useful.
2: Pero slightly.
1: Aba.
0: Pamatod din na.
1: Oy, kuwan! Ay, namino nga mga kuwan, mga kids!
0: Oo, na po yung mga bata, mga bata-bata.
1: Mga bata, mga bata-bata o kuto. Oo, nahona, diba? Oy, hi kay Lilin diyan sa Sydney, Australia. Hi, Lin! Hoy, shoutout si Lilin kayo.
0: Hi, Lin!
1: Panalabunin na naman siya.
0: Hi! Sa uli?
1: Sa Lutuig.
0: Sa Philippines?
1: Dili, dito sa ila, sa Padada.
2: Ay, taga Padada na siya.
1: Oo, dito siya mapit diri.
2: Padada ang lalaki.
1: Kung babae,
2: padada.
1: Ala, mga kaibigan, tayo po ay yumuko at lumuhod.
2: Okay.
0: Mga maring, mga hawak, mabalik, musunod na nga to ang The Merit S.
2: Ano ba yung tinuon na yan, maring?
0: Samtang, sa di pata mo, Marites and Friends, at ang paminawang kining kanta, gikan sa usa ka o yutar.
1: Kisa man na.
0: si singer ani si Juan si
2: kasi ba si Michael
0: si Brandon Rios
1: si Mama Ulay si Miguel Cotto.
2: Ay,
0: saan ba kasi kakantaan
2: niya? Andi mo na si Manny.
0: But anyway, ang vocalistaan niya sa Taas og Buhok.
2: Ay, Taas! Taas og Buhok?
1: Si... Benny Aguilar.
0: XFM!
1: XFM!

0: Buena los world. Kumusta sa boys? Okay, ato ang mga technician di ha. Nisugod na ang sulod sa federasyon Mikaunan sa angayang dili kalanunon, no? So, hey mga maring, ako ang siguro tayo. Nasa rin ko yung chika panigong mo diha. O, naday mo diha diha.
1: Hi!
2: Hello!
0: Abi, makanta siguro tabi. Makanta siguro tabi. Makanta siguro tabi. Okay, sige. Follow after me. Ayaw lang, ayaw lang. Kanila, kanila. Like na ko yung bago.
2: Kontra ko na yun nga.
0: Kanila lang. Okay.
1: What is that?
0: 1, 2, 3. Sisira ang bulaklak, bobo ka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, mapasok ang reyna. Ang saya-saya. Bumtiyaya, bumtiyaya, bumtiyaya. Ay, kakatakan to sa diyan.
2: Ang bulaklak to, manangin mo nga, oy.
1: Lain mo, kundi mo ko pa lang siyong kanta, oy.
0: Telegrama, manggudni, shortcut-shirt ka.
1: Telegrama din ang siya. Oh, nakakuhaan siya ko ng tilama kayo. Mubuo na siya kayo sa mga
0: bilis. Telegrama, manggudni, ay.
2: Ipaliyaw na ko doon. Gamay na kayo na doon.
1: Ana.
0: Yes, okay na na. Sige, be. 1, 2, 3. Sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, wabasa ang reyna. Okay, so, tildihan. Uy, bayo, kabalo mo pa.
2: Pasensya na, kaya amo ang lyrics na kabaliktad-baliktad, ha?
0: Ah, yes.
1: Mali man yung hatag ng script sa 2A, uy.
0: Mali man yung hatag ni GM na script. Ay, paminaw ba?
1: Unsan na?
0: Ay, di ba ko rin yung paminawon, uy.
1: But anyway, una pa ka mo check, ha? Kinato ang Demeritus and Friends. Hatod di ka nato sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes! Ang Santon Plus Coffee Mix, nindot ka ni siyang kay gawa sa ring mga ilamog ni ring. Pag lamig ka rin siya, kaya nandiyan siya yung suya beans.
1: Ano yung nandiyan suni?
0: Hindi ka nandiyan suni, suya. Dito mas kamigin.
1: Ano yung nandiyan ang suni?
0: Ay, dito sa kamigin. Ay, kay masuro yan din doon. Damhan.
1: Be, ang sa'yo naari ha, be.
0: Buhan. Nakakasa ito ang Santon Plus Coffee Mix. Okay. Daghang kayo, grabalo mo. Ay, nakaingon dyan ko nga, nindot yung kanyang kapiya kay kwa na, isuya bis, nabagyo siya yung malunggay powder.
1: Pero wala
0: siya. O, mangustin powder. Ana, nindot kayo ni siya. Kaya wala na siya yung palpitation.
1: Maba?
0: Wala, ka lang, wakuan ka, ikaw ka lang, nangapinak ka, nalambal pagyod ka.
1: Okay, kababa ka akin yung Santon Plus Coffee Mix. Tested na ni siya sa kadaghana mga Pilipino. Apil ang mga apam na inom na ani.
0: Ay, kabalo ka nang adon yun, migapon ng mga, kano, mga kaning, butika, butika.
1: Butika kung babae.
0: Kung lalaki, butik mall. Uy, ginabuli lagi ko ninyo sa magbaobestery ako.
2: Really, oy? Ang kinsa pa na yun ah?
0: Kuhan ba? Grabe kay kusto, grabe kayo ang ato ang kuhan.
1: Programa na to.
0: Ang ato ang kape, grabe. Ingon pa itong tindira o katong security to. Abalok ka, master. Ay, nagbutang na ba rin, master? Mapag-aatatan, hurot na dayo.
2: Basta kita nga sa... pagbutang, hurot tayo.
1: Kaya kita nga sa iro, wala.
0: Oh, maingon sila nga. Kuhan, pati kusuga sa ato kape, grabe. Uy, kamuha, mamalit ka limo kape, daghana kay sa butika, hurot-hurot na.
2: Yan, so, mukalit, pakyawon.
0: Pakyawon yun na ninyo, kay, at least may mga stock. Yes, ana asus, grabe ka ayo day. As in, grabe yun.
1: Tikiyawa na ko
2: yun. Ano ka rin grabe na? Ano ka rin grabe na? Ano sabi na grabe yan na?
0: Grabe yung hag yun.
1: Dala na lang sa ER.
0: Dala sa ER, dala sa, talan nga mga...
2: Sabi lang nga ER katong mall?
1: Dala sa emergency room.
0: Emergency room.
2: Emergency room.
0: Bayot na. Bugoon pa.
2: Wala na nagkato sa ER mall?
1: Wala na nagkato, pantukan.
0: Ito ko, pantukan.
2: Sige, man, bugoon mo pa rin. Walingi-lingi.
1: Dali mo lingi.
0: Oy! Hoy, nag-event ko di ano, nakabalang ka sa kong atay na dito. Naka-Sailor Moon.
2: Oh, Sailor Moon
1: ka. Saan
2: ka napin sa pantukan?
0: Sa ER.
2: Oh, tara, wala. Sa emergency room lang diyan.
1: Meaning sa ER.
0: Ha?
1: Meaning sa ER.
0: ER?
1: Oo.
0: Kwan, ER?
1: Oo.
0: Kanang magkwan ba? Para na suloyo ba? Namata, kanang, kanang, diyan ka maligo ba? Diyan ka magbangladin sa ER. Oo. Ay, nakwa. Moto.

0: Anak,
1: sige dabi.
0: May nakichika ninyo ba?
1: Saan na siya? Ganin niya
0: rin. Ingon na mong kaila. Ayon ko akong kaila si Linlin kayo. Nakakod siya kaila nga. Kuan, babae nga. Uy, ang ilang bang katabs.
1: Babae yun, babae.
0: Ang ilang bang katabs yun, kabaloka. Ingon ako nga no.
1: Nga no na.
0: Mang labang yung, ang mang labang yung, ayang bang katabs dito. Uy, kabaloka. Saya nga, kanang gamit sa iyang mga katabs. Nakumpira na katuloy sila balayot. Wala kakita ang wala sila kakita ang yung mama dito ang kuan kanang itnap nga giay hay.
2: Oy.
1: Basi wala itnap sa army na siya.
2: Basi basi sila na ang naman di.
0: Batod pa sa ako ang mga bubuwit.
1: Aba.
2: Yung bubuwit ng
1: Japan. Source.
0: Ako yung mga source, ako yung mga screenshot, ako yung mga video, mga recorded voice.
1: Yeah?
0: Tanan.
1: Mga notaryo na. Gito.
0: Mga notarized na. Notaryahan na lang siya.
1: Oo.
0: O niya. Kabalo ka? Kabalo mo? Kasi sige siya panglabas sa iyang mga gabistida. Sa iyang mga dugmon ba?
1: Uh-huh.
0: Ang iyang mga dugmon nito, wa kay makita bisag usang kasuin.
1: Ay!
0: Oo.
1: Aba sige, mag tsa?
0: Mao po na yung ilang gibistagahan.
2: Ayun, gilisuin ang gamit.
0: Gibistigahan nila ba yun, no?
1: Gibistigahan na.
0: Ilang gibistigahan, gigamit nila lang siyensya o luhika.
1: Mga tigdoki-doki.
0: Oo. Og nakita dito, paminaw mo ba? Ay, lain lang, may mga paminaw ko eh.
2: Naminaw, nakay bugol mo po rin yung isa. Yan, tuki-doki daw. Tuki-tuki siguro, oy.
0: Tama ba? Lain lagi mo, dinalang ko eh. Dinalang ko, Mr. Ya eh.
1: Tiwasab ba?
2: Nahiubos ng pikas agtang.
0: Kabalo mo?
2: Sino na?
1: Onsan na?
0: Wag yun, upay dito. Gigamitan na ako ng mga drone.
1: Mga drone?
0: Oo, nagamit na dito. Nag-hire na ako. Isa kalusinang balagtok.
2: Ay, sabi ang balagtok?
0: Laga ba?
2: Ay, laga.
0: Ibutangan ang mga kamera.
1: Mga katsuri, apin.
0: Mga katsuri, oo. Mga umog, ipaputagan ng micro camera para makita agyo nito kung anong wala siya ipante.
1: Ay.
0: Aha. Huwag nakita dito ba yun?
2: Sabi niya.
0: Ayang panty, ginasunod niya siya ng bulsa.
2: Uy!
1: No ba?
0: Uy, ginasunod niya siya ng bulsa.
2: Sige, ginabaon niya?
0: Okay. Ang iyaring panty na skid mark. Ay, kaya siya. Hingin mo ko siya bahan.
2: Oo. Sunayin, marang salaan?
0: Inibutot niya. Wala yung mga risiko dito.
2: Oo. Wala yung salaan?
0: Na skid mark.
1: Na mga sprinter.
2: Na yung mga sungo.
0: Na ay mga, mga risiko. Oo, iligada ka kay mga tungog na mugawas. Mga UTC. Ang UTC. Ang UTC. Binakbong tungog.
2: Basit pwede na makasuhan ang UTC. Huwag na tarong o pino.
0: Wala, huwag mag-itarong galing siguro niya.
1: Basit dito UTC, basit kwanto ka ng lanit.
0: Disease? Nag-is disease?
1: Aba.
0: Uy, doon kita kung anin niya nito. Huwag na ka naman kayo. Kaya acidic pwede kayo ang joya. Kaya pag manghihis siya, pag talong sa bilahan, daga kayo mga...
2: Bula-bula?
0: Mga dili mga bula-bula, ka lang ang panty, baka lang daga kayo mga busot-buslot.
1: Uy,
0: acidic ka, magusto mo yan na yun.
2: Malanay. Ang tila, malanay?
0: Oo, na yung mga puti to, ni mo unsa.
1: Delikado na, dahil mga kuhanin mong dilaan.
2: Makakalunggo na dahil.
0: Matanggal siguro ng mga kuwali mo dyan. Mga kanang imuhang pang, kanang panglasa sa imuhang dila, no? Imuhang tilaan, no?
1: Makakuwali mong ugam, dahil mataktak imong ugam.
0: Pero siguro ka ganang manong kagikuag pipita.
2: Mailan ba pagkaugbaan na amarin kaya naglinglingin na palibot si baba.
0: Mas lapa na. May bunay ba na, oy?
1: Mas lapa na sa dugas tuba-tuba. Parang yung anak dahil. Ando tayo. Pero ayaw na lagi.
2: Pero matambalan mo na ka ito, di ba? Ito yung ingon mo, naibulak nga sa ito?
0: Oo, kanang... Apatot, apatot. Bulak sa apatot, ay SM na may sweet to Anna. Oh, so, moto.
1: Kumusta man siya?
0: Wala kaya po, Andrew. Wala siya, kwan, magpanti siya. Wala kaya panti kayo, where and where never was.
1: Kasi kulang sa saka ng kuan, kulang sa saka.
0: Pwede mga inaano, ano?
1: Kulang sa saka ng Christmas sa iyang bana ba? Iyang uyab.
2: Basi paglabay sa iyang panti, mutindog po mudagan sa.
0: Basi bubaktas na.
2: Okay, so naman, kayo mukhaging ba yan na?
0: Ang mukhaging din na di ay?
2: Okay, mukhaging. Pangana, eh mo napit kan, mutindog.
0: Red gold plate.
1: Ay, nakapag. Maring, wala to?
0: Wala to, ay kamo, wala mo yung cashier diyan, wala mo yung ambag diyan, wala mo mga, wala ba kayo mga bitaw diyan?
2: Ay, kamo, lang mag-ilmingan, ikaw ang master on.
0: Aray po.
1: Wala pa nagpasa o mga link, ako mga,
2: ako ang mga source, pero mga bukuon sa, doon ka pasa.
1: Ako mga field reporter, o pagkapasa.
0: Kasi napakilay pa to.
1: Ako mga Maring, ato ang The Merit is Unfriends, at ang ato ang,

0: Mengasah akan jumpa. Exciting.
1: Yes, to help.
2: Well, mga maling, balik na sa tuang programa diri sa XFM Tagom. Alas 11 na nga itong oras. Mga maling, welcome sa tuang Dime, Tila Gritty.
3: Ayun, mahal. Grabe, ang dami naman ang 6,000 live viewers.
2: Ay, paki-share ato ang live, ha? Kay atay mga viewers, pero wala silang
4: ay, share. Ay, mani, utsaka rin kasi may tanto ni Aaron.
2: Ah, garoon ang The Merit... Ah, Tila Greeting!
3: Tila Greeting!
4: Ay, so nanokad lang na ka.
2: Yes, ako siya mga maring. O, siyempre, kanya ito ang sa ka-special nga segment.
3: Kaoban ang mga special child.
2: At hindi kanya ito mga igana sa Turbo.
3: Uh-huh.
2: Aron nga makasuga kung di sa ibang luhod, maroon nga doon na kaibangil sa bao-bao.
3: Yes, sa kaibangil nga na kaikalso sa mga multi club.
2: Muna po na ganahan ni Kuan, ni Kuniloy.
4: Yeah.
2: Kanang mga, kanang ibangil sa bao-bao ba?
3: Ganahan siya kanang idaro.
2: Ah, si Kuniloy.
3: Si Kuniloy. Kumusta mo kasi Kuniloy? Wala namin, chat-chat ni
2: Kuniloy. Wala namin paramdam
3: niya. Wala namin, lahi na ganyan siya.
4: Sige na, pamatutuin daw niya Kuniloy. Huwag naminaw kayo.
2: Comment ko na sa...
4: Comment daw.
2: Comment ko na sa link.
3: Comment down below.
2: Okay. At anyway, mga maring, comment na sa to ang Facebook Live, XFM 107.1 Tagom, o sa XFM Mati, o live at karoon din sa Jensan, XFM General Santos City, mga maring, aron nga ato ang tilaan niyo mga mensahe. Oras, mga maring, alas 11. Ay!
3: Hala, ay, grabe, 11 na yun. 11 na.
2: Ay, kalimot na, sa pag-inom og turbo, aron nga, doon na kaikalso, mag-turbo, matag-daro.
3: Mag-daro. Siyempre, kanahan ba kaya na si Kuan, si Kuniloy, o kanang magdadaro.
2: Kanang, daw sama sa, makanya. Masa mag-tunin mo ako, kanang maisan, kaya mo man siyong gidaro.
3: Ay, di ba, mayungan na ba, kanang, dugay naman may mga close friend na ni, kuano, ni Kuniloy, no, pero, ako, tested and proven na gina ko, lagi ka na siyang baba nga, mayungan, gina siya nga ganahan, gina siya kanang mga matikas, biak ang dibdib. Ano siya, kanang, mudaro yun.
2: Kanang,
3: kanang porsigis sa kinabuhi. Ano ba?
2: Mala Jake Rabal ang barog. Ano?
3: Ano?
4: Laip, kung saan mo itong maragsud laip? So laip, patawag ka ito.
3: Ang sakit itong?
4: Andaro, ano man? Karas. Karas dahil siya.
2: Karas man ko ng imuha. Nakatandaro ko itong ana na siya. Baka lang
3: maragsud. Rick, toy, Rick.
2: Rick kong laki.
3: Rick kong babae, Bing. But anyway, sige na, Bing. Let's proceed, tabi.
4: Okay, so kung ano naman si Elren de Guignol?
2: Sa ingon niya, sa ingon niya.
4: Ano siya, request ba rin ang nindot jod yung mga sounds forever young?
3: Forever
4: young! Aron dilita matiguang!
3: Aba, so, napag-drebe si Patila po, si Angkoy Mulato, o si Babski, no, Patila po, si, sa pamanin kaobanin niya, sa magpatila po, ang Mulato family, o Ligtas family, o Angkoy family. Aba, si Pierre Minotani, no?
2: Kinsa pa.
3: Okay, magpatila sa si Alvin Guok. Okay, salamat kaayo. Good morning, Julia, no?
4: Dili ka ganahan mag-comment anak ka na si Upaw.
3: Aba.
4: Live pero ginatawaan niya.
3: Jig. Aba, si Jig. Aba,
2: nakatamay kong may si Alvin Goo.
3: Gani si, si...
4: Karo pa ka nung nangyong katawa.
3: Mama na siya. Jig. Ano ba? Nakalmahin mo siya. Mag-jig mo na siya. Si, kasama man eh, si Romeo Mogis. Magpatila po daw si... Inito kayong Earth Oyog. Si, magpatila po si Wilma Joaquin. Aba, magpatila siya.
4: Ang sige ni Wilma.
2: Sige, hello mga tabian nga, good morning. Siyempre mga mari, ato pong itibaya, tilaan po nato si Mama Philip Feliciano. Kaya grabe ka.
3: Grabe.
2: Na masabaya nga ito ang mga
4: si Master, pwedeng kaon yun. Wadyo siya kagwanta, may order, pwedeng pandiko ko kapatingkahi. Pwede ilabay kay murag bato.
2: Muragon, murag bagal.
4: Bagal, brab.
3: Ay, apil mga nga, apil mong bagol atong pandikuko.
2: Madura kay gahi. Apil ang bagol o brabutang. Ay, sir, kanon, apil mong gudang bagol.
4: Pag-aksot ako pa, mag-usoko sa kompostiso marin.
3: Nilaban na sila kong ulo, ay, nilaban na sila kong ulo.
4: Akong ibalik ang katong pandikuko.
2: Ngayon na mga maring mo, tila po tada sa mga namati karandirian sa Mawab, taga Nuevo Iloco,
3: kana,
2: mga taga Kinuban Mako.
4: Ganito na maring.
2: Sa Masarap.
4: Masarap.
3: Masarap.
4: Sa Tagbaro, Elizalde.
2: Elizalde. Asa ito, itong gato ay nga doon ay nalumos nga bata dahil sa napita ito.
4: Ah, dito sa Elizalde ito siya.
2: Sa Elizalde, Mako, maayo nga. Kusog ito signal diha, kusog kayo.
4: Yes, kusog kayo.
2: Sofer.
3: Ba, sofer kayo, no? So, ay, dapat na magpatila po daw, magpatila nyo ang maritis kay ang babae lagi ang lalaki di ay kumus. Ay. Hoy, Wilma, taruhan ay mga istorya na Wilma, ha?
4: Paragawa man tayo masabdan ako.
3: Alam sa ang inyo lagi, imaritis kay ang babae lagi, ang malalaki di ay kumusta. Aba, di siya gusto. Hoy, Wilma, kami may nagprograma, so ba't anay di ay ni...
2: Pero nahagit si Ma'am Wilma.
3: Nahagit siya.
2: Gusto niya halaki
4: pero
2: na
4: garam, sa garam ba yan, lalaki? Walang siya naminaw.
3: Wala ka naminaw, Wilma. Dito ka naminaw sa akin.
4: Dili na lang 20 taon itong timugas o baso.
3: Kanto.
2: Basta niya, salamat kayo, Wilma, sa imang
3: pagpatila.
2: Pagpatila kaya.
4: Nang langsik man mare.
2: Dito, kita gapit sa kanal sa kuan, sa DP.
3: Dito yun sa kanangagiana, yun sa nakumbaha.
2: Sa kilid sa pasabingkungan.
3: Ano, oy?
2: Nasumpay dito sa may pagsabangan.
3: Magawas, manglutaw dito ang mga lukun.
2: Sa napit.
3: Gikas pa, panulo sa pagsabangan.
2: Pagsabingkungan.
3: Oh, yes.
4: Namibaya ka na ilang mga lukun din, ha?
2: Labi na ginang bagungon, dahi.
4: Bagungon. Tuway. Katong
2: tuway. Tuway.
4: Tuway. Oo, oo. Napag-abre niyo, laway na lang.
3: Hala, oy, grabe mo. Alay na lang, tuway dahil, laway yun, dahil na di ay.
2: Dahil na sa baho.
4: Ay, nagsimuta.
1: Ayaw naman.
4: Mano ito, amang silingan sa akin na kainin.
2: Ay, mura nakasuway ka.
4: Amang silingan sa akin na kainin.
3: Nakasuway ka na.
4: Ay, siya ka. Tuway. Tuway yun.
3: Ah, nakasuway siya, maring Erika.
4: Baho, mag-gira.
2: Sana.
3: Yes.
4: Murag, imo ano to, maring ako na sipiya. Ako na sipiya, imo ano.
2: Ay, matila na kay gabay na ito ang oras, mga igala.
3: Sige na.
2: Ano na, sa isa siguro tao.
3: Ako yung tila o labi. Tilaan ko din ka ng pinakuha. So po na ako sabay tila.
4: Alasahan siguro ang pom tanawa. Basa kayo ang pom maring.
3: Ako yung...
4: Gabi. Ako sa tukuran ng kasi mo lagpot na rin.
3: Tukuran ba?
2: Grabe.
3: Para magpapo. Para magpapo. Hala, eh, sige.
2: Ay, kapag-awa din na mga igara. Listen
4: kay Lison, kayo mo lagpot na mali.
2: Musunod na nga ito ang live. Ang kanta nga musunod para kay El Rindigin niyo.
4: Yes. Atuwa sa singer ni Cosmon, ibrabi na maumaring.
2: Maunisya.
3: Maunisya.
2: This song is brought to you by Turbo.
4: Ano, sir?
2: And also... XFM!
4: Excited!

0: bakla. Wala mong isa ka technician. Welcome back. Welcome back. Yes. Sa alam ba si Remo Tiki Maricel, ganahan ko maminaw nila kay mawala ako problema.
1: Aba. Aba, ganahan.
0: Ganahan.
1: Sige daw, babe.
0: Si Pamatoche. May pamatoche na Maricel. Lutuin ko lumig kwan, babe. Ganahan. Tinulang bisaya nga manok niya, babe.
1: Pamatoche. O tinood nga ka na.
0: Tinood na. Yes.
2: Matag kuan gi matag pulong juda dapat kita sa pamatud.
0: Yes, kadang ikada is kada istorya gyud.
1: Yes. Okay, kalami ana pamino ganahan kay ko maminaw. So isa ka manok.
2: So salamat bitaw kayo ni Moria. Mura bag ulig dinan siya nga kanang viewers.
0: Yes. Bakore about nganon ni sa agdi siya.
2: Ilang siguro nato ni si Maricel.
0: Sa man Maricel pati ilang kadya ko mga kaoba kay paspas ba kay mutila ni.
1: Okay, pero siya na naulahi magud siya.
2: Ato sa pa reply on siya kung okay ra siya. Okay si Mama Maricel nga amo kan tilaan. Tilaan.
0: Kisa may gusto mutila ni Modresic at ang ama si Maring Daria o si Maring Erika. Kana. I-comment niya sa police station.
2: But anyway, mga maring, haon na tamang sugod sa ito ang drama, ha? At rin giauhag, mga maring, ato ang mga suki nga mga namati ka mga viewers, mga listeners sa Tibo Mindanao. Nga mag, sa mga gusto diha nga mo hatag sila mga donasyon, mga maring, sa maninimusunod sa masa sa tubig, mga clothes, ko mga gamit, mga maring, mga RTWs,
0: mga canid goods, noodles.
1: Bugon na kanya itong kaoban nga isa.
0: Sige, hindi magmasarad.
1: Isa mo yung
0: canid good, good and noodles. Asa ba na siya?
1: Ah, sila na ibala.
2: Katong mga dyan ay mga malumong kasi hindi ang mo hatag mga maring mo donate ha
1: yeah.
2: sa maniling tubig, mga sinina, o mga kining mga canned goods,
0: yes.
2: Noodles,
1: yes.
2: Rice, kung bugas, o mga tambal mga maring ha. Ipadangat lang ka na diri sa tuang istasyon.
0: mga kaispirasyon.
2: Namin amutang diri sa may
0: Bulgari.
2: Flyover.
0: Kinin sa flyover diri sa may kinin sa Bulgari.
2: Yes.
0: Latching house.
2: Abab, ako si Gihagit ani ni Maricel. Ako kuno yung
0: patila. Abab, gusto na ko mutila si Maring Erika. Abab. Gusto judi ay ka.
1: Anak siya kung maring ana siya nga gahi pa man ni akong hinitan diri maring.
0: Aba niya, ana siya.
2: Pwede naman lataan.
1: Mga duha ka oras, okay na mi ana.
0: Sprite ray lataan na, oy.
2: Sa nga gusto mag-donate, donate mga maring o mga cas. For cas donation, doon na tayo naka-flash din na ang GCash number mga maring.
1: Yes, ipadangas nyo din.
2: O gato ang lauman ninyo ato mga binati, ng mga suki, ng mga tipamitik. Kaka ninyong gihatag, matag, piso, pataas. Kung unsa man nakadako maabot gina dito sa tukma nga tabangan nato nga komunidad diri yes. Sa may Jensan.
0: Yes, exactly.
2: So mutabang ta oi. Mutabang ta mga manik mas ayo rang kitay mutabang kasi kita mo itabang.
0: Yes. Correct sa people. So, ang gigotom na ang isa kabayon, sinagokam sa kakanoon, sinagotom.
2: As of today, nanatay, naliko mga maring nga anas sa mukabat sa 5,635 nga cash.
0: Aba, aba.
2: So, ubay-ubay na siya, pero mas maayo pa galing, mas mubay-ubay pa galing, yes. Mas naghantag mahatod ng tabang dito sa Jensan. Pamagod na yun siguro niya ito, mga viewers nga.
1: Kaya 12 million. Kaya nga 12 million din yun na tanaw. Kaya itong viewers.
2: Labi pa si... sana si
1: Kanawa. Napa kita pahabol? As of now.
0: As of now.
1: Opa.
0: Aba. Aba.
1: Peting lagit ka.
0: Sige.
1: Peting katawa.
0: Peting katawa. Sige. Patakla. Ikaw yung mayuta ka. Mantalan yung ka.
1: Gusto na siya mapatakla ni mo.
0: Ako nakuanag yung kwanan niya. Nagluda na yung kwanan niya. Kahapon pa nag-inan siya.
2: Ganit.
0: Kahapon pa nag-inan siya.
1: Ako saging nan maring. Magsilos ko si Erika ani. Silang duwang ka. Katakla-takla sa likod.
0: Siya mo, mukwan gud siya mo. Hagdap gud ang bayot.
2: Ginahika po niya ako. Private part kagahapon.
0: Private.
1: Saan ka tayo siya nga? Private
0: part.
1: Basig private optic.
0: Yes.
2: Kaban mo ko niya sa divert. Ako sa gyan ayaw Ken kaya makikandang paribubong.
1: Ano sa manday na, oy?
2: Ay, nakuha. Hay, wala naman tayong oras mga higala, oy. Anyway, mapatita rin na si Rumutig Barisea. Sige, B.
0: Sige.
2: Kaghahit o dila, ha? O pa kita sa dila ni Tia Daria nga lapad ka ayaw maraga kalsada sa kuan, Tuganay.
1: Ayaw. Ayaw sa Tuganay, Marika.
0: Sa Manila. O sa Manila niya, Picas, kananay kuan.
1: Sige naman nagbakbak dila.
0: Oh, no.
2: Ang kamaster, ang yan dila kay maraga dalan sa agusan.
1: Batsika.
0: Wala naman ko din siya. Wala din gamit ma.
1: Wala din gamit. Ayan, nagkamaring ni Erika di ay. Mura po galan sa talaingon.
0: Mura po na siya. Murang dila sa... Kaya hindi lang mura ka ng dahon sa... Kuan, dahon sa talisay. Lampad ka ayo.
2: Ako na respetuan.
1: Naisungay.
2: Respetuan ako na si Maricel. Pasa din sa mabalik ugma.
0: Aba.
1: Respetuan ni mo.
0: Alat. Ganahan ka, Maricel, oh. Si Maricel.
2: Unta, no, kanya to ang dusi ka mga viewers, sila ang ato ang alakip sila sa muhatag sa tuang kuan, jik, ato ang hinabang para sa jansa. Diba? Oras mga higala, alas 11:17 naman di ay.
1: Uy, napay absurd daw, oh.
2: Napa di ay sa
0: napa.
2: Si Josephine.
0: Sasot o niya na lang sa taon si Rosila. Okay, actually ito kung basa ba, tingo mo rin sa kabayot din eh. Sige mo siya gulit sa puso. Sige mo rin siya puso.
3: Love kay pre.
0: Lailay, mga loon naging kaya mo. Sige mo kunin na yung mga pusod ay... Sugus mga yung pamatasan! Kamuti ako nga makahatag sa akong pagtahod o pagyukbo kaninyong tulo. Labi na gyud nimo maring Erika o maring Daria. Labi na gyud nimo master kay ikaw gyud nagpalig-alig aning inyong mga programa. Ako dahil si Buboy, nagpuyo din sa Lantapan, Bukidnon. Nako yung mga amigo nga si Junalo o ganyan si Jonathan. Gitawag mo din sa mga darig 1B double G. Nako yung uyap nga si Saysay, dugay na meron ni Saysay. Kaya kanina ko si Saysay, naan po din siya iahang tulumanon po siya ang kinabuhi. Pero ako mo lang ang gidawat, master o gining maring Erika, maring Daria. Kahit tungkol kay I love you so much kay kuanin niya. Makita na ko ang iyang mga mata nga daw susama ka namang murag mo istorya. Murag patay na patay yung kay ko, makakita ko siyang mata yun. Kanang every now and then mga mag-istorya na ay murag mawagod ang ako ang kakapoy. Kung makita na ko din si Saysay. Pero yung masamtan kung usag iunod niya akong suwat, sugda na to sa sinugdanan, huwag na ni mga panghitabo.

0: Na. Oi, hi boy. Hi boy. Okay, oh, Yakubi? Okay, Yakubi?
1: Sabi din mo, say, sangko sa bubong sa balay sa ipagsubong. Ang akong paglipay, papasalamat sa labaw nga magagahom, nga gisugot ko ni mo tungod kay, ikaw ang inusarang babae diri sa tuang lugar nga. Grabe ka, guwapa, siksi, humot. Lami kayo.
0: Salamat kayo, boy. At least appreciate ni mo ako ang kuan, boy. Ako ang kagwapa.
1: Pagkuno kayo mong sambot.
0: Hello, boy. Ayaw ko ibang.
1: Kumuto na ko yung
0: mong... Ayaw sa kuno pag inana, boy.
1: Abi ni mo, yan.
0: Kutipi kayo pa, boy.
1: Lami, ani.
0: Tanawa akong pa.
1: Pagkining Rhode Island.
0: White Leghorn.
1: Gawas aning uyab mang gidta nya. Salamaton kay kung imong gisugot nya. Gabaw mo jud mahal ti kayo. Gusto na ko nga mahatag di kanimo ang mga gusto na nimong
0: tinuod na.
1: Bisay pangutan-on pa nimo si Rimotigi Maricel.
0: Wala si Rimoti Maricel. Siya, Rimoti G. Maricel biya. Nadung ka lang ko. Ganahan biya kayo siya magpatila ala ni Maring Erika. Pero, kwan ba? Walang gusto ko. Kanang nagatan. Oh, magugugmukbang.
1: Mukbang?
0: Oo, kanang mukbang. Makasapsa.
1: Kasi magpasabuti mo mukbang. Kanang mga vlogger, ana?
0: Oo, mga vlogger. Mga magkaon sila mga bisayang manok. Gusto ko matry ng mga...
1: Bisaya lang ang manok? Imong gusto?
0: Oh, bisaya ang manok ba? Baka po ka ng imong kwan. Dibuo ka ng imong sabuan?
1: Nonsense. Pila ka buhok imong gusto kay hatag ako nimo.
0: Ikaw pila man.
1: May tag-white tao lang ni Jojo Isidoro kay kawatong ko to yung manok.
0: Pila man boy.
1: Pila ka buhok imong gusto. Maka mahurot nimo.
0: Kaya gusto na ko tulo para I love you.
1: Grabe. I love you, young.
0: Boy, I love you, boy.
1: Simuto na kay imong glis dunggan.
0: Ayaw pa kay gilok ma.
1: Laura, oy.
0: Ay, pag-inano mo, lalagay kayo ka, boy, ay.
1: Ano ko nga humuta, oy.
0: Humut pag yun na.
1: Ay, kabala ka. Kining pila ka buhok, manok, imong gusto. Pila to?
0: Tulo ka buhok lang, oy. Kabala, I love you.
1: Saman, dumaga o bayong-bayong?
0: Gusto ko ganang dumaga, kay humuk pa.
1: Ay, bangas.
0: Duha-duha ko, o bayong-bayong, isa ka dumaga.
1: Pila tanan?
0: Tulo.
1: Sige. Pabuta, ha? Mabalik ko.
0: Sige, boy.
1: Mga watch ko, parang... Mga watch ko,

0: Oi, Pare.
1: Oi.
0: Eh. Eh, na dem mo diri dai. Gini na mo diri ka.
2: Na si Pare nga Junalo, na Pare Junalo.
0: Ah. Jore. Matsal lagi ka kan tao,
1: Pare. Ako lang ipita ni mga manok. Manok na ko. Kuyo.
0: Ini mga manok ngi asa ba lagi ka asa beli kan play burang hangos-hangos beli ka
1: bayong padunggon tumo stock sa kong mga manok
2: sige
1: taok manok
2: kuya wa
1: kawala mo ni mga manok kani asa gi kani
2: asa ba asa lagi kan pare
0: ayon ma
1: gi kani sbol
2: gi kas bola
1: mo ni jaga-jagaon ni mga manok
2: kaya sa na manok kon
1: ya gusto man knock tawag sigunda hinok knock
2: rapid man rapid
1: parang Junalo ay matanggal mo marpil parang Junalo knock tama na knock sakto na pre ang mato siya ko pre kay ihawa na
2: pre ako kabukan pre isa
3: wag ko yung pil
1: asa mo niyang
2: asa
1: pre alo Junalo asa mo
3: asa mo nagkikapat yung man
2: asa mo na Junalo
1: ayun sabang
3: asa mo nagkikapat yung manok pre
1: dito na sa Picas Barrio ay ganyan binuhin ako ni binuhin ako
3: ayaw nag ihawa pre
1: buliman
3: bulinas na
1: ah, kini?
3: Oh,
1: kini bulit?
3: Himuan na nga kanang kuan pre, dagon.
1: Himong burgat.
2: Pre, ako ka kay bigawan man mo na pre. Nako iguan mo kay gikan man mig bypass o dai na isang. Isang. Sandala ni sang.
1: Ay, ato na koy kay ako ni. Kayon man ko ninyo.
3: Ora nakita ang dagan ito na pa-picture ka.
2: Ayaw ko. Wala. Si.
1: Ayaw ko yung nangaya kay lutuan para ko si kuan si.
3: Pero pre, ito sayang pre, sayang.
1: Ayo, lutuan aku ni.
2: Lutuan aku mau.
1: Dia ada mau.
3: Ayo, cuma.

0: Ara.
1: Ay, lam, ay, gilutot na din mo.
0: Gilutot, nandaan ako sa bayan.
1: Grabe, ay, sabi naman, mo ko ay nagbalibo ni ulo, ano eh.
0: Alim tayo, dadali ang bagod ko.
1: Kapag dyan yung ko agan, putol dyan yung liyo ka, lapad kayo, ganon.
2: Mamani kasagaran sa YouTube.
1: Mamani pasing nyo.
2: Say, mamani kasagaran, God, kung nagtanaan mga gagawin, dili ko ag liyo, dili ko ag ulo. Kwaon lang ang dila, kung ka ng mga ubul-ubul.
1: Kwa pa dyan yung tapay, ano yun,
2: lami, mangguna, God, lami.
1: Parang talagang kawis plakit, ano yun.
2: Mamani ginasagol sa kwaon, anong taon yung bulok ko, mamani yabaw, eh. Mga inasagol sa...
1: Sasa?
2: Halang-halang.
1: Aga na?
2: O, tila, eh, hungitan ta ka, o.
1: Asa? Tinuod din di ay, boy.
2: Nga diba lami kayo?
1: Oo, lami, oy.
2: Pero mas lami, bakwa na, eh.
1: Bantay ka, ha? Bantay ka, ha? Wala, lami, ano, eh. Bumasa, first time din ako kakita, ginani, ba?
2: Say, human na tugkao nun, ba? Human na tugkao nun, eh. Mukbang manino, human.
1: Oo.
2: Pajirjira ko, eh.
3: Ayaw naman.
1: Ala ina ni moy. Mikap lagi ka na sa paan ako.
2: Kuan ko ni. Ako guneng gi palit ko na ko ni. Ya. Gan halon bi manok ka ni. Oh, tambo kayo.
1: Sir ka mo jirjir ka na ko. Ina ni mo eh. Misteriya pa lang ganin ka.
2: Ambro mo kagdi. Dili lang ko.
1: Si.
2: Ali lang ko.
1: Inayay lang ha, inayay lang ha. Ilang kay ulo-ulo lang, ulo-ulo lang.
2: Ya na kay kaun sa ta kay pagatas ba.
1: Sige, sige.
2: Pero kung saan ito kaon eh? Apil ko ni kaon? Ikaw ra?
1: Kitan doon mo kaon.
2: Sige, sige. Yung kitan ta kaon.
1: Dami ani eh.
2: Suga mo kaon. Bihanag manok eh.
1: Lamig kayo. Okay. Ang tangad ba kayo? Parang pupaas manok.
2: Apil.
3: Pre!
2: Uy.
3: Naimong giyordan ka manok, pre. Sinyalan, sinyalan.
2: Pre.
3: Pre, naimong manok, pre.
1: Kasi niya, kasi
2: sabi. Kasi ako ni Migo.
1: General, aba to naway ngipon. Muna itong asawa niya, gwapa.
2: O, muna siya.
3: Kailan na ka?
1: O, kailan na
3: siya. Naang manok, pre.
2: O, saan mo na manokan?
3: Sinyalan eh.
2: O, saan may sinyal?
3: Ang niyang tingog.
2: Maoba-oba?
3: Pasampol eh, sampol eh. Sampol eh.
2: Patao ka kung papamatuloy na yun.
1: Sige, baby. Sige, baby.
3: Nok, ikaw na yung bala, nok.
1: Boy, kailan lang din sa kundi magsuriyan nila kundi boy. Asan yun talo ha? Sabi niya yung manok mo tugtugaw, pero mo libo katawa. Bugal-bugal o naman yung manok ka ni.
3: Pre, ayaw kihawa pre.
2: Pre.
3: Ayaw sa buhay pre.
2: Ako na yung buhion ako ni, broodcock na ako ni.
3: Okay. Apil ka pre.
2: Ako na siyang buhion. Sige pre.
1: Esa, mama. Kasi ito kailan mo ito?
2: Sige, dyan na lo mo ito. Kung bigon ako.
1: Masa ito siya, dak... Dahilig ito siya, didako lagi yung tiyan na ito niya. Nondang na to siya, nondang na.
2: Tinan na to siya, kuhan na to yung tumor.
1: Gimayuma, marag gimayuma, marag.
2: Say, kayang buhiyo na ko niya. Dila ni, ayaw na yung pili mong ihaw na. Buhiyo na ko niya kay maayaw mo na si manuka niya. Ya, hapit naman mahurot ng usaga buong manok. Unya, unya ha? Ha? Unya ba?
1: Antay ka niya, hinayay lang ha?
2: Depende kung makaya kinoy.
1: Kung ganan, ako maglagot ba ayo ko, maglagot ba ayo ko nimo kay marami kinoy mo ganan, makakita ka ng maglakaw do mo sa mga amigo, makakita ka batanon mo, mupakpak ra ba. Marami mo ring ang kanan nimo dai.
2: Mo na ko ang turbo ron niya di kagabalibad. Ah, kita gani? Oh, turbo. Oh,
1: grabe po na oy.
2: Ini mo ko.
1: Sabot ta kadali lang boy, dali sa boy ma.
2: Susama man po.
1: Kasi paglakaw nimo niya, makakita ka mga patanon, ganaan biya kayo ng mga patanon.
2: Mga pula yung dad?
1: Mga edad ng mga jutsu.
3: Ayaw naman!

Masir oga gedinga mari dariak mari kirika. Ang akong uyab nga si Saysay. Nakapansin ko nga marag nga sige naman yun siya pangayo sa kanya gitagaan ako siya gatong manok nga Bisaya. Pero wala na akong i-mind kay siyempre I love you so much kay Kunia. Halaga ni nga kaisa nga iya kong ipajirjir makita gina ako nga kanang malamian gud siya ba kanang inibagdak inibagdak mo sa gunto gud siya gud. Ay nakaturbo man ko mo to nga mabawi jud ko niya kay ako man gud siya nga matag man ko sa iyang pangayon rin ako. Nagtuo ko ka na nga, wala na siya isigunda itong iyang pagpangayo. Nakurat ko, katong nag-uban mo yan ng gabi eh, huwi na ni mga panghitabo.

0: pwede mo makakuan eh.
1: Kapuya eh. Ano mo sa nagpuneng kuan? Mabalik akong kusog. Ano mo sa nagpuneng santon plus gold? Garoon nga. Kapoy mo nung kumayo sa'yo. Eh, imo po siya kung kuan. Eh, imo kong ipatalikod.
0: Alam nga lang ha. Ikaw may mo'y nagunang-una. Nahagit mapugunin mo.
1: Ay, ano mo sa nagpuneng... Oh. Mabalik na niya kung bas kusog na ko kaya nakailam na kong santon plus gold. Yun na pa siya eh. Ikaw ba? Ayun, kapala ka ha? Kung luna kayo mga gustong i-kwasok, i-istorya lang kayo. I-istorya lang
0: kayo. I-istorya lagi na ko.
1: Ayun, dito, saan na ba kayo gusto?
0: Tay, namagos tatay di ha?
2: Itawag ko
0: ni mo. Tay, sakit. Dali ko tayo. Sakit yung ibong giingon ni mo kanina na ako. Tay, katong lupuan ta, tay. Maulaw, magugumu. Wala kayo, wala ko na storya ganin nagtarong tayo. Kaya maulaw, magugumu na amin. Yan yung akong uyab nga si Buboy, tay.
1: Tay, eh, kauwaw tay kung na kay gustong tuyo sa ko, agay. Ako, di mo ko para sa mga politiko nga isaa, di tumanon. Tumanon ako, tay.
0: Hindi tao tay, may mga saad si Motoman, may saad din si Buboy tay.
2: Ay, ayaw na lang boy. Say, ayaw na lang kay mauwaw man ko.
0: Tay, ina nga si...
1: Pugsa yung tatay ko.
0: Saan mo dahil mong gusto
1: ako,
0: dito tay?
2: Ay, bitaw boy, gusto bang kong kanding?
0: Mahalagi na yung gusto yung tatay boy?
1: Kanding? O sa'yo ganding tay, laki ba eh?
2: Gusto na kong bae, aron nga managhan. Pero saon pagpanaghan kong bae ra, so dapat nagay laki.
1: Bot, pasabot ni mo tay, duha ka buok.
0: Oh tay, tagaigin na si tatay, ana boy. Kasi si tatay, luuran bilang kayo na si tatay. Na boy, di ba tay? Di ba tay?
2: Correct.
3: Ayaw naman.
1: Ay, problema. Sige, mangita ko, mauli sa koron, mangita ko mabuhon. Ganding maga, usay mong ganding tay, katong gagmayon, dagkoon.
0: Katong dagkoon ni mga tay, katong bangkuan, pambreeding, dagko kayo tay, di ba mo ito yung ngunin mo tay?
2: Gusto na ko itong mga dunay klaseng Brahman.
0: Katong Brahman, ma'am Brahman.
2: Katong may sungay. Nabakana, do boy?
0: Boy, wala lagi na pagbigay yun na, ayun, pagkita yung pamaagi, boy.
1: Kapag ka mo ito na ko.
0: Sa ari yun na si, pagkuhan yun niya, pag-promise yun ni tatay, boy.
1: Say, tungkol sa kong pagmahal nga tiunay de kanimo, ang tanan, buhato na ko, orang nga mahatag sa imong tatay. Ay, kabala ka tay, kay tagaan taga kanin doon kabok. Atos ako, bye-bye.

0: panuhaka ni kalagiha we. Kanding nang pagi pangayos yung tatay ni Saysay. Saan ko mahala magkanding rin? City Mill ba ya? Saan ko mga problemahan eh? Asam ko mga itaganding eh? Sa livestock mahal kayo. Dito ka sa ipagsugong, basi doon na ipang tingguhay dito.
1: pre!
0: Naman na, ikaw pa rin nga. Oh, may tiyog-tiyog na nga mo niya.
2: Natingala na kayo, palayo pa kayo, tinanawan.
0: Ay, dali na pa doon. Nagkuhan ko ba, huna-huna ko sa maugmaan mabataan eh.
3: Nawasa mo ka, pre.
0: Patay mayang ugmaan yung kalakihan eh.
2: Pre! Sir, problema, pre.
3: Sutipi, pre. Sa may mga kuhan, ipanguna-una, liya.
0: Pero na, ay, ako rin eh. Suluhon mo ginagawa niya kong problema. Kamu, bumutabang po na ko.
3: Ay, pare, pare. Ayaw pa ginala, pare. One heart beta.
2: What prince are four, pare? Three day.
3: What are prince are four? Baga, mayo, pare, kay para bine team song sa kong amigo, pare. What are prince are four?
0: mga, pare, kay...
2: Pare, pare, problema na okay ka.
0: Nangutan na magin mo. Ako, uyab na kong say-say ba?
2: Oh, usan may problema, pare?
0: Daghan magkag mga demanding.
3: Demanding niya, pare.
2: Demanding na din, pre.
0: Katong, nagkalabay ng adlaw, gawas atong yung cellphone, iPhone, alahas, uban pa. Nangayo sa kog manok, tulog ka mo, Bisaya.
2: Mm-hmm.
0: Nga karun, baguhay lang, ni Dima na po siya nga. Yang tatay, papalitan ko nung duha ka bukanding, bajig laki.
3: Grabe po na,
2: pre. Ayaw ka pala ka, pre.
0: Ano pa yung mong mahal kanding ron?
2: Ayaw ka pala ka, pre.
0: Ano man, pre?
2: Kaya si Jonathan? Jambuliro ni.
0: Tinood na tan?
2: Jambuliro.
3: Kabalok ka.
2: Kaya maramag ni. Nagagandig sa maramag.
3: Tinood na. Kaya ka lang mula ka o may ka lang
0: nabimang. Burang nagkalapok-lapok pa ka, burang ikan pagkagbaybas.
3: Bagi ka. Ikan pagkagbaybas. Yung nag-arsa ko ito. Among arsa ito patay nga, among ikwan ito sa pagpagkilin. Among arsa.
0: Unya, matabangan ko yung sa kong problema.
3: May problema na. May problema na.
2: Kandig lang. Kasi gusto nga kandig, katanay Banks?
0: Katong tagas yung pilok.
3: Kandig nga may pilok, ibang gusto?
0: Pre, seryoso ba? Seryoso, matabangan ko ninyo?
3: Pero pre, grabe po lang. Maglisod ang pangitaan ng kandinga ka ng mga Brahman, pre.
0: Mamay, gusto sa kukuya. Magkakusupako na ko
3: rin. Dari, pre, ang mga Brahman, pre, gobernur na nagbuyan. Pre, bawal ta pa kukuha na ng mga kabalobya ka rin sa itong lugar sa ipagsuko nga grabe kayo ni Kestikto, dari.
2: Lisod na, pre, kay ang karang sa...
0: Bisaya.
3: Dari, Bisaya, pero niwang kayo, pre.
2: Sa karang Bisaya, nga kawa may balibo.
3: O ang Bisaya din, pre, ang mga Bisaya din ang mga kanding, nagsisyo green kay ini. Laya na mga kanding. Nagsisyo green.
0: Pre.
2: Murang ilinyo mga pre, nang wala isang but makaon.
0: Ako, abin ako, magkatabang muna ko eh, negative naman kayo.
3: Pre, ay ka pala ka. Nakoy kanding dito pre, sabay tas balay.
0: Ya, o saan mo to, pwede to?
3: Duha to kamong.
0: Baik lagi.
3: Uy. Ato dito sa balay.
0: Tara.

0: പറയൂ, കണ്ണിങ്ങനെ കുസ്തോ
1: Tuhi kayo na master o ga maring Erika o ga maring Daria. Ang ita cukup pamaagi nga makapukuha ko kanding. Una kata gina ko, ato ko dito, nagkake ko gi, atuan, sila si Philip, nang ato ko dito, nangangyo ko dito. Wala nga nila o ga nga dako kayo nga kanding. Uga, ako lang itong giutang, ako lang itong gipasaligan itong tag-iya, kay ba't tinining mahala din ang Brahman nga kanding di ay? Habi na kong bakaray Brahman, namalay kanding nga Brahman di ay? Pato na kayo nag-bra? Nag-bra ko dahil itong kandinga to. Buto nga, nagpasalamat ang dako sa kuha si Saysay. Ug doon man, nasyak ko siyang istorya. Huwag na niyong mga panghitabo.

0: Say!
1: Oy, salamat kayo.
0: Guyot na lang kuning kanding oh.
2: Grabe, uy.
0: Dili kayo ni siya dagko ka kanding ha.
1: Sa mga kanding kanding dagko kayo. Sa mga tilay lang yung mura lagi tuok ni kandingan eh.
0: Kamu ko ni siya ka ng half Brahman, half Durox.
1: Bago ni siya. Masa lang kay Gabra. Gabra lagi na siya.
0: Brahman ka eh.
1: Karoon ko kita kanding nag-bra. But anyway.
0: Pero kung ano siya ka ng nindot siya kay ang klase ani niya. Mura ni siya baboy. Kasi karang kanding duha tuluray anak. Pero kini siya manak ni pito. Ha? Oh. Kini kanding ha. Kini kagap. Oh, tingog ding.
1: Aba. Misturya pala siya? Misturya pala siya?
0: Ah, misturya rin.
1: Sina, tumpakutan lang.
0: Tingog ding.
1: Hindi mo lamang unang. Ano mo misturya rin mo kanding di ay?
3: Ayaw naman.
1: Kuya ko na nagadingan na.
0: Hindi mo misturya kay Green One pa niya. Green One.
1: Salamat kayo ha.
0: Say, malipayon mo yan po nga mahatag na ko diyan kanimo ang mga request mabisa pagkakasang pila na ko. But anyway, mahal man taga, ikaw may ang tanan sa
1: kuha. Marag reklamo na lagi ka, boy.
0: Awala,
1: boy. Marag reaksyon na kagreklamo. Ina lang kung reklamo ka, boy. Kaya ako, di na ko gusto mga dinir mo, gusto mga aso ni mo.
0: Hawiran ako yung kamot. Iduot ako imong kamot sa kong kasing-kasing. Nabati ba niyong pitik?
1: Bipi, minang ko nung pitik,
0: bih. Oo, pinamang pitik.
1: Pinakumpukot siya ito. Ayaw na, boy. Lailagay ka, maroon magkagawa na kaganahin sa to relasyon.
0: Say.
1: So, tila kukukulay na kagawa na ka sa kuha.
0: Bisa kung sa'yo pangayon mo, hatag na ko. Eh, ano taga kamahal sa'yo? Hatag na ko kanimong tanan.
1: Pagtarong ba kaya ako, nagtidot-tidot na ibin niya akong pagigugmalian ni mo.
0: Tidot po rin ako kasi mo.
1: Hindi mo kung anong naon pag-istorya.
0: Wala, talaga ni ko kanding diri. Asa man si tatay ni mo? Tay!
1: Tay!
4: Busya mo!
3: Ayaw naman!
1: Talaga kay kakauban, tay! Na si kauban, no? Kasi, kauban niya si, kaya mo ko na, si Jerry, si Jerry.
4: Ako'y kauban, Jerry, si Pari Jerry!
5: Uy! Mga kapatid, nandito pala kayo. Sana singsanggo ko.
4: Sorry, kay ako kay Kaido, baguli siyang bahan.
1: Nabigay sa kakauban na, sino siya sa kakauban niya?
4: Kasi bawa naman din
3: Ayaw naman.
4: Pagsulting na ka dyan kay Madlog, makuya.
1: Bossing. Mayong hapon, bossing.
0: Teka mo, nagtahan doon siya yung bahay ni mo. Say, mo ka nag-ingon. Ay, pag-deliveran ako ng pizza.
1: Si, paano, si, yaman ang kumpare niya, yaman si pangalan, no, eh. Boss, bossing.
0: Ay, ay,
1: imuha lang kanding, boss.
0: Ay, hatag na ko ni kang tatay, kang papa ni, kuan, tatay ni, kuan, tatay ni Saysay.
1: Mau ba, boss? Kuyawa ni mong kanding, boss. Uy, salamat kayo, boss.
0: Welcome, welcome. Kaayosan niyo, kilawin na ni Hai. Panaghan sa niyo ni kay dindot di ani nga breeding.
1: Ay, wak manguna, masamang huna-huna, boss. Sorry po, boss.
4: Ayan na, sige, istorya kay Guyuro na ko ni kanding ko. Itigway na ko nito siya, pasyogong.
1: Bossing. Diri sa may bossing.
0: Oh, sige, sige.
1: Salamat po.
0: Sunod sa mga amigo sa mga tatay, mga kwa ano? Mga bilyako kayo? Nga, suman, sumay, nibili ba kagmay sa kong gajalan kanding? O, gaman to?
1: Salamat kayo, ha? Salamat kayo.
0: Punta, say nga.
1: Bumalik pa ba to si tatay, ron, kauban niyang kauban?
0: Punta, say nga, human aning tanan, say, naginaot ko nga, dunggo ni mo ni ako ang gugma de kadi mo og dejug ko ni pulihang lain babi kadi biya ko dato
1: dili ko pulis mo kay nakita man ginako nga grabe kay kakakuan kanang tidud na gyud imong pagigugma na din nako
0: mo mad mato dala
1: na si ko ano si na si Rolando ang kaubal sa kong nang Rolando
6: oy bossi
0: oy
1: boss
0: oy nong di balik lagi ka nung?
1: Balik lagi ko, boss?
0: Anong dahil? Ang sila'y tuyo?
1: Kwan, boss ba? Ingon maguto si pari na ko, boss. Na...
0: Si tatay, si tatay.
1: Sa ingon tatay di ay, anong? Ingon maguto siya, boss. Kung okay rani mo, boss ba? Basing na kuno kay kabaw, bo.
0: Unsa? Kabaw, ipangayo. Sayang.
1: Mao lagi na, busi.
0: Kabaw, nang buhay ipangayo si mong tatay, say. Wala mong kuy ka. Wala mong kuy ko. Ang kanding ramang kutaman.
1: Ah, balagi tayo. Buhat anak kay si tatay. Loral.

0: Buwag tao eh, kung di ka mga tagukabaw eh.
1: Ayaw, ano say?
2: Bosing.
3: Ayaw naman.
2: Masero nga maring Daria o nga maring Erika. Muna ko problema karon. Mura pa ka lang, gimo naman ni noon kung anong kining, yukuka naman kung anong ako ang uyabi noon nga si Saysay, oy. Mura pa nagkasinabot pa din siya ng duha sa iyahang apuhan? Nga, kini ako ati, doon anay, mataning gibati, mura kapabinaw na ko, mura ilaman kong gilamangan, aning, lalimang ka nga, na nakoy, naghatag na kuugan ng kanding, karon kabaw na po. Asa ko mangitag kabaw diri, oy nga. Kani si Jonathan o si Junalo, huwag mo po na ikahatag po kay Marias pa po bikahimtang ani. Mita, bakit kunin nyo, bikay ako naglibog na dyan ko karong mga panahon na ani ba, Master, maring Dariag, maring Erika, kay kamamagin nagpalik-alik aning dramahan nyo diri, kamamagin nyo programa nga haul ko nung kayo mong manambag. Masabihin nyo nga matambag ani nga ko ang sitwasyon ron. Maluoy mong duha, maluoy na mong tulubi.
4: Bangas ka.
2: May kung kamuha pasulti, ano sa may inyong masulti na ko? Dinilang kutob, inyong suwat magtatampo, buboy.

0: Ay, hukuk na yung ano.
1: Hukuk mo na siya?
2: Pero sobrang na po sa hukuk, oi. Ay, mga dinagko naman kahit to.
1: Kalang tayo nga hukuk, dito mo ka na sa Sugbo.
0: Sa Sugbo
1: mo ka na siya. Hukuk ka dyan ganyang tama. Kalang hudun dyan yung imuhang, mga laki, babae, ana, lalaki, babae. Mga, alam mo na, ang ilang mga uyab nila, mga matrix, kinangitawag nila, matrix, mga matrona nga. Ang hukukan yun na nila.
0: Oy. Pero maayap po na yung kahimtang ni ato ang sender na to kay gipakuan na po siya. Wala na ibayad mga kuanan siya.
1: Oh, pajujiro siya.
0: Oo,
1: humay. Pero normal naman na siya sa uyab. Yun, damag na siya.
0: Dito, mamag na ito mong uy.
2: Ngayon ato, pakadahatang niya, pajujiro siya.
1: Pero, mura lang ito, nalagay kapalit.
2: Manok, kanding, kabaw.
0: Kasi pa niya pa'y musugot nga magka-uyab niya, dili magkuan sa di.
1: Dili magkunidi, dili di magkunidi o na.
0: Dili magsumpay
2: o. Bakit ito yun nga ginagbiyay?
0: Mugani, no?
1: Hinayay lang, pero ano magudas siya? Hindi makinahanan ang mga sitwasyon, mga maring. Uy nga.
0: Pero naabuso si Kuan.
1: Naabuso, gid siya.
2: Eh, nakadako naman ang gipang-gipang-kuan.
1: Gigas Bisaya nga manok, Padoos Kanding, naabutan yun siya sa Kabaw, gil. Sa Brande, nasurnay pa ngayon na ni mga kanahan.
0: Basi mo, pangayo na na siya ka...
1: Kamil.
0: Basi mga ngayon, alam niya.
2: At ingon pa kayo si Jojo Isidro nga, tagayin ang lipante.
1: Oh, galang, grabe
0: ko. Grabe na si...
2: Lipante, nakuha kayo tiil, ha?
0: Siguro, kung wala siguro yung ili, panty lang, mahatag pa.
1: Panty lang, pwede. Takang kayo, eh, tagalan ang ili. Panty lang.
0: Basig wala po yung pamanti. Ay, nako.
2: Gibulsa ka rin daw.
0: Ang unsa?
2: Ang panty.
0: Alo. Mga maring hap, alang sa inyo ha, mga mensaheng ipadangat sa inyong mga tambag sa kaagi nga itong gibasa. I-comment na sa comment section.
1: Aba. I-comment na dito ha.
2: I-comment ka niyon. Ngayon si Uncle Dastri o.
0: Sa ingon.
2: Na ay dinosaur o ihatag.
1: Basta mga Dars, no, kay mga maldito sad. Nasa sila ilahang mga tulumanon na ni mga Dars.
2: Lahit man yung taga-Surigao.
0: Ay, taga-Surigao yun siya.
1: Surigao?
2: Siguro, mga ato ta dito, tagaan na tayo ang dinosaur.
1: Ay,
2: doon man siya sa bay-bay daw.
1: Kali, mara siya si John na Burlado. Hangkang lingawa. Talong tulya niya dyan pa.
0: Kasi hangkang
1: haskang lingawa siguro niya. Hangkang.
2: Ano mali lang sa type.
1: Type o.
2: Ano mali lang type. Kapag minuot po ka dahil yun.
1: Ay, nako. Bito, eh. Namanginan na nga mga factor ron.
0: Naya to ang hagiton mga maring sa pagtambag niya to ang mga suki nga lamati karon diri sa Davao Oriental. Diri sa Bukidnon. Hoy, mga taga Bukidnon, manambang sa muli abi.
1: Abi, kala mga tanga ko diyan kala masakop ni Kuniloy og sa kop dila ni Ri og ni Ray.
2: Diri sa San Fran. Dila bina diri sa Mati City.
1: Ana.
0: Kala mga sakop nila ni Bipo di ha.
1: Ni Bipo di Pikong.
0: Ala atos lang ang giton sa ilang mga tambag mga maring pansadipa. 53 minutos na mga higala na kalabay sa alas 11 sa buntag. Kini ato ang drama, live nga drama hatod ni kanato sa mga maring. Sa
1: Santon Plus Gold o siyempre ang Santon Vitamin C ang kampiyon nga kombinasyon. Yes. Sa kami na ninyo, B. Nga, kalami mo lang kayo nga kung imahalin ninyo inyong pamilya. Dapat pag-inom dyan mo na, kalami na sa panahon, sa'yo mo ulan, sa'yo mo init.
0: Sakto.
1: Hindi mo masamtan yung panahon, murag batasan sa'yo mga uyab, sa'yo mga asawa, hindi mo masamtan.
0: Correct.
1: So, kinanglan yun na, imunan yun na, pakusgo rin ginuya yung immune system.
0: Ayan.
1: Imunin na, og, Santon Plus Gold, og, siyempre, ang Santon Vitamin C.
0: Yes. Mapalit na din siya Tia Daria sa mga pharmacy butika.
2: Yes, nagdili mabasa na yabo.
0: Ay, nayabo.
2: Oh, nayabo.
0: Nayabo ang ato ang papilet.
1: Yeah.
0: So, butangat pa na sa is breaking, di ginan siya matanggal.
1: O nga to ang kaping, gigagumtas ka Bisaya Log Mindanao, dali lang kay mahurot sa mga butika, wala lain ang Santon Gold Coffee Mix, no? Grabe, dali sa glutathione o collagen.
0: Tungod sa kakoso, wala na maabot diri ah.
1: Oh, di na maabot. Yes. Ang
2: grabe, hurot-hurot, yun din na maring.
0: Hurot-hurot
1: Dito magiging tagapo nun, mamagin na, no, nga, nakita amin na to dito, kabar to si M. Arnel Cortez, nga, ang iyang ganahan na ba to, nga, kanta tong, kanina, nga, kay dami ng pag-ibig.
2: Iyan na ba?
1: Paborito kay si Ayaw lang pa kuwala si Ayaw ba lang mga parinting na nagkanta na si Roel Cortez.
0: Parinting pa lang parinting niya ng artista.
1: Si Riz Cortez. Si Ann Curtis. Nabuti ko sa niya si Nancy Camilio Cortez.
0: Ay, speaking of Cortez, sa mga taga San Isidro, si...
2: Yes, si ma'am.
0: Si ma'am Kuan.
2: Si ma'am Cortez.
0: Ma'am Cortez na nga Sukipod nga naga,
2: yes,
0: naga tumar sa ito ang Santon products.
2: Santon plus gold ay ang favorito.
0: Mayong udto kang Nancy Camilio. Kamusta? Makama, okay na ka di aman?
1: Ako kaya taga Davao de Oro ko. Bisa wabo ng utana. Wilma Joaquin. Aba.
0: Hmm.
1: Sama na si Angoy Mulato. Shout out. Ang ako matambag ng lulu ko tajud na yatag yang gusto kay lamang nimo na siya kay kung lab nimo siya yatag iyang gusto kay gisulayan jud na niya kung asa imong faithfulness. Aba, so kapag mo kung ana magidap sa ang laki gani no bagwag mo mugahin gani siya o ganang bata gani na siya o oras o ganing usay gusto sa makaya lang ba kaning sa kuwa lang kay kaning bayan ni pala ni yang uyam gani si Saysay kada nga demanding kayo pero mingon ni siya nga sa makaya lang nako ata nako na.
2: Pero ang presyo sa kanding o ganang manok, okay ra, pero karabaw naman gutoy yung gi.
1: Oh, marala ka.
2: Marala sa kamalayan naman.
0: Kung wala ka 20 mil, di ka makapalit ng
2: kabaw. Oh, marala sa kamalayan na lang.
1: Marala ka ganang gireklamo ka sa admo, anak. Kanang nga, lang mo ko ang gagabaw, no? So, ako kayo na siyang mga...
2: Listen po na i-travel, kaya masangit ka sa ASF.
1: Ah, ano, pwede rin mo pamaktaso na.
0: Kasi meaning sa ASF.
1: Sa ASF.
2: Ano, sundalo ba?
1: Kasi pa na, ay, mataka ASF. Bas, maguna, ASF.
2: Ay, ASF.
0: So, ano ko, sige na, oy. Sige na, tambagin na, maring, kay...
1: Boy no.
2: Kung, ikaw na yung tambag, eh. Kanabasa sa sulat.
1: Kung ako, ikaw, tawag ani yung buboy, no? Itry yung ingon ni Sulti siya. Ay, ako, sa kuha, ay lang po daw ganang buhi o ganang mga flowering words para mo impress mo kumayo ay mong uyam. Ang ako alam, masulti ni mong, ingon ni mo siya, sa makaya lang ako, kaya na ko ihatag. Pero di ako makaya, pasaylo ako, kaya kundi hindi mo na madawat ng inanan ako ng mga steam ko mga style. So, you better go home and you plant kamuti.
0: Seryoso, kasi tiyan na nasin mo tambag.
1: And, alala siya kay... So, di hata mo mga bayot, kang mga lalaki, pag bingon ko na siya si mga inaani akong buhaton, pag gila na siya, musulti ka niya siya, guwan ng namayubang mga lalaki nga grabe kayo mo istorya. Kalang mukuan yun siya, kalang mo istoryahe, anak, kalang pa-hype pa. Pero, ang lalaki ka niya, bingon, si, ako, talaw lang, ana ba? Pero, ginabuhan niya, may nangyari siya. Istoy.
0: Well, ano siya? Ang magmapuhon, kita magkakuman, mga maring. Kayang,
1: ay, siya pati masa ako, kailan pa ko yung last word.
0: Ang aning apayot niya nga maring na kanalang amuha kay Guapa Aba.
1: Aba, kisama na.
2: Kanang una daw.
1: Si Lin Luna. Ay, kanang nga isa kabigat lang abayot.
2: Kanang una daw kabayot.
1: Ikaw siguro na maring irik ka.
0: Uy, ako na siya, Den Luna. Ako ayun yung kung ano yung itigim si Den Luna.
2: Ay, sir. Ang dami lang din siya kiratin. Para madalas kayo, ang hungaw na ba yan?
1: Wala naman naging gamit yung kinetron.
2: Ay, nakatinglaw na siya, Marie.
1: Mapahingon niya.
2: Alam na alams na.
0: Una pa'y salin.
1: Hoy, always remember, Boboy, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Wala man tayo yung oras, mga maring hantot, umapon ako na si Maring Inday Erika, dalagwa pa, dalamis tayo sa apalibang kapitan sa Antong Kundi, manguna yung silingan.
2: Kailan nga po niyong iyaan sa kanuna yung panawang?
0: Si
2: Iya, Tarya.
0: Anya.
1: Siyempre, as useless, mas

0: Super, exciting!
1: Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, Mega Manila, ito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Veras at Brian De Paz.
2: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
3: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
2: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol.
3: Ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
2: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara. Itinakda sa June 18.
3: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athlete.
2: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Umakyat na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
3: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
2: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense mga katropa as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng mga otoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasuwi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol, habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
2: XFM News Nationwide.
1: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang ganyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakarang taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao Quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill No. 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang mahigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang, habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News.

0: po katropa ng Department of Education. Nagagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos na mapaaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sana Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding naapektuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay lalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprubahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 896 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages, at 199 ang totally destroyed.
1: Moratorium sa housing loan amortization ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layon ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: PBBM, sabi po niya 60. Nasiridaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, Daddy Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 4-story building ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos 1 taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon din anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deyudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Cheloy Garafield na magiging simple muli ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garafield, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns, sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipinian address upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex, kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
3: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni Senate President pro tempore Sirwin Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information hinggil po sa posibleng pagkilos ng mga protester at umalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na magpag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniperify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalya na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye. Pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
3: XFM News Nationwide.
1: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan ang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat. Ngunit, nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
3: XFM News Nationwide.
0: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Wynne Gatchalian, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kani-kanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
1: Lumabas sa imbestigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagarap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonia at Divine Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
0: Sa kaugnay pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipakulao, Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSC na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang commission sa Philippine National Police Department of Justice para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.

0: Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Na napapakinggan niyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
0: Balitang regional.
1: Balitang regional tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsarjen, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Tropa natin sa balita ay Ban Polono ng XFM, Jensen.
2: Live report. Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na imanig sa Soccsarjen Region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 gayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa State of Calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.0 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jensen alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Patay na ng matagpuan ang lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paaralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyaring, ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paaralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Ito naman katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM, Palawan.
5: Nabumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026, sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC, Task Force Plutus at Bureau of Customs sa Port of Puerto Princesa. Ayon sa PLD, habang nagsasagawa ng Oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba. Ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng barangay San Jose ang L-Truck pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at ikumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamay-ari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
6: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft. Kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspek na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yuson, 50 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabanlet, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa barangay Poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang iniintay ang susunod na ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya. Kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
7: Arestado ang isang 22 anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias T, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, Director ng RAF 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RACO 6 katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa ka-aresto ng suspect. Formal na sinpahan ng iba't ibang kaso ang suspect kabilang ang paglabag sa Article 286 Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ng relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posible pang madagdagan ng mga kasong isasampa laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, inihayag ng pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific. kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
3: Katropang buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon. Kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
1: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ang isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorm.
3: Samantala, subikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga, tinaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang pwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ng U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig na mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
0: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umano'y pagmamalaki o pagpe-flex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Itinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdudokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, Katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan, Alex Ayala. Ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA Women's Tennis Association matapos magkampyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at kalagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bintahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taon ng bahagi po ng kompetisyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Aras 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. At sumayon na po XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Lipas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News.

0: tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: ngayon, gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinapigid na akong pagtinaw sa aking mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Miss na kita. Uy, babe, gising.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng

Maayong adlaw mga katropa and welcome na usapan nining atong programa The Secret of Health. Anya na usapan inyong health consultant, si Jane Druda. Sa gyapo na maghatod ka ninyo informasyon, alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa tuang lawas o sa unsa-usab na itong matulukan, pinaagi sa herbal o natural gayod mga katropa. Welcome antanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kaya live na usab kita karon na dinis sa Yapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Kaya labi na dinis sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw, Tagum Menyos. Kamusta po? Kamusta ang tanan? Kamusta atong adlaw? No, hinaot nga din nahimo gayud nga malipayon no ang ato ang tunga-tunga sa adlaw mga katropa. Halo yun ni atong panahon. Oh, tungod kay nagsudon tas panahon na perting inita jud no. Mudulot jud sa pamanit. Apan unyang hapon, awata kabalo basig muulan na pud ni kalit no. But I hope and I pray nga din anak mo karon mga katropa sa mahimsog nga panglawas samtang nagapaminaw nini atong programa The Secret of Health. O ba din sa bako ninyo nini atong programa pinagigit sa pagpadala sa inyong mga mensahe. No, mga pangutana din higayod sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ato ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato kayong basahon ha, ang inyo kayong mga gipadalang pangutana, unya human kayod sa ato ang health information. Live usap kita karon no mga katropa. Madungo gayud no dinhi gayud sa uban nga mga XFM radio station sa Mindanao, 99.1 XFM Mati, 89.1 XFM Davao, and 91.3 XFM San Francisco. Og sa uban asa magkakaroon nga lugar, usbon ko maing adlaw og welcome po sa atong programa The Secret of Health. Live usap kita pinaagi sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede nyo na i-search mga katropa sa inyo hagayong Facebook apps. I-search lamang ang XFM. 107.1 Tagum. No? Makita ninyo karon live ang ato hagayong programa The Secret of Health mga katropa. And pwede usap ka mo din na mag-comment ko if you have a concern ang XFM. No, if you have a concern and a question na mahitungod gayon sa ato ang panglawas, oh, hala, pag-comment ka mo din ha, mga katropa, kaya ito ka ng hatagan o pagtagad, ato ng basahon unya. No, human gayon sa ato ang health information. Oras na to, Sibug, Pilipinas, alas 12.42 na. Kakining orasa sa gihapon. Atod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Nga mo ka na nagpaluyo ni natong programa The Secret of Health. Kaoban ang atong mga produkto daw nga di na padayon ang paghatod ka ninyo kaayuhan. Pagtaban sa lawas, sa aron kayod mapugnan ang balatian, huwag hilabi na kinimali kayan. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate atrayo. Pag kanindot kayod mga katropa tungod kay kinimo tabang, alang gayod sa lawas, nga ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay ini. Tungod kay kini ato ang mga produkto no kung atong susiyon pag-ayo bitaw ang Santon Plus Gold pa lang doon na siya ay mangosteen no malunggay spirulina doon na pa ay garlic and ampalaya no kini nga mga herbal mga katropa ang giusa nato sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule no nya kini rabang mga herbal no kung ato po din susiyon pag-ayo doon na ni mga nagkanaiya gayod nga mga gitawag na to ga nutrition no aduna ni mga nagkanaiya nga mga antioxidants no? Nga diin na dako kay katabang sa lawas no? Mao nang muisgota og gitawag na to ga supplement no food supplement mga katropa number one journey ato ang gitawag ga Santon Plus Gold Herbal Capsule okay kompleto na ni no mao nang bitaw nga matigala ta daghan ang naghatag og testimonya no daghan ang nalipay tungod kay kini ato ang Santon Plus Gold o dako kay tabang para gayud ato ang mahatagan o pagtagad kini ang ato ang lawas mga katropa no para gayud
Maunang sa mga wapan na kasuway ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, suway ninyo ha. Kadako kay nigtabang mahitungod gayod sa pagmaintain sa pagkapiskay gayod sa atuang lawas, especially if you have already health problem, hypertension,

It is a water-soluble vitamin. Mo nang gikinahanglan, gina-advise sa mga eksperto. And every day, dapat aduna juday food supplement like santon vitamin C or pinaagi sa atong mga gipangkaon kinahanglan sa gana kini og vitamin C para gayon masudlan ng vitamin C atong lawas. Mo na gina-advise sa atong mga eksperto. Ang problema kung pila ng kaadlaw, wata nakapasulod og vitamin C sa atong lawas, dako kining kakulangon usab sa atong lawas mga katropa, no? Dili lamang to have a strong immunity and para gayod mahimong aktibo, alerto ang matag cellula, especially our immune cells. Mao lamang ang trabaho sa vitamin C. No, dagan kayo kalihukan kining vitamin C sa atong lawas mga katropa. Gani, atong gisugyot ganina, kini mutabang para gayod ma-boost ang absorption sa lawas. Mao nang ginakombine dyan ato santon plus gold and santon vitamin C mga katropa. Especially to our brain function, vitamin C is very important mga katropa. So pili ang alkaline vitamin C, dinan acidic vitamin C, santon vitamin C. Kauban kayo dang ato ang santon plus gold herbal capsule. Sa mga hilig mo inom o kape, of course, available sa gihapon. Ang ato ang santon gold coffee mix, santon plus coffee mix, and premium dietary coffee mix mga katropa. Kauban ang ato ang healthy nga cha o glamian nga cha mga katropa, santon gold herbal tea. Available sa tanang butika madol sa inyong lugar. Available sa mismo sa Yestro Health Naturopathic Wellness Center. O sa mga katropa na ito, nga din adunay problema sa mata, kataratan, dirigium, glaucoma, pagluha-luha sa mata, pagkatul-katul sa mata, so way usab ninyo ang ato ang Vision X Plus, ha? Ay, grabe kanindot nini ato ang produkto ng Vision X Plus, mga katropa. Sagana sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Kadin gituyo sa paghimo, no? Kini nga produkto alang gayud sa mga adunay problema sa mata. Kung alang usab, no? Sa tanan nga di na buot proteksyonan ang ilahang mata. Tungod kay musugotag sa dili, kinibitang ato ang ginabuhi. Magdepende kung unsa ang ato ang panggawi, no? Og pamaagi or estilos kinabuhi adlaw-adlaw, kini ato ang mata exposed jud na, no, sa mga gitawag natog hugaw sa palibot. Mao na musugot ang sadili, aduna jud na gitawag natog pagka-problema sa kadugayan. Hilabi na duwagan pa jud nato og wrong lifestyle and wrong diet, mga pagkaon nga makapahugaw sa dugo, makabarado sa dugo, nga magresulta sa kakulangan or paglisod og supply og dugo paingon sa mata. Mao nang kadugayan pagpatong palag 40, hilabi na nahibilhabi na nana 50, sa isinta maginahinay naghanap ang mata mga katropa, no? Mao nang paningkamuti paggamit og pag-inom sa atoang Vision X Plus, mutabang ka na para gayod matugunan, no, ang kakulangan og mga nutrisyon alang gayod sa mata, maproteksyonan ang mata. Naa ka na sa atoang Vision X Plus. Available usab ka na sa butika nga doon sa inyong lugar, hilabi na sa Yestro Health Wellness Center. Gani atong gyawhag ang tanan, ha? Hilabi na sa mga nagaplano mo ato sa Yestro Health Clinic to avail our products. We have also free health check-up and consultation. Hilabi na sa mga taga-Tagom, asaman mo nga lugar nga din dool din sa Mawab, Nabunturan, no, Kapalong, Asunsyon, asa pa ba nga lugar nga dool-dool din ang uban ganin, makaabot magtagom nga mga taga-Agusa, no, taga-Compostela. Basta kaya lang o gusto nyo mga katropa, we have a free check-up and consultation. Alang sa tanan, ha, wala tayong ipili edad, basta doon ay problema sa panglawas, welcome ka mo. Tungod kang Yestro Health Clinic, doon na kita'y high-tech machine, at the same time, your health consultant, like functional iridologies, and we have a free therahertz therapy, nutritional therapy, juicing therapy, and dietary guidelines. Ngayon na pwede gayon ninyong maangkon mga katropa. Take note, libre ka na, ha? Asa ka na libre, daghana bag makuha na. Basta bisitahan lamang ang Yestro Health Clinic. Tungod kay pag-ulit ni mo sa inyo hambalay, nagtuo ko nga ikaw, tawag din ni mahimong malipayon. Kung siya man ang imuhang balatian, tungod kay ato ka ng hatagan o pagtagan. Yestro Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Ang ato ang address kayo din sa Tagom, anak kita sa M Central Building, ha? Sa mga dili sweto sa Tagom, pag nag-commute mo, nagsakay mo mga tricycle, inulan ninyong add to mo sa Mr. DIY Palengke or Public Market.
at bang or tapad rapod mismo sa Mr. D.

0: DIY, no, sa M Central Building, Ganti Road. Naara po din ha mismo ang ato ang Yes to Health Clinic. Yes to Health Wellness and Pharmacy. Nako kay nato ang signage mga katropa. Naara ta sa highway, okay? Abrido Sunday to Friday, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. Diba, perting taasa sa oras nga abrido para gayod maservisyuhan ang tanan. Nga din hilabi na kung lagyo-lagyo gayod ang inyuhang lugar. Ang ato schedule for check-up and consultation. Nga ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo alang gayod sa libreng konsultasyon o check-up. Matag Berkules, Webes, Bernes o Adlaw, Domingo. Alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And good news ha sa mga taga-Mati. Tungod kay next month mga katropa. No, aduna na tay schedule din ha. At least once a month. No, nga pagahimo nato din ha nga free check-up and consultation din ha mismo sa atuaga yung clinic address, no, sa A Square Building, Barangay Central, ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Na din ha ang atuang Yes to Heart clinic address mga katropa. And then stay updated. I-announce nato na din sa atuang programa o sa ubang programa pa sa XFM. Mapatabang ta kay Sir Arnel Cortez. No, sa pag-anunsyo mga katropa next month. At wala nang i-announce din hin, no, kung unsa na gayod ang mahimong specific date. And every month nga mo na gayod ang mahimong schedule nato kada bulan. Alang gayod sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Din ha gayod sa mga taga-Mati mga katropa. Busa, paminaw lang gayod pinmi sa atong programa din sa XFM. Sa tanang programa sa XFM para gayod updated ang tanan mga katropa. Oras alas 12:52 na. Alang kayo sa pagpadayon na itong programa. Bago tamo ato sa unahan, alang kayo sa ato ang health information. Maminaw sa kita o usa ka manindot nga testimonya. Maghahatag ka na itong inspirasyon. Nga kung ikaw adunay balatian, o mobisita lamang sa Yes to Health Wellness Center, by God's grace and help, ikaw gayud pwede makaangkon o kayuhan. Atong paminawan.
1: Tatay, kumusta bago pa niya ito din sa Yes to Health? Kumusta ganito yung mga balatian?
2: Ako ni Maki, ito, para kita na itong abaga. Ako ito, ako sir. Kung tuhod, brad, lele, pangitusok.
1: Oye, kumusta man tatay? Sa diyaman, isuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pagpanambal?
2: Susi sa 15 days. Kaya kaya review.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Koto-koto, okay na?
2: Okay na.
1: Kanya ang DL nga ng laylay?
2: Wala na po. Wala yung, brad, wala yung gatpan, bakalong. Uy,
1: uy, gana kayo?
2: Gana kayo. Sa mga minaw ka ron, sa pariyan ako ng Krisya sa Kulawas, masulta lang mo din sa Yes to Health Clinic. Sa ipotan sa Yes at pag sa
1: Hawaiian Drive.
2: Hawaiian Drive.
1: Yan. Tagang salamat, Tatay Inesto. Ako ba? Tagasa ganit ka tayo?
2: Taga Limaw.
1: Limaw.
2: Pinaplata. Adabodilote.
1: Adabodilote. Adabodilote. Tagang salamat, Tatay. Ako siyempre sa atong buhay din o tuwod sa kayo ang nagbabat ni Tatay.
3: Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako hindi inom matag-adyaw. Tibo dyan ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, nini ato programa The Secret of Health. Tasagya po ninyo magkauban your health consultant, CJ Nidruda. And oras sa Tibog Pilipinas, alas 12:55 na. Inyo nadungog na pagkanindot gayon sa testimonya ni Sir. Ni tatay nga din adunay problema sa panglawas. Apa na nisuway sa ato ang pagpanambal. By God's grace and help. Nadungog din yung mga katropa na ayaw gayod ang baratian. No? Wagtang ang baratian ni tatay. Ubusan na gayod siya karun ka certified client po ng Yes to Health Wellness Clinic. Iyang gawag ang tanan. No? Labi na kung kamuha doon yung mga problema paglawas din ha. Try to visit Yes to Health Clinic. Labi na kung bago pa lang nagsugod ang inyuhang mga balatian din ha. Ato na hatagan ng pagtagad. Samtang bago pa. No? Okay. Lisod na og naana sa gitawag na itong grabe o seryoso na kayang kondisyon. Labi na maglisod nagtulog, maglisod nagkaon. Mas dakong problema mga katropa. Hatagin niyo pagtagad na ang inyuhang lawas samtang nagsugod pa lang ang problema na mga simptomas. Paminawi ang inyuhang lawas. Okay, mga signal na sa inyuhang lawas mga katropa. And pwede pa mo mohabol ha, labi na sa mga bagong abot din ha. You can text your messages and concern sa ato ang text line number na 0909-1762844. Subun ko ato ang text line number 0909-1762844. O ato ka ng hatagan o kapagtagad. Ano na ipipilang ang mga nagpadala sila mga mensahe? Stay tuned. Ayaw maghawa tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. Ato ta sa ato ang health information, atong ipadayon, atong natunan gahapon. No, ato ang natunan gahapon, may tungod gayon sa mga hinungdan. No, pipila ka mga hinungdan nga anong adunay gitawag na itong hormonal imbalance or pagkadili balansi sa hormone sa ato ang lawas atong gisa-isa. No, adunay mga medikasyon, aduna usab mga hilabina, no, kini pinaka-common, the diet. The unhealthy diet and eating disorder na mao'y pinakahinungdan sa gitawag na itong hormonal imbalance. O karon mga katropa, atong ipadayon ang atong pagtuon. O atong hisgutan karon kining mga kondisyon, no? Mga health diseases, mga sakit nga diin. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kinigayod na iugnay sa gitawag na to hormonal imbalance. So, mas mayo ato ni may sayran manggod no tungod kay daghan karon ang adunay problema mga balatian nga din wa sila nasayod usa di ay sa hinungdan ni ini kining gitawag na to hormonal imbalance. So, mao nang bisag unsa na lagi pang inom nga mapagpanambal di makaangkon og kayuhan o tungod kay usa sa pinakaugat di ay nga hinungdan wa man nahatagan og pagtagad ug wa natambalan no. So ato ang susihon karon mga katropa kay basig kamo di ay nga di nagapaminaw din ha. Adunay sama ni nga kondisyon, edi aduna mo yung idea no nga kinahanglan pud ay hatagan o pagtagad ang pagkabalansi gayud sa hormone no. Okay, kini magong hormonal imbalance mga katropa. Usa kini ka responsible sumala pa sa pagtuon sa ato ang mga eksperto sa mga nagkanaiyang mga balatian sa atong kapanahonan, especially chronic health conditions sumala pa sa atong mga eksperto no, tungod lagi kay ang hormones usa kini ka primary control no sa ato agayong lawas for metabolism, growth and reproduction. So kung adunay pagkadili balanse niini mao nang dako kayog problema usab sa tibuok sistema sa lawas. Ano yung pipila ka mga kondisyon? Number one, reproductive and fertility disorders. Alang gayud sa ato ang mga kababaihan. And most of our women today, daghan kaayog mga health conditions reproductive and fertility disorders. Pero wa sila nasayod nga usa dayos pinakahinungdan ni ini is hormonal imbalance. Now, ilabi na ni ini nga particular hormone, the estrogen, progesterone, and androgens, kining tulo, no? Duagan pa nato, kining dagan pa, no? Luteinizing hormone and stimulating hormone, daghan og mga hormones, pero kining tulo, the androgens, estrogen, and progesterone, mao gini ang pinaka major organs to have a healthy reproductive health, no? Sa atwa gayong mga kababaihan na mga katropa. Pero kung adunay na ipagkadili balance niini, sama na lamang nining kondisyon, yung gitawag na itong PCOS, no? Or polycystic ovary syndrome, no? Kining ang kondisyon, aduna gayo pagkadili balance sa gitawag na itong androgens or male hormones naturally. Sa atong mga kababayan, syempre, kining androgens, dapat dili siya taas ang level. Okay, syempre nga, male hormone siya, di ba? Pero pag mo taas ganit ng androgens, mauni ang resulta sa kondisyon yung gitawag na itong PCOS mga katropa. And it will result frequent ovulation or infrequent ovulation, ovarian cysts, and the weight gain. No? Kadalasan sa may mga PCOS, makita ninyo, no? Mga dagkong babae. Mga dagko ang gadago ang ilahang abdomen area. And then, aduna po na sila gitawag na itong insulin resistance. So, kana nga mga factor, insulin, it is a hormone, di ba? So, kung aduna kayo pagkadili balance ni Ana, mauna na usa sa resulta, usa sa kondisyon, na gitawag na itong reproductive disorder, mao ang gitawag na itong PCOS, mga katropa. Gani, sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto and some of the clinical reviews, ilahang gitawag kinig kining gitawag na to PCOS mga katropa, lifelong metabolic disorder. Mao po na ang ilahang pagtuon, no? Pagbisgo tag lifelong, pusabot dugay-dugay or samtang buhi ka, naanang jud ka, o di na gid na makorek nga disorder mga katropa. But for us, no? As a naturopath, wa po tag tawag nini ang atong pagtuon, atong stand, wala ra nagabase din ha mga katropa nga din samtang buhi ka imuha na jud nang dalhon-dalhon, no? Okay, we believe even pa na nga gitawag natog disorder, pwede ginato na mabalik sa gitawag natog order. Basta sa tamang diet, tamang lifestyle, and tamang procedure gyud na mga katropa, no? Sama na lamang nining gitawag natog PCOS, no? And type 2 diabetes. Sabala sa pagtuon sa uban, it is a lifelong disorder. Pero pwede pag nato nin siya makorek, mahimong order, basta willing and decided ra jud ang usa ka tawo mga katropa, no? Pila ka tuig sa ato serbisyo nining ato ang Yes to Health Clinic, no? Pwede man jud makorek labi na ang PCOS, mawala man gani bisan pag dili na i-undergo any musaman nga mga himuon ni, no? Dili natural. Pwede man matanggal mga katropa basta willing and decided na jud ang usa ka tawo, especially ang type 2 diabetes, no? Okay, type 2 diabetes makorek man jud nato na basta kay lagi mag-change lifestyle and change sa diet rajud mga katropa. Apan balik ta sa itong pagtuon, ani ang pinaka problema ni ning gitawag nato reproductive disorder? Kining gitawag nato nga kung ang sex hormones and the growth hormone, kini gani mo fluctuate abot masabot, magpadayon gani ang dili pagkabalanse, magpadayon ang pag-usab-usab abot masabot ang pagkasaka, pagkanaog sa level ni ini. Sumala sa pagtuon mga katropa, mahimong hinungdan nga magka-cancer or magka-tumor gayod ang atoang mga kababaihan. One of the example is endometrial and breast cancer, ovarian cysts. Mauna na mga katropa, hilabi na ang breast cancer. Take note, no? Ang pinaka-root causes of that is hormonal imbalance. Pagtaas na kayong estrogen, wa na bantayan sa babae nga hilig mukha og itlog, hilig mukha og mga cheese, duwagan pa dyan gatas kadag buntag o gabi, mga fast foods, tanawagan eh, pagpacheck ni mo sa imong hormones, sobra kataas na sa imong estrogen. Okay, kumutaas na kang estrogen mga katropa. Ay naku po, grabe na siya makapataas usab sa gitawag na tog reproductive tissue. Hangtod mahimong abnormal. Tingala na lang kang murag na anay magbukol din as dughan. Kanong gasagit naman niya kung puso undok? Ay naku po, ha? Niya hilabi na ang menstrual cycle, magka-problema na. Late na, orang uban, advance ka ayo. Ay naku po, mas maayo ipa-check dayon mga katropa. No? How about the infertility? Sa mga kalalakihan, pag muubos ang testosterone, no, a male hormone mga katropa, maunang bisag unsaon o kaon o okra, bisag unsaon, inom o turbo. Di gihapon makabuo ang mag-asawa mga katropa. Kaya basig ubos na kayo ang testosterone level, no? So mas maayo ipacheck usab sa mga kababaihan kung ubos na usab ang estrogen level and the progesterone. Kinigihapon na magresulta o gitawag na itong infertility. Maunang gikinhanglan gayon nga kini mahimong healthy level pirmi mga katropa, ha? Para malikayan nga, kining gitawag na ito pagka-problema sa infertility. Dagan-dagan na raba karon, no? Gani, adunay pagtuon na nasa 15% or approximately 48.5 million couples. Adunay pagka-problema gayon nining gitawag na itong infertility. Gani, usap po di ka, para ka na ako, no? Isip usang kamahan, o magsudong ko sa uban, dili man nato matawag din ni ma-judge, no? But we know as a human, no? Doon natay kasing-kasing, masayod tas kung sa ilang pagbati, no? Kung sila adunay kondisyon yung gitawag na itong infertility. Tupad kayo, syempre, matigay, mag-asawa, gusto dyan na nga din adunay bunga ang ilang paghigugmaay. Pero tungkol nini nga kondisyon, maunang mapugngan. Maunang atong gi-awhag ang tanan, especially sa mga naminaw karon kung kamo adunay kondisyon nini. Og labi na bago pa na nagsugod og nanapa mo sa gitawag gayud nato nga bata pa nga pangidaron, labi na nanapa mo sa 30 kapin or tawag dini 20 kapin, ako mas maayo hatagin nato pagtagal. Kung naanagi mo sa 40 kapin, labi na nanapa mo sa 47, 48 pataas, medyo ubos-ubos na na ang gitawag nato nga chance, no mga katropa, na ma-correct nato ang inyuhang hormones and para gayon matanggal or matuldukan kining gitawag na tog infertility. Ubus-ubus na ang chance mga katropa, no? O, kahit paman ingnon ninyo nga regular pamandok ang menstrual cycle, bisan paman pero kung nanamos pagidarong yan na medyo ubus-ubus na ang chance. But by the way, no? By God's grace and help, wa may imposible sa Ginoo mga katropa. Ato gyapon ang paningkamutan og suwayan. Ilabi na kung willing ra jud mo. Atuan ang paningkamutan mga katropa. And we have specific also program para gayud sa mga inanang mga kondisyon to balance the hormone and especially to boost the circulation. Visit your Yustro Health Clinic at tungod kay kining kondisyon para kanako usa-usab ka kinahanglan hatagan o pagtagad. Kaya nagtuko, no? Usa kini ka makasusubo or bugat usab sa dughan kung kamo adunay kondisyon gayud ni ini mga katropa. Balik ta sa ato pagtuon. Ikaduha, kining gitawag gayud nato nga metabolic and energy disorder. Ang atuang hormone sa lawas mga katropa sama na lamang sa insulin, no, sa cortisol and the thyroid hormones. Mao kini ang nag-regulate sa unsang ang atong lawas ginagamit ang pagkaon nga din mahimo kining enerhiya. So kung adunay pagkadili balance niini, masugot kag sa dili mao nang usahay adunay dili balance usab nga enerhiya sa atuang lawas. O ngano kadok usahay adunay panahon nga murag kusgan ko. O ngano kadok usahay murag luya ko. Kanang ang mga pautana, basig resulta lamang na tungod kay aduna na kay gitawag na tog hormonal imbalance. One of the condition kining gitawag na tog diabetes. No, type 1 diabetes, type 2 diabetes or gestational diabetes mga katropa. Okay, ni nga mga kondisyon, kung ang atong pankreas aduna na'y pagka-problema sa paghimo og insulin or even sakto man ang iyang paghimo og insulin pero nahimong resistant ang body mga katropa. So mag-spike ang blood sugar, no, dako kayo problema gani sumala pa sa pagtuon sa Cleveland Clinic. No, nga diin ang diabetes na himo kining most prevalent endocrine condition na globally. Dili lamang sa Pinas kundi sa tibok kalibutan kining diabetes usagayon sa gitawag na itong endocrine related condition mga katropa. Isip usa ka problema sa hormones, no? Nining gitawag gayon na itong insulin, no? Gikan gayon sa ato ang pancreas mga katropa. Thyroid diseases, no? Uso po ni sa ato ang kapanahunan. Hypothyroidism, hyperthyroidism, no? Uban tawagon nila goiter. Pero pag paggawas gani ang tubo sa imuhang bukol mo na gitawag na itong hypothyroidism. Pagpasulod, no? Di kayo maklaro pero pag check na aday kayo gitawag na itong hyperthyroidism which is mas delikado nga form of thyroid problem mga katropa kay imuhang kasing-kasing mo kayo gitawag na itong mapiktuhan. No? Pero atong balikan, kining duha, nagsimbolo ka na sa gitawag na itong hormonal imbalance. No? Kaya ang hypothyroidism, buot pa sa buot, adunay underactive ng thyroid. Dili kayo mo produce og hormone. O niya, ang hyperthyroidism overactive usab nga thyroid gland mga katropa. Palabi rapod siya og produce og mga thyroid hormone. Kini nga mga kondisyon, adunay dako kay nga problema o gani laganap no usab kini karon sa ato ang kapanahonan. Pero di kayo na ito masabtan, ilabi na kung wa na ito naturan pag ayaw kini nga kondisyon, mao nang bisag unsa na lang itong pang-imlon nga pang pakuyo sa hubag or sa bukol. Pero tingala ta karon di man mukuyo sa ang bukol dok. Kaya focus ra pud kay ka sa anti-inflammatory, wala kay pang balanse gayud sa hormone mga katropa. Ikatulo kini gitawag datog adrenal gland and systemic disease. Ay, lako, no? Grabe ni systemic disease. Pag musgot ang systemic disease, abot pa sabot, dili lamang problema sa usa ka bahin sa atuang lawas, kundi halos tanang lawas nato apektado gayon mga katropa. Ha? Take note, this includes hormonal imbalance. Ang atuang adrenal glands, nag-produce na siya og cortisol and aldosterone mga katropa. Nga mao kini ang gamanage sa stress, blood pressure, and fluid balance gayon mga katropa. Adunay duha ka kondisyon, gitawag dato ni Cushing syndromes and Addison's disease. Ang Cushing syndromes mga katropa, hinungdan ni ini mao gayud ang overproduction of stress hormone na gitawag na to ga cortisol. Sa Addison's disease, aduna usab gitawag na to ga failing to produce enough cortisol and aldosterone. Diba? Isipin niyo, nagkalalahing ang mga kondisyon. Pero ang usas pinakahinungdan, dili balansi gayon nga hormone sa ato ang lawas. Pang-upat, cardiovascular disease and rhythm disorder. Alaka, pati ang kasing-kasing pwede di ay magka-problema, Doc. Kung ado na tayo, gitawag na itong hormonal imbalance. Yes po, mga katropang sumala sa atong pagtuon sa mga eksperto. If you have atrial fibrillation and heart failure, dako kay nig kadugtong ano sa specialist sa ato agayo nga gitawag nga thyroid disorder. Sama na lamang sa hyperthyroidism mo, gisgutan nato ning kanina. Labi nagdugay na kay mo gadala-dala sa inyo ang hyperthyroidism. Kunya wa na hatagan og pagtagad ay nakupo kadugayan ang inyuhang kasing-kasing mao gayoy maapektuhan. No, kay pag overproduction of thyroid hormone, ang mahitabo ana ang imuhang kasing-kasing grabe mo pitik. No, ang imuhang blood pressure mo taas. Mao nang adunay kondisyon nga gitawag natog arrhythmia, a condition of rapid heartbeat mga katropa. Mao nay bation nga gani sa mga katropa nato din ha nga din adunay hyperthyroidism ko imo silang pangutan-on. Kumusta ang imuhang kasing-kasing ma'am? Ladok, pirmi lang ko magpalpitate, dali kay ko makulbaan. Mauna ang pirmi bation sa mga katropa na itong adunay hyperthyroidism. Which is truly, adunay connection, kinigitawag na itong thyroid problem and heart condition. Mauna sumala sa pagtuon, possible you will have cardiovascular diseases kung dili makorek ang gitawag na itong hyperthyroidism or overproduction of thyroid hormone gayod ang mga katropa. Conversely, buot pa sabot ko ato pang baliktaron, dili pod igo ang paghimo og hormones sa ato ang thyroid or underactive pod ang ato ang thyroid mga katropa. It will also result high cholesterol and slower heart function. Luya pod ang kalihukan, luya pod ang pag-function sa ato gayong kasing-kasing. Kung gamay ra pod kaayo ang ginapahimo or ginapagawas gayon nga hormones sa ato ang thyroid. So, but pasabot kinahanglan always balance gayod mga katropa. How about vascular and arterial damage mga katropa? Aduna po'y connection kining hormones. Especially kining gitawag na ito chronic insulin resistance or chronic type 2 diabetes na mao'y pirmi makandaot gayod sa palir no or dingding sa ato agayong blood vessels mga katropa. Ganit tataas ang chance to have a stroke, peripheral artery disease, and coronary artery disease mga katropa. Sipo nimo kanang tulong nga balatian pwede maangkon usa-usa lamang ka kondisyon or disorder sulod sa lawas, chronic insulin resistance. No, insulin usa ka hormone. Dapat i-correct nato na siya mga katropa kay kung di i-correct ay nako po dako day kay nang problema mahitungod gayud sa mga gitawag natog mga arteries. Mga kaugatan no? Dinha gayod sa ato ang lawas nga din diha gaagi gayod ang dugo paingon sa kasing-kasing o pabalik gayod sa kasing-kasing mga katropa. Kung ano na yung problema ay naku po musugot ang sadili possible magka-problema usab ang ato ang kasing-kasing. Duwagan pa na to, no? Ang ato ang atay if you have liver cirrhosis, hepatitis, no? Unsa pa ng problema sa atay mga katropa ay naku po ha ato ano naturad gahapon ato ang sugyutan kadali ang atay usa sa responsible to produce IGF-1 hormone usa kini ka growth hormone and angiotensinogen no kining duha very responsible niya to have a healthy vascular condition and to have a healthy blood pressure amo na kung adunay liver problem. Doon na usab na gitawag na itong problema sa kasing-kasing, maapektuhan dyan na, no? Kunya, especially ang pressure sa dugo, magka-problema. Ama, nagikinahangla, no? Atong bantayan ang ato ang lawas. Matingala ka. Dagan naman kong gipang inom, pero nga nung kahadi maayo, basic din hirata na sipyat, no? Kining simple ra kayo nga hormone sa ato ang lawas, pero wata na sayod, grabe dahi kini og impact. Paggayod, dili kini mahimong balansi mga katropa. Panglima, kining gitawag na ito neurological mood and sleep disorders. Sa mga maglisod o tulog din ha, better to check your hormones. Okay, kinimanggong hormones, no? Although our brain, aduna siya gitawag na ito blood-brain barrier, aduna siya atang, nga din dili limitado lamang ang makasaka sa atuang ulo mga katropa except sugar no tungod kay sugar freely grabe na siya no makasaka na siya sa ulo mo ganing adunay pagkahubog ang tao nga din moinom og mga ilim noon tungod kay naturally bago na himong fermented ang alcohol it is naturally sugar that's why gituran sa mga maalamong tao para jud makasulod sa utok para mahubog man ang ilang gi-ferment ang sugar mo na nila na ang lasa kunya freely makasulod sa brain mo nang pag makainom ang usa ka tawo og lami na spaminaw bugat-bugat mura nag maglutaw-lutaw hantud mahubog balik ta sa storya mga gatropa kining hormone mo ay makasulod gayud sa atong blood brain barrier that's why dako ka siyag impact mahitungod gayud sa ato ang mood even our sleep order mga katropa and if adunay gitawag na tog imbalance niining mga hormones unsa nga hormones doc ang nag-regulate sa ato ang tulog number one is the melatonin no from our pituitary gland no kung adunay disorder ni ana ay nako po dako buka nagproblema kapag abot sa gitawag na tog pineal gland tingala ang pineal gland ganong gamay ra maning melatonin gihimo sa pituitary gland dun saon ato pag produce ni ini og sleeping reaction. Diba? Adunay pag dili balance mo na matinga lang o ba't pabot na lag alas 10, alas 11, alas 12 maglisod gihapon og tulog na. Basig adunay kakulangan sa gitawag na tog production of melatonin sa atwang lawas. Adunay po yung uban, grabe po makaproduce o nga melatonin ng atwang pituitary gland, no? Adin, bisag buntag pa lang, bisag utong tutok, bisag perting inita, naglingkod ra, tuwa, hagok na yun, napoy na nga mga kondisyon, no, mga katropa. Subot po subot, kanantanan. Itawag na ito na siya ka hormonal imbalance, mga katropa. Pangunom, no, severe gastrointestinal and bowel syndrome. Number one, of course, kining gitawag na itog IBS. Irritable bowel syndrome, mga katropa. Ay, naku po, usap po dahil na sa gitawag na itong condition nga may ugnay na ito sa gitawag ngayon na ito nga hormonal imbalance. Pag hapdos, grabe nga pag sakit sa kuto-kuto, basig dili ra na gitawag na itong ulcer, basig IBS na dyan na. Aluna po dahil connection kini sa gitawag ngayon na ito nga hormonal imbalance. Cystic and hormonal acne. No, kung dagko kayo nyo ang mga gitawag din ang mga acne sa nawong, bisag unsa na gipang apply, di gihapon mawala or matanggal, that is a sign of overproduction of androgen sa atuang lawas, mga katropa. Hormonal imbalance sa gihapon, okay? And pangpito, even our bones. Sa kana, bisan pa man ang atuang mga kabugugan, aduna po dahil ni dakong koneksyon sa gitawag na itong hormonal imbalance. Osteoporosis. Aduna'y hormone, sama na lamang sa estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa mga kalalakihan. Usa ka na kadako nga kahimuan to give a signal to bone regeneration. Para gayud pirmi presko, pirmi gahi, pirmi ligo ng atong mga kabukugan, nanginhala po dahil kinig-igo nga production sa gitawag na itong estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa atong mga kalalakinan. Kung kini nga mga level mukubos, no, mukunhod, mga katropa, ilabi na sa panahon, no, sa mga katropa na itong nga din nagminupos na or anam na sa kondisyon yung gitawag na itong hypogonadism or naturally aduna na dyan pag-breakdown sa ilang mga kabukan, kabukugan, ilabi na na sa gitawag na itong pangidaron. Mo nang aduna na dyan yung gitawag na itong pagka-problema ni inigayod nga kondisyon ang mga katropa. Gani aduna ay gi-highlight nung pagtuon sa atong mga eksperto. Adunay pag-nipis, no, sa mga kabukugan and even sudden skeletal fractures, no, kung aduna gayoy gitawag na itong pagka-problema sa sex hormones in between the man and the woman, mga katropa. So, ito na nga mga kondisyon. Atong hatagan o pagtagad. I hope and I pray nga diin ang mga katropa na itong karon, no, isip balikan na ito, diabetes, heart problem, liver problem, no, and then sleep disorders and stress, no, kana nga mga kondisyon, baliko nato adunay dakong koneksyon sa gitawag na tog hormonal imbalance. So kung buot ka nga matuldukan kana nga mga kondisyon, hatagi pagtagad usab ang imong hormones, no, and I urge everyone, no, kung kamo adunay mga kondisyon nga din atong gipanghisgutan karon, visit our Yes to Health clinic. Natungod ka aduna kita specific program para gayod niini nga mga kondisyon to balance the hormones in our body and of course para gayod matuldukan kung unsa mang kondisyon na din inyo gayong gipandala-dala karon. Okay, lisod kayo, no, nga diin sige ra tag inom. So kung atong balikan ang mga pipilang ka mga gisigutanan ganina, hantod buhi pa muinom taani para lang gayod dili mo buto ang hinungdan sa gitawag na itong hormonal imbalance. Uban mo yung kapoy, baminom og tambal dok. Kapoy, oy, oy, labi na guway tayo, nakita ang alibyo, mga katropa. O nang kinahanglan, aduna tayo gitawag na itong medication. Abrido ang Yes to Health na clinic alang sa tanan, hilabi na kung kamo adunay problema sa hormonal imbalance. So mga kababaihan, ha? Kung aduna na mo'y napansin din ha, nga irregular menstrual cycle, ay inyo ang regla, dili na regular, hatagig pagtagad ayo pasag di tawon, ha? Ay kainyuhan na pasagdan mas dakong problema ang inyong atubangon puhon. Mo nang hatagig pagtagad, no? Sa mga kalalakinan usam, andin maglisod nag tindog smanoy. Kunya hilabi na kung minyo ka. Kunya wa pa moy tawag nini nahimong bunga sa inyong paghigugmaay. Aduna pud tay mga kombinasyon, aduna tay programa in a very natural way para usab niya na mga katropa. Kung ikaw may diabetes, may liver problem, heart problem, visit our Yes to Health clinic. Daghang salamat mga katropa sa mga niuban, especially sa mga nagtanaw usab sa ato ang live karon, no? Mama Prince Alve Empas. Asa dapit sa Tagum po? Ang ato ang clinic address din sa Tagum mga katropa, especially to Mama Prince. Anaata sa M Central Building. Ganti Road na siya mga katropa. Narara sa highway. O, dali siya malocate kung inyong pangitaon ng Mr. DIY Public Market. O, tapad niya na mismo sa ato ang Mr. DIY. Tapad niya na narapod mismo ang ato ang Yes to Health, Wellness and Pharmacy. No, ang pinaka third floor ana, pickleball. Sa mga hilig og pickleball din ha. Na din na pinaka narata sa ground the floor Ma'am Prince ha. Open every Sunday to Friday 7 a.m. to 8 p.m. And then ang atong schedule for checkup and consultation every Wednesday, Thursday, Friday and Sunday. Mao ka na ang atong schedule din higayon sa Tagum mga katropa. Daghang salamat sa mga niuban, ilabi na sa mga naminaw o nagtanaw sa atong live mga katropa. Wa na matay igong oras. Ugma, mao na sab ang atong sa gyapon mong oras og mao gyapong station ang programang The Secret of Health. Ugma, ato na sab hatagan o pagtagad sa unsa nato matudukan ang hormonal imbalance in a very natural way. O, magisgot ang mga pamaagi ugma. Unsay pwede nato himuundok? Kung unsa depende kung unsay gland, unsang condition ang inyong gidala-dala karon, pwede ato nang hatagan o pagtagad ugma para gayon mahimong balanse ang hormone sa ato ang lawas. Dinhi sa gyapon sa programa The Secret of Health, inyong mapainaman ugma. Dinigayad sa ato ang number one radio station XFM Broadcasting Network. O ano man tayo igong oras sa pagkalan po ng Yes to Health Dutch Robotic Wellness Center. Ako kanunay magkaingon og magpahinumdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adustanan and God bless us all.

11:30 in the afternoon, mga ka-troll. Hello po, welcome back sa programang X-Rated up until 3 in the afternoon. Ayan, eto na naman kayo, naghihintay. Kung ano na naman ang chika sa parlor. Ay, ito kay chika ni DJ RC. Well. Diyan natin malalaman kung ano talaga yung magiging chika for today. Sa mga nagulat sa ito ang X-rated story, taod-taod pa na nato katropa ha. Hulat lang hud gamay. Ano naman ang oras? Nadili lang tayo ng konti. Kaya download na ako pa. Mayong buntag, mayong ugto, mayong hapon. Ito na nga to ang programa, live streaming, possible. Na sa mong orasa ron sa lay nasod ba mo or asa mo karon. I know for sure, nagpaminaw mo og nagatang sa itong X-rated drama. Alamin na sa itong mga kapaba nga na sa abroad. Alamin na pinagi sa ito ang Facebook Live. Ay, wala may radyo dito. Sila ramay dagan sa istorya kaya di mani makanta. Ito na ito ni Dugayo. Pwede-pwede nga ito arang lingkuran pero ito dyan yung dramahon. Ayan tanong kung kamo din naanaa kamo sa maing panglawas, make sure good niya ang inyong partner. Sure man ko nga naamo sa maing panglawas, pero ay hinaot na po ko nga ito mga katropa din ha. Well nga, naghinuktok mo karoy. Naghigup-higup mo sa ito ang kape. Santona plus coffee mix. Ayan. Yung kape na ano, kape na may magandang idudulot sa katawan. Kanaging nindot ang epekto sa itong panglawas. Dili ka na ginatawag na itong magkapahapdos o magkapasamot sa itong mga gipang bati. Ba? Diba? Lahir naman ginagawa. Oo. Hello po DJ Chinita. Mayang hapon. Gikan kay Randy o kay Angie. Jonalyn Amy. Shano Bayarkal. DJ greet ko ni Esoy Bayarkal Jose. Bayarkal ni Benji o Lorna Bayarkal. Maria Victoria Bayarkal. And dili daw sa may Minolos Barili Cebu. Ayan. Diba? Kabutag barili lang sa bakit. Kainin sa panahon ng katropa, stay hydrated. Make sure to drink your vitamin C, katropa. Always make sure you are protected against viruses and diseases. Kaya kung kita masakit, unsaon na lang. Wala na, Jay Lami. Lahit na yun o himsog ta, katropa, ha? Always make sure nga inyong timanaan niya unsa kanindot yun ang magmahimsugon sa kainulay. Yung matuon ako. Dahil agad ba ya, Jude, once you are healthy enough? Dahil agad if you all consider yourself choosing to be healthy every day. Santong plus coffee mix, no? Isa na sa mga paboritong kape. Kahit na mag-santong plus coffee mix karon. Ayun pa'y ato, layon pa'y imo. Sina po kay Chika sa Parlor DJ. Unsa di ay ang X-rated karong hapuna. Amo na inyong atangan. Dili ta mag-una, magulat. Oo, magulat ta kay...

non se ne putei cismis nici. Ayan, ako sa li-li-on. Ako sa pagidigibutang ko.

0: tropa, oi, okay. Kay. Ay, magwada kang pagpwede mahitabo. Sige lang, kaya bisa pag-live. Ako na yung pangitao yung pamaagi o pangitao pamaagi. Pangitao yung pamaagi nga itong masaysay ang ato ang X-rated drama karong hapon na. Ojo ko nagunaw na po ni Sir. Kung saan na po kaya mong tambaganan? Pagkawatan lang yung buhaton din. Wala, kung wala mo'y trabaho, wala mo'y trabaho, wala mo'y trabaho, samta lang ninyo ni. Oo, okay. Kaya nata ikatambag unya mo. Bisa pag-uri ito kay padadi ng mga suwat good, kay kung unsay problema nila kita, yung musulbard na, obligado kita. Of course, ang ipatangan ka ron kay bahin gapon ni sa gugma. O nang atangin ninyo nga itong X-rated drama. Lingkuri sa kadali taugan yung mga silingan kay base niya o kanang. Malipat sila ba? Nagsugod na day ko din. Wala na magsugod mga katropa niya sa paminawan sa itong mga giandam na ko nga tukar para ninyo. Ang mga tukar nga lami sa dunggan. Aman, sakit sa dunggan. Here's another song. Boyzone, I love the way you love me. Para rin sa mga naikuan eh, na yung mga ka-love team. Kung parehasa mo na ako nga wala, dili ni para nato. Sa ilaha lang sa...
1: I love
0: the way you love me because sa Bisaya pa, gusto ko yung the way mo kong mahalin, ha? Gen Z naman.
1: I love
0: Bisaya pa, gusto ko yung pagmama. Uy, yun na lang.
1: Oh, yeah.
0: I just realized. So here's Boyzone. The way that you love me. Alauna, tantay siya tinasya kapun.

It's 1:44 in the afternoon, kaya tropa, og magsugod na ang extra rate drama. Lingkuri na, og hunat na din ha, kay basig maulahin na pod ka niya, basig taod-taod, may hunat pod mong ipabalik na ako. Kaya mo ko nangasabang, ako alam din ba nga, dito mabalik-balik. Magsugod na ta ha, sige na, alabi ang trapo.

mapulit ang ikot. Tulsa yung kinakaw.

Mercy, mayong hapon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw sa programang Extra Rated. Labi na sa mga suking tigpaminawanin ni mong programa. Isayas Mindanao. Sa nagkalang-laing dapit nga naminaw karon ron, abdanin ni pagsibya. Tawag ako sa pangalang Eve. 24 anyos, taga Cagayan de Oro City. Doon ako'y kaipon. Hindi mo ang sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Ay, tungod kini sa dagan sa mong relasyon. Isip man naman nagtiayon. Pero aron gini nyo masabtan, DJ RC, o labi na sa ibang mga sukinti paminaw. Kini nga kung suwat tampo nga itong giuluhan o laom ayaw saliga.

0: sila. Mabdos ko sa mong anak ni Don. Unya unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabak ka sa inyong anak? Wa pa. Unsa? Nga nung wapay man ni mo sultihi?
1: Wa pa man ako makumpirma sa miaging

kanin na hitabo na ako karon. Tungod kay nahibaw ka na gyud ug unsa nako kamahal si Don. Lasayod ka gyud ana. Awos bagay. Patay ka man kayo dun tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan. Unsa man? Di ka ka magproblema anak? Nahibaw gyud kong dili day. Tungod kay buto masab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko.

nga naa na ba na? Aw, sige. Palianas dun. Kay magisulti Miss Mama ni Monia.

0: konoy nang nakibaw gid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Kung di ko mudagan sa akong responsibilidad. Ako nang gisultihan ang akong mama ug papa nga Foss Canada. Ug nalipay sila. Pero gusto nila nga pumanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung musugot mo, uyan may pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mag-graduate na dyan ko. O mataw na sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva, ya ikaw,

0: Eva, pagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kadadlaw niyang now. Pero karon, doon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman ko nila ron. Mau siguro wa siya makaanhi.

0: buwan sa? Sunod buwan? Mga anak ka naman di ay? O next month sad? Mansay mong pagpanganak, mauna ang graduation ni Don.
1: Maulagi. Dobli niya nga akong kalipay, ana.
0: Abi ni mo, malipayon kay ko alang ni mo, Eva.
1: Salamat, Sheila.

0: Pa, yan ang wapaman mo ni si Don. Pinahibaw naman ata siya nga. Mga datay na ko.
1: Huwag niya na lang pagsulti yan. Ha? Ipatawag na ko ang mananabang.

0: ba sa atong pagpakasal? Dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa mga pag-graduate?
1: Eva, gahapon pa nang gali ko na i-graduate.

0: Sulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni Munga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kuan, kiling. If... Pasaylo ako.
0: Ha? Una ngayon magpasaylo na ko doon.
1: Sa nilakutan. Sa ganun ako.
0: Ano malaki?
1: Nagkapamabdus ko glay babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitary. Huwag ang problema. Kaya gusto niya sa impapa nga. Pakas na ako yung anak.
0: Unsa?
1: Mapasaylo ako.

0: Aston.
1: Nah, dugay lang gua mapauli si Don din ni Sam. Gahe kay ko, bata. Magliipo naman sa iyang pag-una pamabdusan.
0: Usa?
1: Pasailuan lang git si Don, Eva. Pero huwag yung mamahimo. Tungkol kayo nagtuman gusto sa iyang gusto.
0: Noy.

0: lisensi yang imo imo anak. Timan e kana.
1: Sakit kay na yaga imo nako. Gibinuangan ako niya. Gibasakitan ko niya.
0: Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon sa tao nga wali gusto ni mo, Eva.
1: Ma!
0: Alkansi ka! Kung magukod ka sa dong tao nga wahinunggan.

0: na si doon sa bag-o niya. Usa may mukong. Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagon ko ang ilang kasal.

2:02 in the afternoon, mga katropa mo, ito ang ato ang X-Rated Drama. And this is a song para sa atong letter sender. Bago na ito ni paminaw ng iyang kanta, ano ang iyang mga pangutana bahin sa iyang sitwasyon, mga katropa? Yes, DJ? Maukinay ako ang kaagi karon. Ayog laom. O laom ayog salig. Dako kay na ko ning problema, DJ RC. Sa tinod anay lang, dako paghihapon ko gugma rito ng adto kay Dawn. Bisan pa man sa gibuhat niya din nako. Ilabi na kay siyang amahan sa kong umabot nga anak. Huwag ang mga pangutana, ani. May right ba ko nga babaga ng ilang kasala? Ina mami anak, DJ RC. Huwag kami ang unang nagkahigugmay. Mapugos ba na ako si Don nga sustentuhan ko ning kuniya, labi na ang among anak. Ang iba nga kalimta na lang na ako si Don nga hingpit o mag-move on. Pero unsaon man, DJ RC, na siya pamanggiyod ang naadini sa akong kasing-kasing. Palihog tambagi ko ninyo, labi na si yung mga suking tigpaminawan. Ako si Eve, huwag mo kini ang akong X-rated stories.

0: ayaw glisaad o ayaw glaom. Ana ra na iyo. Depende niya na iyo. Kanina mo ang pangayon sambag na mo iyo. Nagawa na pagising sa imagid iyo. Let me hear from them. Kung sa pod ang ilahang mga opinion. Anong masasabi nyo kung kayo ang sa sitwasyon ni Eva? Ano bang gagawin nyo? Oo. Mura yun, hindi lang kita mo to sa laki siguro. Uy, kayo muna. Ayaw! Ayaw! Anyway, open ang itong linya, mga katropa, para sa itong X-rated advice. Before kumuhatag sa kong advice, of course, pwede manawag sa 0995-994-6868, mga katropa. 0928-55-08727. Mag-chika rata. Mag-chika rata. Ano? At tanyan nyo ha, akong atambag taod-taod na. Kaya kanina akong tambag kay pangwanta. Nanay lamog tawag kung kisa makaunag sulod. Pero tayo sa XFM Cotabato. Ay, nanay Cotabato na silang Tagum ron. XFM Tagum, XFM Davao, XFM Ancan Laon, Ukidnon, Mati, XFM Pagadian, San Carlo, San Francisco. Ito sa inyo ha, di may pagpamina. Una tama may muha, dawas na ito ang mga callers sa Pikas Linya, no? At usang taga ag pagtagad, kining kuan, kining ato ang, kining ato ang mga comment din hi sa ito ang Facebook Live. Hello sa inyo ha, Jonalyn Imia, may pagpaminaw. Hinawad ko nga okay ra mo karoon sa hapon. Okay ra ba ta din eh? Kaya kung dili na, wala tayo choice. Dapat okay ra gita karoon. Kaya actually no, naapay mga tao nga medyo naagid sa alanganin, labi na sa mga biktima sa linog na itabo dito sa Mindanao. Elver Ugay, DJ! Sakita ka na, oy. Sakit ba? Kun ba? Sakitan mo? May hapon. Hello po, Mami Lorna. May hapon sa imo, ha? All the way from Australia. See in live. Pretty and blooming ever. Our niece someday. Hello. In the future. Watching now, listening with my elder and loving sister here abroad. Be safe and God bless. Ayan. 15 in the afternoon, katropa. Balikoy na ako ito ang numero 0995-994-6868-0928-55-08727. Saman. Problema ni mo. Ano na di ay? Huli ka niingon. Ano na ko? Ako niingon. Pangot ko takong technician. Kasi tausahay, baka niya akong pasensya nyo. Di. Muna hinong lang dita, kauyab. Naging pasensya din mo na tawag niya sa kuha. Sorry na. Sorry na. Eto na, hello. Hello.
1: Hello.
0: Miss M, narali. Uy, narali ka di ha. Sagi na ako ni, uy, kadugay ko ka. Naraman di ka di ha. Uy, hindi haraman daw ka. Giditso kaya gisudlan ka na. Jairo, ayaw po diditso sulod, Jairo. Jairo. Eh, bantog ra, oh. Lahilahe gini ba sa edad-edaran na niya, batanon ko. Bata-bata pa magundi si Jairo, so siguro kaning bata-bata pa mo. Oo, diretso na may na. Wala'y luwag. Ay, na si Doc JJ, kaya namamantik ka ng mga pahapyaw. Lahig yung atake, basta bata-bata. Di pa rin yung edad, pero mas maguwang lang ni Jairo.
1: Ang bata-bata, no, kay natay mga Farfley.
0: Ansa-ansa? Ansa-ansa? Ansa?
1: Farfley.
0: Na ay? Ala! Ala!
2: ha, makuratan ko sa usay tawag.
1: Wa.
2: Kato, gano'n po? Nine for play? Miss M, gano'n kong ka-istorya, no? Giklara si Miss M.
1: Ang
2: idara
1: na kay Modric, ito naman lang ba kay Madlock after ka sa kikiriyong ma?
2: Dili, uy, kay...
1: Dili ni Google-Google
2: atin. Baliktad ni. Baliktad. Baliktad kay si Jairo Manron. Gilitsura niya gsud.
1: Okay. Dali, abdan niya ni... Abdan niya ni Goras. Gilitsura niya gsud.
2: Gilitsura bito niya gsud, ay. Actually, maabtikon mong good ni siya, good. Ako rin lang ayan. Anyway, Miss M, unsa may masika ni mo sa itong letter sender karon?
1: Masika na ako. Ayan na lang yung pamugot.
2: Yes.
1: Kay, lisod sa ayo.
2: Aha.
1: Pahit na lagi aning laki nga dili matagaw o usa.
2: Na.
1: Kung ikaw sa sumog, magmas mo na
2: lang na.
1: Ayaw, ipabli ang pitaka kung may lays din siya. Kay, lisod, kayo na.
2: Na, tanawa din kay Eve, paminaw Eve.
1: Hindi nga dyan, ayaw, sa to, laom ayaw, sa to, salig ayaw laom.
2: Salig ayaw laom. Laom ayaw salig.
1: Ayaw! Huwag ako, di ko mamugos, oy. Dagan pa mga laki, hindi kay ikaw ra.
2: Di lang mang siya.
1: Ah, kanina naman, hindi ang mga nagtarong, matanda na siya, ako ang kibidin siya.
2: Na, di ba?
1: Ayaw!
2: Kada mga inaana gabaan ra na sila, no?
1: Oo. Ako na nagkaroon sa yung kinabuhi. Dili, kaya lalim ka na magpasakit ka sa inyong isig ka tao.
2: Mga na, Jairo, dili ka mag-inana, Jai.
1: Ay, Jairo!
2: Ha?
1: Sa iba kang ligo, no?
2: Uy, bata-bata pa na, ha? Ito na, balik na kayo. Balik na kayo tayo, Jok, JJ lang. Tastik lang na kayo.
1: Ay, ha? Ha?
2: Imo
1: jud tira bol pa ni.
2: Tirahon jud imong glass ting suod sa manager ba?
1: Ay.
2: Dili ako ganahan imo Miss M. I mo nang lodi kita ka Miss M sa tinuod lang. Diba ana akong technician mo gawas sa daw siya biya ana daw niya ang tech room.
1: Ay.
2: Unay unay yun man dai sa call.
1: I need you pa man oh.
2: Hello.
1: Thank you!
2: Ala! Ay, hindi akong ganahan yung taga-dalagit, ay. Ba't siya akong ganahan? Like again si Miss M, nga nung katong si Doc JJ, dili ka mag-inana.
1: Ay, lang, para ba kayo?
2: Ay lang, pahibaw, good. Di ba naman kawo si Miss Cathy?
1: Ay,
2: lang! Anyway, balikan na ako.
1: Oh,
2: ah?
1: Pwede ba ako makagreet?
2: Pwede. Go. Laban.
1: Pati, tiyas pa, tiyas sa natunggiyo, di ba doon? Nagising, isaulog na mo sa among barangay, karong katawa. And then, happy birthday ni Jan Anthony Calza, Milian. Birthday karong katawa sa...
2: Yes.
1: Nga, nagpalayo, gani ko nila. Ay, ki, uanan. Napulo na ko sa agay, di ba?
2: Ayan. Oh, ban, like, nag-kwanday mo, nagtagay-tagay, damuron. Ugto pa man. Man,
1: video ka man, it's unread. Video ka sa man, video ka ato.
2: Ako na agyan niya tagay.
1: Ako sa mga balay, direk. Ay, no, kunin mo kay. Absent, trabagi ko gapon to.
2: Ito pang kabiti. Nagpakuan ka, nagpahanda ka, di ha?
1: Nagpakuan na ko, direk.
2: Nagpakuan
1: ka na, ay, may nagpakuan ka.
2: Kung saan na magpa-ala? Mga lagi na, basta fiesta, mangandam dayon. Nag-shave ka, no? Nag-shave ka.
1: Anong ka ba umangkat?
2: Nay, alangan, ako masa nang binuhatan.
1: Ako man ang kuhaan, good. Kaya magpilit na ako ni kuhaan.
2: Mau ba? Ay, ako mag-ahakasatan.
1: Kakailatag si guys, dagat, si Jerry na.
2: Unsa-unsa sa pangalan?
1: Hindi ka iba na kinason.
2: Ah, oh, kinason. Oh, ano man.
1: Ay, pating sinawa.
2: Ay, oh, dagidi mo, uy. Mugi na makatawag ka, doktoral dyan ka, ay. Uy, last ko, ay, nimo, last message mo kay Eve, kaluwi, intaw sa babae.
1: Ito, pangita na lang, o, panay ka na, ayun na lang, pamugos, pero, may katulad ang bata na mudawa sa iyang suspenso. Makatrabaho naman na, ay nakama naman nag-estrela. Ayaw siya kuha ay katungod niya, makaila sa iyang amahan.
0: Sa karon siguro dili pa siya kuanan, dili pa siya basido. Takabaw si Angie Bate. Pero bitaw agree ko nimo.
1: Ayaw.
0: Pero abi nimo no usahay di ginato na makuan sa no, di ko ta kaingon kung unsay angay buhaton. At end of the day sila repoy nakahibaw.
1: Pero mababag ka. Militar na ba tong command speakers? Nga mahog ka barato. Ayaw na lang.
0: Ayaw sa pumusila. Uy, uy, pusila na yung istorya. Ragod na ko. Anyway, true.
1: Hawak mo ang bibig.
0: Nakatagay na din siya. Anyway, Miss M, daghang salamat kayo, Miss M, ha. Thank you kayo sa kanyang nai. Miss M, katropa mo.
3: Exciting!
0: Lami kay ngago ni Miss Emron. Lahi ato mga ni Agi. Lahi ka ng may dalang init at hagod. Ayan, grabe si Miss M. Papicture ko buhon, Miss M. Ate, color ko, tropang Jai. Ang matala na lang ko, Jai, kaya kung magpalingwilingoy na po ko din, masuko na po ka. Sabay na po ko niya. Hello, may hapon, Kinsani. Taga-asa ka.
4: Yes, hello po. Isang magandang.
0: Ay, alam ko yun. Yun lang, yung pag yung mga ganun, alam ko na. Alam ko nang si Marvin to all the way from Tago. Diba?
4: Yes.
0: At dahil dyan.
4: Davao City.
0: Ayan. At Davao City?
4: Davao.
0: Ay, Davao pala. Life is here pala. Okay, Marvin. Dinala ko ni Dugayon pa. Unsa man ang imong ikaingon sa atong letter sender.
4: Kumayon sa letter sender.
0: Unsa man?
4: Kuan di teachers, sa kaan na lang kung yan. Siyempre, kuan naman na, naman siya, siguro naman ko siya. Pero kung naman kay hapo, siyempre, magpasukunta kasi mo anak. Kay, siyempre naman mo anak. Pero huwag ka nang mag-iputol pa ka dito sa iyan. Basta, alam mo,
0: ayun na lang, no? Diba? So, hago-hago lang.
4: Hago-hago lang ka dito.
0: Correct.
4: Tumura ko na bugon. Ang malipayot nga, kuan sa imo ang ex ni mo ka. Ang imo wala lang kaya padakanan lang ang bata. Gabayan nila ni mo habis sa pagkato. Kita na makaklaing kung parang ito sa imo ka.
0: Okay.
4: Kung gabi na ba ito, ano, game pro. Wa mong game pro. Ang imo wala, kuan na lang yun ka. Move on na lang. Ayun, kasag.
0: Bitaw, kaysa kay tasun pa dugay. Move on na lang. Diba?
4: Pila na may
0: dagan sa istorya. Uy, di ba ni Madag Kanta?
4: Focus lang kasi ng bata. Ay, kabalata. Nagpang mang laki. Nagpang mang nagkakarsultis
0: niya. Bitaw, nagpang laki. Uy! Umay ko nag-uol.
4: Okay, huwag kayo mag-uol si HRC nga. Napitaghan.
0: No. Ba't lang ani?
4: Ha?
0: Ambot lang yung ano. Matod pa sa last na nakaagi din hinako ni ingon siya nga wag yung makagusto ni mo kay bati kag batasa. Anak man.
4: Dili mapuat sa kanang wapa ni Charcy. O dili mapapasa sa ugali. Kaya mo ko na mo sa kulpo sa kapahigong mo.
0: Ay, sige. Mamang ka.
4: Batasan mo ko ni Jersey, kung inganan ko na yung batasan mo ginagawa. Pero ang imuha nyo niya, kung unsa nyo ka magdala, kung unsa nyo ka makuhan sa mga relasyon na kuhan ba, madala sa pagpapis sa pinipong mga, ang patagdi ka, mga maginabi.
0: Salamat kayo,
4: ha. Maganda, pero mas galit siya ang maldita di Charles. Okay.
0: Salamat ka. Ayong hanga ka nun. Nakasabot ka na ako, Marvin. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga ka na. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga walhon ka. Dile.
4: Dile, makukuwalhon to. Uhutin ko.
0: Mao. Ako rin ay walhon na ni.
4: Dili mo kung gapo kung kaya rin tayo.
0: Pinanakababahi mong ipahilak, Marvin.
4: Wala pa mong magipahilak ko, Chelsea. Ako noon, ipahilak.
0: Pero pila ka mo. Kung wala kay gipahilak, pasig na kay gipalamian.
4: Naabang na. Palamian pa sa pagmahal.
0: Salamat kaayo, Marvin. Sure. Go.
4: Yeah. Shout-out na po si Tua, Miss Tim, Miss Tim Lee. Mm-hmm. Sa may Cebu, kay Jay Sam, kay Sherry.
0: Yes.
4: Kay Kumar.
0: Yes po.
4: Kay Fatima, Mr. Pogi. Kay Miss Chinay. Kay kay Mr. Alcorizo, sa may Davao City.
0: Yes, sa Davao City. Life is here!
4: Alright.
0: Thank you, Marvin.
4: Welcome to GRC.
0: Aww.
4: Okay, maaapong na kay Kinda.
0: Kay Kinda?
4: Kay?
0: Putol-putol ka, Marvin! Marvin! Putol-putol. Dali na kumandang huwag bali ka, Marvin.
4: Ano?
0: Kisa to si Tim?
4: Kapag pag-ihapon?
0: So, paya na lang na ugma. Thank you, Marvin. Katropa mo.
4: Excited.
0: Di sa papwilde si Marvin siyang agu. Side. Kompetensya po dyan kay Miss M. Kapagadalagit. How would you mo ay? How would you mo tanan? Di yun mo gusto mapildi. Anyway, mga katropa, 2:31 na. Siguro tagasan akong oras o panahon to pipilag ka mga pahinom dumubalik na tao. Ay, nakagyapon di ay. Hello? Sorry. Hello, nakali ha?
5: Hello?
0: Hala? Ay, di na lang kumanguta na kinsa ni, pero manguta na gyapon ko. Kinsa ka?
5: Ako din, si Jen.
0: James, all the way from Samal Island sa Davao. Ayan, kumusta ang Samal? Para bagay na ako sa una bata pa kuno, pangandoy dyan na kuning ko ay.
5: Medyo natruba pagdating mo sa linog, ni Chelsea.
0: Ay, yes. Linog din gisgutan, Jairo. Linog pa gisgutan din, Jairo. Unya na na. Bito, kumusta man mo kuan ka trop mang James? I know for sure nagakuan pa karon di ha, guyog-guyog pa na din ha.
5: Oo, oh, nandiyo ako.
0: Yeah.
5: Sa kaya mga lipod, hindi ka kandaon, pag-guyog lang niya ako.
0: Uy, mayo. Yeah, parehas mo ka sa kuang kuan, sa kuang technician dili, nga isulod ditso.
5: Lapod-lapod.
0: Yapod
5: mas,
0: na.
5: Mas mag-una nga kung mag-uang ka, nai-ritual yun po ka.
0: Nai-ritual. Tuduin ni si Jai Ruby.
5: Okay, ako lang tuduan off air.
0: On air, off air.
5: Oh, yeah.
0: Wala, ilahag yun ay mag-atake, no? Kung saan may machika ni mo sa itong letter sender karon katropang James?
5: Para na kunin mo, Miss Aid, no? Kung nangapit ka, magkaroon na nga po nilin mo niya. Kanang... Ayun na lang ipamugos ay mo kong galingon kay nagdanaraman din ko may experience sa Valley GRC nga isang wala na gusto nila ang ilang gimahal ipamugos niya po nila ilang kong galingon ang naisap po niyabot niya sa punto din na ang uban ganun nila patay na unya ang uban po nila ang mga anak may nag-antos kay gumikan gawala ka rin na kay Molo na na isa na lang ang nagmahal unya ang usa wala na. Ito na mas lasa ang usa, minada naman.
0: Agoy.
5: Mo na nga. Ani na lang. Ayaw na lang dili pumumos imo pagalingon unya. Pangayuhin na lang siya o suporta pa lang. Bisig ka na lang sa imong anak na. Eh, siya manggay na ang legit na amahan kita na. Mana nga. Hindi ka na lang sa bata na lang ang inipan kung nakanay ka.
0: Alright.
5: Kaya, kay kasluno naman dito si Don man to, no?
0: Yes.
5: Oo, oh, mana nga. Huwag mo, pwede ko na rin daw siya. Sabi pa kung ma-accept ba, mag-rip po na ikaw.
0: Mm-hmm. Sige, go.
5: Huwag, ngayon nga ito na ikaw, ang dunong Gloria sa Mandaway, Barangay Paksabungan. Huwag, manginaw po nga, anahan ka sa mga pagkabutan ka rin.
0: Yes.
5: At sabi mo, kayo mong pamilya.
0: Ayan.
5: Tingnan mo na sa absuto na ng mga coolers, mm-hmm. mga viewers, mga hapon ka diyan sa nan.
0: Alright.
5: Nahinaot ko nga unta, hindi mo mag-auban sa kanan.
0: Mm-hmm. Uy, naglitan niya na ka? Oh.
5: So naman. Oh, ganda ko na eh. Kaya di subo. Man ko ni Brad Joe nga i-plan daw pag-usap ang iyong number ko.
0: Go.
5: Alang sa gusto nga makiga Ernia.
0: Mm-hmm.
5: Mauli ang iyong contact number.
0: Ayan. Contact ka rin nyo.
5: 09-35-46-26-9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Ayan. Mas muna to.
0: Ay, SBC.
5: 9, 4, 6, 4, 6, 9, 1, 3.
0: Ayan. Thank you, kayo, katropang James. Ayan.
5: Huwag kang Miss M, panigyan ka rin. Huwag kang Mrs. M. Huwag sa katumbo na ko sa bato.
0: Maragwa na ikot na bato.
5: Wala na ikot na bato.
0: Wala na ikot na bato.
5: Ay, tama. Nagilang manika ka niya.
0: Oo. Nana sila ang kuwa na to. Yes po.
5: Wala naman siya sa tango man, no?
0: Correct.
5: Tama. Om sa atong wapod karon nga nag-prepare po para sa tuwalya kay maligo ko karon pagkahumanin mo si mong programa. Maligo.
0: Swerte yung James. Uy, na may asawa mag-anda mag-tuwalya.
5: Siyempre.
0: Swerte ba?
5: Ano? Nasagusan yun. Ayan. Kaya kung nandama sa karon na maligo ko, siyempre maligo ako pa sa nandama.
0: Mag-inandamay mo.
5: Mag-inandamay mo.
0: Kamuna. Kamuna malipayon. Sige, pada. Salamat ka, Trump.
5: Pwede ko makarequest or
0: alanganin na. Hansa?
5: Pwede ko makarequest or alanganin na.
0: Depende, anirog na pa yung tawag. Kung wala na gani, pwede ito makapasong request. Kung gusto man yung sa request, sutiin na lang ko.
5: Juan, I love you, goodbye.
0: I love you, goodbye. I love you,
5: goodbye. Sa katong mga iksuon na itong na biktima sa injustisya sa mga pasalig, sa mga lalaki or babae.
0: Ta, kana, apil ginang babae, kadi imang lalaki rin mo saan. Salamat kay katropang James. All the way from Sama. Katropa mo?
6: Excited!
0: Pumatay tawag katropang Jay, no? Perfect. Here's the song. Saan yung gapon? Jod? Sige, pasod lalang. Hello! Ano nanawag ka man, uy?
5: Hapon.
0: Kinsa mani?
5: Kinsa ni? DJ Joe. Ay? Kaya mandawe.
0: Naman eh, si Joe mandi ini. Nasaan ka, Joe?
5: Ganyan
0: ka na kasuod niya. Pagsuod mo na ibot. Mobile ang gingon ako nga ipaung-ung lang.
5: Pag-isip ko gung-ung kay mag-isip ko gung-ung kay nag-ung-ung kay
0: nag-ung-ung
6: kay
0: ayan. Ay, may hapon sa imo diya sa Mandawi, Joe.
5: Diba?
0: May nga, okay ra ka di ha?
5: Hala, kadlok ani oi. Murag manimbaut sa dako mga balahibo.
0: Mga
5: bibina kay gikuhaan dana.
2: Actually, dekha pa man kog balahibo, di lang man sa nakuhaan. Unsa may machika ni mo, Joe, sa ato ang list, ato ang sender.
5: Sabi ko na lang siya, mali itong ang lalaki, di yun, kailangan mo rin, naaon na lang siya, eh. Doon na sa dito yung kalubing bahin. Kaya nabutang pag-inmuniya na, pag

0: pwede.
1: Ano nga lang yun? Nangita kong binuhan. Kung may binuhan, nangibinuhan pa ng korte sa pandaon mo.
0: Correct.
1: Ano nga, ang tamang bata, isigun, tas gisulti sa bangkulit.
0: Mm-hmm.

0: nga dito. Ang pagkako pa lang, doon pala yung naging naroon na kong group party. Ay, patas na lang ko dito na ang simahana, wala ko at ang kuhan.
1: Na, kanya yung timoy. Ay,
0: tapos yung tawag ni Sir, ni Kuya James, gani ha, sa yung isang number, 0935-26-26-913-913.
1: Busy kayo kung makakaroon panahon na,
0: oh.
1: Ayan. Kung makalugar ning mabayhana ni Go, gitaan na.
0: Parang gabi niya, hindi po nang so far, niya. Hindi lang siya sa panang mga naminaw, pero mga datanan, parang nila pagsabungan, mga naminaw rin. Sa mga listeners, sa mga viewers, mga naminaw sa pagsasakaradyo, sa pagsasakaradyo, na yung hapon, ganyan talaga. Salamat, DJ Arsene. Ano ko naman po?
1: Dagan salamat, katropang Joe. Katropa mo,
0: ha? Eh,
2: exciting!
1: Di makaya, eh. Di makaya ang mga kuwan. Di makaya ang mga talent. Anyway, mga katropa, dili na ito nila ngayon nung kayo mag-extra rated. DJ Arsene's advice na ta. Siyempre, ako nasad. Ako na po, oo, na ni sulod. Na ni sulod. Ano nang dawato niya? Patya na na. Huglain mo bumina ang patyo, no? Palungo na. Sige, go! Hello, may hapon!
3: May hapon, Didi.
1: Kinsa ka, uy?
3: Ako ni si Iman.
1: Nanapod si Iman. Iman! Okay. Kasi smile-smile ni si Griggy. Magdadaro pa kayo. Ang kuning advice yun. Nadahan ang itag-advice nini sa Gugmak, Sir Greggy. Kabaw ko nga daghan kag pwede ma-share. Ay na, mga bahin sa kasing-kasing. Adili daw siya.
3: Oh, yun.
1: Sir Eman, ano, nanawag ka naman, sad? Saan naman po, nagimingaw ka na ako? Ha?
3: Ma-advice ko.
1: Ay, ma-advice ka. Sige, Eman, ihatag ng imam mga bulawan ng mga pagtambag. Ang sabi, masulti mo kay Eve.
3: Ano nang ginagawa ngayon mo sa sila?
1: Kusgi ka may mutingog, B. Kusgi ka may pa. Sige, padayon.
3: Ako gusto man to si itong lalaki mo pa sa tanya lagi na kaya ninang itiman sa niya. Ay, lagi na kaya nang itip po naton. Ay, buntis na good itip. Ay, karon, makatawag ko siya. Hindi na siya makapangitan. Ay, gano'n makapangitan. Ay, maka-natural, maka-pupos mo siya nga matakot ko siya kay Tano Gusto. Kaya karoon, hindi mo niya po siya nakata. Hindi kipo siya nakapupos mo pa rin.
1: Correct.
3: sin po daw ang babae, kumusin po kayo ng lalaki.
1: Ayan.
3: Oo na nga, sin po rin, sin po rin, ubos yun yung babae.
1: Ayan.
3: O may babae kayo yung babae.
1: Ayan. Thank you kaayo katropang Eman, no? Salamat kay katropang Eman niya kanang ni Apas Yugay. Appreciate yun ako nga. Matambagan ni mo ang ato ang letter sender karon nga. Napoblema na ni siya. Ikaw ba naman na mabdusan pa niya, ibiyaan. Diba? Misod kayo na.
3: Sorry na din rin nga. Akong gingo ni Eve. Kaya kamala ka kay. Hindi na din mo kamulati. Iyan ko.
1: Nakaram mo na yun siya. Masalot doon si Eman. Oo.
3: Manangin pa ko lilig.
1: Manong maro-maro. Muna nanawag siya kay pahibawro niya kay Eve nga. Nara doon si Eman. Anyway, Eman, salamat kayo, Eman, ha? Kawa naman taigong oras, ha? Thank you kayo sa imang bulawan ng advice din, ha? Eman, katropa mo, ha?
3: Exciting!
1: Wala naman tiigong oras ka, tropa. Pero bago tamo biya ako sang ingon sa imo, ha, day. Sa imo mga pangutana din, he, ako lang mag-check ka sa imo, ha. Actually, no, just to make light lang yun ang ato ang atong drama karon. Pwede na ito himong komensya ang tanan, maaging komensya. Apahin kay ibaw kung adako kay mo responsibilidad sa imong anak. Sa karuan, oo, responsibilidad ni mo pong hatagan o tibok pamilya ang imong anak.

0: murag mahurot imong oras ana sa imong responsibilidad imbis imong atimanon imong anak. Samahin pud sa imong pagpangayog sustento, yes makapangayog kag sustento. Ayaw i ipahibaw ay mong anak nga mo niyang amahan. Kay maabot mo gudang panahon, dili na to masabtan isip inahan, isip ginikanan mo ingon ta nga wala karapatan ang lalaki nga magkabaw nga naay ang anak dinhi. Something nga dili na to gunit gyud gyud desisyon. Ngano kinahanglan to i-consider. Ang atong pagbati sa atong anak, kay wata ka ba maabot ang panahon mo dako siya pangitaon niya kung aso sa nagikan. What if mauna ka og kakuan, kawaas kalibutan purya simba ko lang. Yaway makasaysay kinsa iyang amahan. Hangtod sa hangtod, ayaw pa ba iingay mong anak mo dako siya nga puhon mo abot ang dagan, maabot ang pangitabo nga magpangita siya kung kinsa gyud ang iyang ginikan. Pahibaw asya, kung maabot man imong desisyon mo, yung kag di nakagusto niya, di ka gusto mga ipa, tuwa sa imong kalain, kahiubos. Ayaw. Ang boti mo nga, ang dapat imong huna-unaon o buhaton, natagaan o pagtagad ang imong anak karon. Ayaw gukda si Don. Tungod og alang, naigugma ka niya, pero tungod aduna kay paghigugma sa imong kaugalingon. O sa may importante, if ang paghigugma nimo sa usa ka tawo, higugma nimo ang kaugalingon. Loving yourself is respecting yourself. Wala kay respeto sa imong kaugalingon, problema na gid nimo dai. Bisa pa magunsa kong tambag dinhi, di ka maminawa, gitay padul nga. Aminawang ubong mga tambag later on dai Eve sa ato ang may replay sa ako ang Facebook page DJ Reyna Chinita. Wala mo ko ikong oras, musulod na ang programang Asentado Kauban si Katropang Eric Charles Manait, and of course nadiri sa ato ang sender si Alni Mata nga nagliili karon sa ato ang live, masipa cute-cute pawawa siyang mata. Na para bang wakay choice dire kay on air pamangko. Wa talag mo palong ni. Tera sa car, Benigno. Hello, they sender Eve. Ako lang dyan sa ayaw pong sa imong kagalingan sa tao may gusto sa imo ha. Oh, di ba kaduha gigisa ni Teresa? Basahan ni Day, Eve. Basaha kay isa simula muna yung tag isa ka paragrapo pang kuan ni essay. Kapoy na ba doon sa'yo magtambag o ka ng kahigalaan ay labi na gugma? Muna-muna na yung mong speech, mabalik niya po. Oh, dili ako! Dili ako! Salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa akong programang X-Rated sa mga caller nato. Salamat dyan sa kanunang pagpanawag. Haniligid mo musipit sa matag-adlaw ay nga naamo karon sa ato ang linya o maghatag sa inyo mga bulawanong advices. Appreciated kay nako na nga mugahin gud mo og oras. At tinuod lang, every time nga manawag mo din ni ma-appreciate dyan nako ang inyong mga tao. But pasabot na agid mo gigahin o simpatya sa ato mga letter sender. Again, wala naman taigong oras. Pasalamatan nato ito mga kaabanan sa istasyon ng atong partner sa Pikas Lawak, ang atong station manager, John Lim and Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM sa buka tropa mo. Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Marcinas, taga Puroxay, San Miguel, Tagus City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Muni ang akong blood pressure. Nag-control po diyo. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong aon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Rico, 67 anyo. Kalamatina, Santa Driver. Kaliato, agi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, dikita lang ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mong gaya pong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsan. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasa pong kayo kung mo reply. O chacha kong mga po. Ganaanap po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mahilig ko sa sports. Maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kaya makapaligon sa kabugan. Burahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason. Pagamat.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
7: Dili na lagi.
6: Kahit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Giminaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Giminaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung. Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, inani, arun ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Speaker Nationwide.
1: Samsung Plus Herbal Soap. Siya
2: Ida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, tatlo ako ng dami kang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang gandang itong sa mga panit.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
0: Ang dami gis.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
0: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical solution sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang kontinyan sa ka-tricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili mo painom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Nanakoy diabetes, taas kayo ako sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat Santon Plus Gold kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgrade din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Pampibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya, og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
0: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri na sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
8: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
10: Uy, sa mo ni imong sinakulo? Mag-aapta ba ni? Naani ba to?
8: Batugol tawon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 na to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katro pa kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud. Time check brought to you by XFM. Time is 3 o'clock. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: the Pain.
1: Kasi Bong, isang mekaniko. Talagang store mo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Hey, symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Nga, guwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Niya, ano may mga kasturiya sa ubar nga wapagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din, gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kami, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ang sama imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
6: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tumog sa Crop Gold.
3: Kaya, upan pa niyong nga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold? Gapog turog, gapog pamungan, tumog sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Di pa improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
8: Exciting!
0: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta-Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: garlic, malunggay at spirulina. Santol Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santol Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santol Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Addicted ko yan sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dugan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasaykulis, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o gili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikitag hotel.
5: Bilin lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man lang maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa man ka?
4: Nako Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arong ganado ka? Sige na.
5: Turbo?

0: Giga Nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: 107.1 XFM Bagum.
3: Exciting!
2: XFM time is 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

0: chamas?
1: La conjunta naba.
0: Oh, un chamana.
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
0: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihit?
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio Santa Lisa Isipo na initubo ka na akong bukulo ubag sa akong likod dagan ang doktor o kalbularyo na ang akong natuhan dagan naman og tambal ang ako ang nasuwayan og tumar pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag kabuan nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Sa secret para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Sira, taga Bohol. Kahutong nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas na damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: ngayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigid na akong pagtinaw sa aking mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Po si Sam, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
4: Ikaw pa, ano na o sa Gipati? Sa Manila, sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic na duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mangilam, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
6: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to? Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sida ko nga abuno. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
9: Koreng!
10: Usa man!
9: Gusto ba ka nga muadto og langit?
10: Iko, oy!
9: Koreng, nga nung di man ka gusto muadto og langit?
10: Suko, mama!
9: Masuko imog mama? Nga naman?
10: Esugo, man! Utko, ne? Mama! Di

0: sa XFM.
1: Be, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw XFM! Anil ang diro na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM! Be!
2: Hoy, Pulding! Labining mga hapulog! Lampi dire!
1: Pagawad niya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Be! Makalagot!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nagawag na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Suminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, suminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Sanso Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginamang pakiramdam, mag Sanso Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanso Plus Herbal Oil.
1: At ako, iskun pa.
2: Ay, umbawon ng kwarta. Katagara ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang mamesa.
2: Uy, ay mo vitamins. Kakainom na ka.
1: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
2: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa kanyang tubig daan. Tingin na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: Wait!
2: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Ikaw pa, ano na o sa Gipati, sa Manila, sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathy Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Mang sa San Tras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental. This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan, mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: This song is brought to you by DM's Rental Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: At nangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog sa discount o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang ako menstruation. Ipatake ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktin mo yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangitar? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lamig, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
0: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Both pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, ato yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-usa namang uri na sakit.
9: Mga katupa, exciting!

kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan na ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap dili kayo siya makakita sa gihariyang sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang pangaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungukon wala'y magwawali sa tumong o tuyo na kami mag-alaga diha kaninyo, imugna kining tulungan.

Okay. Maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan, o mga kaigalaan. Huwag yung masab sa matong mga katropa sa nagkanlayang istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Francisco, sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol. Live no sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita no sab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, sa ang tingog sa reformasyon. Mag-ahisgot na usab kitag mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi nini nga kagabion. Apan sa dili pa, ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang nagahatag o kinabuhi sa atong nga programa. Ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang Vice President, Ma'am Olabain Oy, inusab sa atuang manager, Edwin Garing, inusab sa atuang station manager, Sir Arnel Cortis, inusab sa atuang abtikong teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan. Mayong gabi eh. O daghang salamat sa inyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa ato ang pagsuporta sa ato ang programa nining kagabion, ang tingog sa reformasyon. O alang usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw sa kanginan, kung kinsa agad tong gusto nga mo text, no? Mo mangutana, adunay mga clarification labaw na sa atong topiko nga atong nga pag-isgutan ini nga kagabion, ang number ay mga igsoon, mga higala, 0965-160-3092. So muna ang atong number nga DNPD ninyo makontak alang sa dugang impormasyon. Usbon ko, cell number 0965-160-3092. So muna mga kaigsuunan, no, ang ato ang number og imong sab ato sab ay nga timbayaon, you know, ato ang nag subaybay usab, no, sa atong live karon, Christine Bohol, no, naa dinha sa Mabuhay Mako, no. So, salamat sa inyong pagsubaybay usab, no, sa atong programa og kaninyong tanan, no, diha sa Mabuhay, labaw na sa akong mga relatives diha, no, mga kaparentihan, mga igsoon, no, naot nga kamo sa kanunay anaa sa maayong panglawas. Og inusab mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City, maayong gabi sa inyong tanan, labaw na kang Sister Wilma, no, na karon sa Visayan Village sa kanunay na siya nag-subaybay sa itong programa. Inusab sa akong pinalanggang asawa, no, Grace Bohol, na diha sa Visayan Village sa Gihapon, no. Inusab sa mga kaigsuunan dinhi dapit sa Sinanguti Village, uno og sa dos, Robino Family, inusab sa Tagopolot Family. Nasab din hi sa Santol, no, nga banda, brother and sister Masangkay, no. Mayong gabi sa inyong tanan, diha sister, brother. Nasab sa itong magigsuunan din hi sa Maximo, no, Dumagit Family. So mayong gabi sa inyo ha diha, Dok, no. Yung nasab sa itong kaigsuunan din hi sa Garcia Bell, sister Kuni, no, uban sa iyahang pamilya, no. Yung nasab sa kang brother Oliver, no, na sa Pagsabangan area. So maying gabi sa imo da, brother.
Og inusab sa nagkalain-lain nga lugar sa itong mga kaiglesyahan sa dinhi dapit sa Mawab, mayong gabi sa inyo mga kaigsunan, inusab sa Nabunturan, mayong gabi no? So dili na ako mausa-usa inyong mga pangalan, no? Sa pag sulti, apan ako magapanghinaot sa gihapon nga kamo na sa maayong nga panglawas. Inusab sa mga kaigsunan nato dinhi sa Maragusan, inusab sa Mati, inusab dinhi sa Pantukan, no? Sa Matiyaw. Inusab dinhi nga banda sa Laak, Mabuhay, doon natay mga kaigsunan usab diha, no? Mga dumagit family, no? Dinhi sa Kapalong, no? Sa Abiod. Inusab sa mga nagkalinlain nga mga lugar na di nagasubaybay sa itong programa. Inusab sa mga suki na itong tigpaminaw sa Kanginan. Ako maingon nga maing gabi sa inyong tanan. Huwag ako manghinaot nga sige hapon, anaamo sa maayong nga kahimtang, maayong nga panglawas, huwag kamo nahimutang na karon aron sa pagpadayon sa pagsubaybay na sa itong nga programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato nga topic nga itong isgutan karon mga kaigsunan, mga kaigalaan, may tungod ni sa pagtuo og buhat, faith and works. So ato ni siyang patalinghugan, no, atong subaybayan kung unsa ka importante ni ato nga pagtuo og buhat, no? So sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa balang pulong, ato sa nga patalinghugan ang pinasahi nga awit.

may gusto katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang inyong sarawal man kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bula na silang nga nagabasa, nagapagalingong o

0: Sa trupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sabi na! Ha! Wala ko yung brief! Oh! So kaling nga namino ako kong XFM, nag-brief ako!
3: Wow!
2: Pero, wala ko yung short-short! Nakadabay! Big-big shirt pa rin ako suot, oy! Wala na ako si Tara Salani! Exciting!
0: Exciting!

Babe, baga ko na, bisan ako insect. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man ang duty. Ako nga batiyo na ko ang magsakit sa akong mata, unya mamular ba? Auto nga nabalaka ko kay Basil o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo sa radyo anang Vision X Plus. Kitistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ko, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali nga sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirming itong tulog. Jubay tayo, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwasa. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Narwa, tatlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring!
12: Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
14: Exciting!

0: Usay mong klase nimo.
1: Ay, gani ako, Brody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba din nandigayaw pagtambling-tambling? Pasangita na yung panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing na balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Dor, sa kamaestra. Maka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o miluwas ni Asantol Plus Gold. Akong isulayan, duwa ka si Mana. Nakuna yun kaayong kausmanan. Dili na masakit ang akong kutukuto.
3: Asantol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Asantol Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutukuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Asantol Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutukuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Asantol Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Asantol Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Asantol Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang

0: lamang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag welder. Medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata firme klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix user.
4: Ni ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD o busa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga ako nga tilawan Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya hindi lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis Santon Karo wala na ko kakiang-kiang RGDI ni tagapanabo office worker
2: sa kalami sa aroma wala na kay pangitaon pa Santon Plus Coffee Mix kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mahinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Gagatay,
1: Papa,
0: Kapitan.
2: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kito gutong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa huwa pagyapon.
0: Alo, yawa hoy. Iyo, ate imo papa.
2: Asa akong papa? Nga, hantog garon. Missing pa.
0: Exciting!

0: kasi na mangyod. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay dong, wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Ito lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, nilagyan na pwede dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mauban si mong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pati si papa.
1: So, pag yun rin taon.
0: Nagawa, papa eh.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Monsanto Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Monsanto Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Monsanto Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ishira, taga Bohol. Gahuto nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cove, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Cove.
3: Santon Plus Cove, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mikey, usaran ko sa Shun Walker. Tumot

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Gusto mo lisa nga taga-bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na

0: Ibati, pag tumanggit mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: The secret of health.
3: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon na maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal

0: Rudy nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao mapud ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Hala, sorry. Sorry ha? Ayop yang. Amo. Itawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. O, dawat na ba ko?

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Magi! Kumukaong ganit ka! Pusa-pusa, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
3: El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa,

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kailangan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabi-i na.

0: yun lang.
1: Gikanta sa ako ang bebe boy. Rupo ka siyang tingog, no? Gina-imagine na nako kung magdayon mi ani. Yabag plus gapog tingog. Kung sa kayo resulta, no? Diba? Muling ingon niya. May na lang, mabawi sa anak. Kung ang mama yabag, unya ang bana kay, gwapo kay tingog, ganun. With all the emotions, Jude, ang pagkanta niya, so unsa kay resulta sa mong anak, i-pray lang gid nako nga, singer ang among mahimong anak, law eh. Bisyusa ka ha? Bisyusa. Hello, baby! Maayong gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa ito ang programa. Ngayon ko nang tako, welcome po sa problema. Nagalutaw ka, Day. Welcome sa ito ang programa ang putahe sa gabi. Ang inyohang emosyon, ang inyohang kalipay sa kagabhion. Aba? Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po ang trilason si karong gabi una live madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Makita usab ang ato ang kaanyag sa official Facebook pages po sa 101.7 XFM Bukidnon. Paliw ko habi kung masaag ka sa among page, I would request your kind heart. Paliw po ko pa follow, pa like, ug pa share.

0: Lama si manager. Okay. Nagkuan mo gud si manager ka nang nag-chop og lamas. Unya, oh. Nag-chop siya og ganang, unsa gito? Bombay. Mao na ni karon, oh, damay-damay gid ni siya diri sa sulod. Live was up kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City and Ipil Zamboanga, Cebu guy. Og live usab kita makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang atong programa gipaluyohan sa mga produkto sa Yes to Health. Especially sa pampalig-on po sa inyong immune system. Lalo, ulan-ulan na baya, B.I. No, basigun niya o ganang diling anak ka strong ang imuang immune system. Wala kay shield sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning nga pangit nga panahon. Pero kung ako pangutan, ano niyo, this is a very beautiful weather, good. It's just that, dili kitang tanan, strong ang atong immune system na ay uban. Nga gamayng tarigsik lang, wala na nga luya na ang mga BB. Wawa naman. Mo nang pugngan jud nato ang mga ingon anak biha. Manalipod kita sa mga sakit-sakit kay basig unya uroy og ganang dili na diha padulong gud. Kinahanglan nga nagainom ika og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kana siya bi kinahanglan imo na siyang isabay. Pwede nimo i-3 times a day para mas dig-on gyud ang atong immune system. Oy, chismis taron. Hindi pwede nga dili ta mag-chismis kay dihay dinhi magita na buhi para sa tuang survey bi question for tonight. Ayun na bang high pitch Cinderella kay marug mayabag gid ka ana. Para sa tuang survey bi question for tonight, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapang international na gasolina and original na gasolina nga walay sagol ng mga extra additives nga makadaot sa imuhang makina, pili agyod ang magpagasolina, magpa-change oil o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kayo siya sa tibuok kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, ato na kita'y branches sa Maramag, Valencia, o diri sa Malaybalay City, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Unsa daw ang mga ilhanan na attractive ang usa ka tawo? Kanagong maskin bulingit kay kakay mulingi gapon sila sa imo. No? Kana siya be attractive jud kay kaana. You're very much attractive. Attracted man siya, ha? Attractive man siya. Attractive siya. Unsa nang attractive sa Bisaya? Kanagong lami kay katan-awon sa iyang mga mata o kanang dili po siya nga, ay, gwapo o gwapa ni dili. Maskin pag dili ta hitsuraan, sama na ako. Maskin dili ta hitsuraan, na ay mga tao nga ganahan mo tanaw sa tua because they find us very attractive. The way we look at them, ay! The way we look at them through their eyes, makaingon na sila nga, you know what, I like you. You know what, you're so pretty. You know what, your eyes are tantalizing. Oy! Na all. Oy, sa inyo mga komento ko rong gabi una ha, kung naamoy mga nabalaan, unsa yung mga ilhanan ninyong attractive daw. Attractive. Ang usa ka BB. O, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages or pwede po mga mag-text ako as 0975-474-9153. Tingnan natin kasi may mga ano na naman itong mga ganito. Anti-inadvertent mode. Please keep your phone. Alang, ano man eh. Swipe or no. Atura. Sorry naman. Wala magod ko nag-upgrade og phone so dili kiko yung anika familiar. Sorry, biha. Pero bitaw, atong silipo ng ato ang Facebook Live, ha? O, dabi. Mayang gabi, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Ahem! Sabi? Ahem. Excuse me po sa mga gakaon, ha? Gakakuan ko, gakasugipan ko. okay, kanang kuan, kanang ingani gid sa isagol-sagol din imo mga ngalamas, o ingani gid ang resulta ani. Pero excited na ko mukhaon. Oy, may gabi ipod mi, daghang salamat mi ha. May gabi din ha sa imo Mommy Jacqueline Labis sa Hong Kong. We have the same time naman, time zone. Kung unsay oras ko sa Pilipinas, mo po'y oras karon sa Hong Kong. Tingpahuway naman ron mi, pahuway na din ha ami. Uy. Kuri-kuri na pud ka ng mga kuri-kuri uno ni Budyo. Me! May gabi ipod kay Agustin Mendiola Jr. May gabi din ha ang my baby loves. Oy, thank you, Bebe Loves, ha. Greet ko sa kong Bebe Loves sa Cinderella, gikan rin sa Lahog, Marco Polo, Cebu City. Thank you! Uy, salamat kayo. Si Ma'am Nympha Bantayan, may gabi din ha, si Ma'am Nymph. Ano siyang, me please. Why? Si Shame Capasso, may gabi din ha, si Imuha po. Si Mons, uy, Mons, may gabi din ha, Mons, anin yon, Cuerpo, thank you so much. Thank you! Ang ilhanan ng attractive ang usa ka tao, macho ang lawas nindot og sex appeal. Humot og guwapo ala uy. Isa po din siya, actually pandagdag points ni siya eh. Oh, not necessarily nga ako so sa tinuod la. Kita mga binuhat sa Ginoo, we're all beautiful and handsome. Pero kita mga tao mangod sometimes dili gid ta ingon an kaingon na kalagong very appreciative sa unsay na ata sometimes we tend to question ano yung unanim na akong ilong nagwag we tend to questions ourselves ano yung anay akong ilong anong flat ni diba nganong daghan man kay kong mga butoy-butoy sa now we always question ourselves. Alangan mangod sa unang panahon, sa panahon na mo, pag manurok niya mo mga bugas, wala pa man uso ni ato ang santan plus herbal soap. Okay ka niya, tambal mangin niya sa mga bugas-bugas. Sa unang panahon, wala pa niya nag-exist. Sa mga panahon na mo, batang 90s or batang 80s, amo man yung pambirahon, amo man yung pangkanang, sa tawag ana, pang-irukon. That's how it works for us before. Yan ang mga inabuhat. Usay tansan, okay, remember pa mo? Ba? Akong lula sana mingon siya nga para mamatay ng imong mga bugas sa now, kinahanglan magbulad ka o ganang tansan. Taklob sa mga soup drinks. Imuto siyang ibulad dito sa scene, tapos pag init-init na mo, ano siyang imong itaplak sa imong bugas? Daubi. Manaka pa lugar taanig scene. Mga ginagigan sa kong lula sa una. No? Huwag ka na pong, sa tawag anak, ka nang, basta din ako mag-ingon, okay, basig na nagkaon ka ron. Dalby, baby boy reveal daw. Kato besh, kato nagkanta itong himayang nahunlak mo, to kong baby boy. May gabi sa kong amigang Bright. My God! Oh, may gabi din ha, besh, Harold Garcia Ramirez. Sa imong partner na good boy nga dili pala hubog daw. Daw? For real, oh, maayong gabi isab sa isog nga station manager sa XFM Bukidnon. Alad manager, gibikil ka ni Harold. May gabi din na si Mo Besh, salamat sa always nga pagsuporta sa tuang programa. Hello po sa kong mama si Feli Cuerpo nga nalingaw sa imuha from Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Thank you. O sa mga taga Cebu, may gabi din ha sa inyo ha, sa mga nakakaroon sa Jensen. I hope you are doing well. I'm praying for you guys. Kabalo kong ang trauma nga atong naagian the last days nga nahitabo tong gikadlukan sa tanan. I know na dili pagining anak ka sayon sa inyo ha, but I know na ay purpose si Lord sa mga gapang kahitabo sa atua. Affected gyud ang tibuok Mindanao. No, mohang ito sa uban din ha sa mga bibi nato nga naminaw. If you're not from Mindanao, if you're from somewhere else, no, dili mo affected. We hope actually nga tabangan mi ninyo nga i-pray ang safety sa tanan. Bibi, unsa ni naanay problema iyang bana? Bana. Ay, oh, kagahapon ni, sorry, wala akong inabasahan. Mayong gabi, Bibi, I miss you. Mua-mua. Ay, mga miss-miss bito ninyo. Ay, speaking of I miss you, pag-abot ni mo sa balay, especially kung isa ka kaasawa or isa ka kabana, dapat digin na ninyo kalimtan nga mag-I miss you mo sa inyong mga partner, pampastrong po na siya sa inyong relasyon. So kung ginoon sa ninyo pag-treat ang usag-usa sa panahon nga magmanag-uyab pa mo, karon nga minyo na mo, it's also the same thing. Kinahanglan nga dungagan gid ninyo og spark ang inyong relationship. Pinaagi sa pag-recall sa mga butag na inyuhang nahimong way of endearment or naging sweet mo sa unang panahon. Dili kay sweet-sweet lang kay nanguyab. Pag-abot po sa satisfaction, dili pwede nga balibaran ng imuhang partner because that might steer or cause a panagong overthinking. Ilabi na sa mga babae, ilain ba yami? No? Mag-overthink ba? Gidayon, ilabi na balibaran? Dili na siya pwede be. Munang kung kulang ikaw sa kusog mababae man ka or malalaki, deserve po nimo ang ato ang barato kaayo nga enhancer, ang Turbo Men Enhancer. Tag 75 pesos lang naman per capsule. Very barato na gid kay na siya be. Para na sa imuhang pamilya, para mahimong strong, mahimong malipayon ng imuhang pamilya. Once again, available na po sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawa.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XFM, di palit dayon ko. Bisandard, di pagkapi ng akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kuntsik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas.

0: Gold user atong paminawon.
1: Santon Villanueva ba? Iga, Turok Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una na pandugay na to, nga ko'y tiang ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro. Gusto kong likot. Matadungog mo ko kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Kung meron Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Nga ko'y sisba. Una, gamay kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko ulit sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user ating paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Na magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napanap. Sigil man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kit. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: If I ever had a line to heaven, I swear.
3: Nagduka mo? Panginom mo kape o kanito ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kani siya ang kape bi antay duka. Nabiyag panggabi mo ang chef, need ni mo nga alive na alive kaayo ka pero pag humansay mo ang duty, gusto ni mo nga kanang kanagong ni mo ang dugo nga ay matulog na ko kanang murag i-message siya ni mo ang utok ba na tingtulog na baya so kinahanglan na ni mo matulog. Strongly recommended po nato ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Limang kakapi na matambalan pagid imong balatian plus muhayag og mamuti pagid ka. Okay, once again, aduna na kina siya glutathione and collagen nga gisagol sa kape. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar og syempre available na usab diri sa tuang istasyon. Anhi lang mo din hiya anytime. Ayun lang po ng gabi, ikay din ako mga Brianna. Dari sa ito ang istasyon sa XFM Network Philippines, ilabi na dari sa may XFM Bukidnon. Available na ito ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na usabang Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, and Turbo Men Enhancer. Available usab kini sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug pwede po ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Ang ato ang programa usab hatod kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi para kang kung sa mga buntis din ha o mga manganakay na na gusto ninyong matabangan mo nga makapanganak mo nga libre o zero billing. Pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic or malay-balay pa anakan, libre po manganak, libre po ang prenatal check-up, libre usab ang newborn screening, libre ang tambal, libre ang PhilHealth assessment. O, inya buutan pa jud kay ang mga kuan ang mga midwives. Dili jud palpalon kung mag-inart. Mo nang kung gusto ka nga o makapanganak ka nga may pa cashback pa. Ay, dili to siya mali, tinuod to siya. O, may pa cashback. Manganak na ka. Dili pa siya marifanan. May cashback ka na imauli sa imuhang kwarta. Pangitaa po ang Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street. O, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan, diri sa Malaybalay City. Balik na to ang Sir BB question for tonight. Unsa daw ang mga ilhanan nga attractive ang usa ka tawo? Oh, maayong gabi, unsa ni? Wait lang ha. Ang timailhan sa taong attractive duulunon og mga tawo bisan og wala siya kuwarta. Oy, this is very well said. Tinuod yun na siya biha. Maskin pag walay kwarta, maskin pag dili ta hitsuraan, kapag ka-attractive ta sa usa ka tawo, duulon gid ta ana. Mailan po nimo kay lahirang yung aura manggol kapag ka-attractive ka, nga nagung matingala ka nga pansinun ka sa mga tao masing wala ka kaila, masing wala ka kaila sa ilahan nyo, pansin sila sa imo nyo, musmile pagit sila, like ma-feel nila nga confident sila pag ikaw ilang kauban o ka-istorya, you're attractive to them. No? Attractive daw Cinderella kapag pangayoon ng number or Facebook. Mabaing anak, di ay na. Oh, so kay nangayo man siya sa kong Facebook, nangayo man siya sa kong number, attractive na dayon ko. Dili ba na pwede nga, nakagusto lang doon siya sa imo. Kasi kalahian na ng attractive o gusto. Duol-duol naman, good na good. Parintir na sila. Da. Oh, natog na si SM Guru Oy. Di na to kadungog na si SM Deriday. Oh, bash. Nagluto-luto pa si SM. buhay na buhay ang kanyang dugo. O di, wala pa daw siya ka, di pa daw siya katulugon. Yung mga kag nagla-la, gid siya og ganang kuan, nag-inom gid siya og Santon Gold Coffee Mix, kay gusto gid daw siya nga mas muhayag pa siya sa mood. Unsa na lang kay color ani niya nga pirti naman niya puti ah. No. Kami siguro ang nanginahanglan gid anig maayo. Ako ni hayag-hayag gid ko morenahon man gud ko. Although sa live I look like so white, pero puti gid ko's personal. Basta mahayagan. Walang kung makita ninyo karon sa amo ang live nga puti ko. Puti gid ko. Puti gid ko. Pero mas maputi gid ko kung naay mga street lights. Kwapo gid among suga. Gigastuhan gid sa among amo among suga. Uni taod-taod bi atangin ninyo ato ang putahe confession. Asa na pud ka bibi nato ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit, sa iyang mga kasakit, sa iyahang mga kaaligut-gut sa kinabuhi. Ug kun usa ka din ha akaron sa nag-antos o gusto nga matagaan og alibyo ang imong problema, dili man financially pero at least matagaan na mo og katinaawan ng imong panghuna-huna, kauban ng mga listeners nato all over Visayas and Mindanao, pwede nimong ipadala ang imong confession sa atong official Facebook page. I-search lang palihog ang XFM or 101.7 XFM Bukidnon. Itago na itong imong identity. Ayaw ka bala ka kayo. Dili na siya masakpan sa mga bibi nga mga marriage test. Sa mga silingan ni mo nga sige nagpanghimantay sa imuhang kinabuhi. No? Ayaw ka bala ka, bi. Kahit mo tabang mi sa imuhang nga matago kung kinsa ka. Kinsa siya! Ngarong nagluluib ka. Kinsa siyang gipanggamo. Labaw pa ka na ko. Unsay ana ka niya. Nga wala ako. Nangita kaglang nilalang. Pulay ka na ako. Ulan ni Ron. Muulan. Nagulan naman good sa gawas. Dungagan na ito inyong ulan. 0975-474-9153. Unsa daw ang giluto ni SM? Pwede mo na makikaon. Oh, she's cooking biryani. Puhon-puhon besh. Naghinam-hinam na po gani mi rin hiya kay grabe yun. Basta gani ka ng mga ingunani, ka ng mga Indian foods. Did you go kadili? No? Nagkalingaw pa ko customer nak, naminaw sa po tayo sa gabi. Uy, nari kayo mga customer din haa karoon mi. O tama bito no, kaya gold is life, good ba yata mino? May gabi din haa sa mga mami Jacqueline Labis. Thank you so much o sa imuang pagpaningkamot o pag

0: Si Arman, no? Kay, abot na lang gini mo, Arman ba? Bitaw. Ay, gamay na lang yung king oras, B. Nagpanikad na gini ato ang letter sender. Paabot lang sa Judve, ha? O, di lang sa akang magkuan niya. Ma-excited og maayo.
1: Excited
0: na gid kaayo ka nga madunga ng imuhang. So, gilanon karon sa tuang programa. O kung ganahan mo nga mag-confess mo nga live, ganang ka mo mismo ang manawan. Again, ang atuang number po is 0975-474-9153. O kining programa, usab, hatid ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang solusyon sa mga bahog ilok, mga bahog tiil, mga bugas-bugas sa imuhang now. Kaligo, pangluod. Panglugod. Nya gamita nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit na po kina siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O pwede sa Shopee, Lazada, and TikTok.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Tuntun Plus Gold Trade. Tumanggod, sir. Hindi dom ako binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Tuntun Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay aludyo akong pamati. So, inya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, ating paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati, sama ka nako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan log yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Gamit na!
9: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami.

0: nagkabala ka?
1: Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman! Unsay naadig to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyot?
1: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagkating.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapanugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession, ang lugar, ang inyuhang shout-out wall. Kung nasa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga gibati-bati. Nindot nagigitong kwa ina. Kada mga namoy mga kasakit din ha ang gusto ninyong ipagawas din hiya. Kanang basta ka ng mga ingunan. Pwede rin na siya sa toang programa, biha. Pwede ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. O pwede po, kung mag-text ako sa 0975-474-9153. Once again, rated SPG po ang ito ang Putahe Confession. There might be some instances na maka-mention ko o mga words na dili pwede sa mga kabataan. Mga yung tabong sa mga ginikanan ha, kamo na lang gibahala explain sa inyong mga anak na like this and like that. That I didn't mean anything, and it wasn't from me. Char. Basta ka muna lang explain ha, kabaluman ko nga, tabangan ko ninyo nga, mapatin na ang ilang mga panghuna-huna, nadiliingon anak ilang huna-hunaon. Hindi ako maglangay pa weekend, nagpanukad na gano'n to ang letter sender ha, plasta na din ha, lingkod na din ha, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, tungod kay ani ano po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa ay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kini niya wa. Has klang yawa agyo.
1: Violence.
2: Saksi mo! Papriso ka! Agad!
1: Sexual.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Rohaina. Ug ang akong pangutana, Cinderella, sinugdanan sa kuang sulat. Unsa bagid galisod na tagaan og bulak ang mga kababaihan sama nako? Na masking usa lang unta ka stem sa bulak, di man lang ko kaya palitan. Grabe na ba ko kababo, Cinderella, kung iingon na ako sa imuha nga nasuko. Nasuko ko. Namudan ko gana. Nalain ako ang gibati sa ko ang uyab. Tungod lang kay never ko nakadawat og flowers gikan sa iyaha. Cinderella, I find it very unfair. Kay permintin ako siyang ginapagbigyan sa mga panahon na gusto niyang na'y mahitabo sa amua. Pero maski man lang utagaan ko og bulak, diligid ko niya ginapagbigyan sa simple nga butang nga akong ginapangayo. Cinderella, kabalo ko nga ang matag tao lahi-lahi og love language. Munang giniingon nako sa iyaha, Cinderella, kung unsa ako mga gusto sa kinabuhi. Kanang mga gusto gani, Cinderella, nga malipay ko. Grabe lang unta ka simple gyud, Cinderella, nga palipayon ko. Flowers lang gyud. Diha, Cinderella, siguro masking dahon lang ang ihatag sa kuha. Aron ipa-feel nimo sa kuha, isip uyab, nga attractive gihapon ko. Nga worth it gihapon ko. Natagaan ko nimo og bulak. Pero Cinderella, feeling na ako siguro allergic siya sa mga bulak, munang dili ko nitagaan. Dili ko sure, Cinderella, if love language ba ang tawag gihapon ana. Kung ang iyang ginapaira sa iyang kinabuhi, gusto lang ko niyang gamiton. Mabot siya sa mo ang balay, Cinderella, ni walay dalang pagkaon. Walay kumusta. Walay ka na mga plano good na manglaag me. Walag yung ingunana, Cinderella. Pero una niyang ihangyo sa kuha, agnay mahitabo sa amua. Kapag ka successful na siya, Cinderella, aya na ko niya istoryahon. Muhangyo ko sa iya, Cinderella, nga maskin lang man unta, flowers nga baratuhon, malipay lang ko. Pero ngayong itubag sa kuha, Cinderella, nga nung mga iyo pumangkag buwak sa kuha, kung kada adlaw, ginabispisan man ako ang imuhang bulak. Na-hurt ko siyang giingon o gitubag sa kuha, Cinderella. Kaysa tinuod lang, seryoso jud kaayo ko. Pero para sa iya, ha, ni rose or sunflower, wala yun. Diligid ko yung una na ka-importante sa iya, ha. Sa akong kahiubo sa iya, Cinderella, ako siyang gitagaan og kwarta para iya akong palitan. Masking usa lang manunta ka rose or usa ka sunflower. Pero anong mga orasa, Cinderella, iyahan lang kong gikatawan. Nadamura kong katawanan nga naghimo ko og joke just because anniversary na amo. Nangayo ko og bulak, nagpadungog-dungog ko, ug wala ko niya paminawa. Pero Cinderella, sa ending, nagsorry siya, naglambing na po siya balik sa kuha. Cinderella, wala ko kabalo kung babaw ba. Ngayon na aning ako ang reaksyon. Tungod lang sa usa ka bulak na akong ginapangayo sa iya, ha. Nakahuna-huna agad ko, Cinderella, nga gusto na lang ko makibulag niya. Makapangutan ako kung worth it pa ba nga siyang akong makauban. Kung ako na mismo gina-spoonfeed sa iya, ha. Ako nang ginadictate sa iya, ha. Kung unsang akong kalipay, Cinderella. Kung unsang ang mga butang ang makapalipay sa kuha.
na dili gihapon niya kayang ihatag nako. Ug niya pabitaw Cinderella, unsa pa man daw akong pangitaon na kung nay mahitabo sa amua, lipay naman daw kuno ko. Di pa ba daw kuno to enough? Cinderella, ug sa mga listeners karon, I hope inyo akong matabangan. Valid pa bang akong ginabati karon? Angay bang ako na lang ni siyang bulagan? Tuod kay feeling na ako, di na ko inguna na ka-importante sa iyaha. Or ako na lang siyang perminti pagbigyan Cinderella. Unahon na akong yung kalipay, ayaha ang ako ah. Para sa Putahe Confession, Rohina.

0: gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga-anak ng Kandado, Dilawa, kung kriyatin yung taas, kung hindi, so kung pag-ihig, magputol, ay hindi mo hindi matulog.
0: Sampon Plus Gold.
1: Kriyatin yung lami, anak, tumulog, makahito, kung sa kumihi, o tira kayo, gano'n, anak, kriyatin, yun, nanti po, alam kong makapaminaw sa kung hindi kamultika, sa pinabalati, ang ilang kulayan na ang gusto sa Yesu, kaya hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminaw.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan dark, ipakapi ng akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong! Pagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Alala. Hapit ko nahulog sa bangko. Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, inyuhang nadungog kaganina nga ito ang putahe confession ng istorya sa ito ang bibi nga si Rohaina o ang iyahang kaluuran sa manako. Normal lang mangina sa mga babae, good ka nang magkuan, good me, ka nang padungog-dungog me. And it's a simple happiness though, pero... Saya pong case po, lahi ragid po lang kapang kahitabo, kaya murag gina-take for granted siya sa iyang uyab na every time magpadungog-dungog siya, katawaan lang siya, kaingun-ani-ingun-ana. No, wala na ba, kanang wala na gid ba may karapatan nga maglangi sa mo mga partner, aron lang nga matagaan mi og bulak, matagaan mi og kung unsa ba din ha, kanang makaya ragud po, di man po may mangayo siguro mga mahalon, oy, if I were a boy, even just for a day, partido wak pa na kainom. No? Wala pa na kainom, pero nanay feelings, no? Masakitan man gid ang mga babae, ilabi na kung tanaw niya nga, maglahi ra gid ang ginaapas diha sa imo. Sa inyong mga reaksyon, kung unsa daw ning gibati karon sa tuang letter sender, pwede mo nga mag-text 0975-474-9150. Pwede po mo nga manawag. Abri na po ang atong linya hanggang kakahulog man ko. Ano nangyayari dito? Hindi ako makaakyat sa aming mahiwagang upuan. Sige lang, itutukod ko na lang ang aking mga paa ngayon. Again, 0975-474-9153. Hi daw kaya, hi once again, kang Nimfa Bantayan, mauna imong solera. Alo, naglibog mong kanyang. Dili ko sure if nag-exist si Ma'am Nimfa. Daday buhayang, may gabi din ha sa imuha. Besh Harold Garcia Ramirez, may gabi din ha sa imuha. I know that some of you are still sleeping right now. Siguro may wala mga kuryente, pasiglain ang inyuhang weather condition din ha akaroon. Kaya para kaganina, grabe mga kaya ang bunok sa ulan. But then I'd like to thank you all nga kabalo kong despite sa kabisi sa inyo mga schedule karon or sa inyo mga gipangbuhat din ha akaroon, busy man mo, naka-duty man mo, unsa bigi kalingawan ninyo din ha. I know, nagpaminaw mo sa ito ang programang putahe sa gabi. And thank you so much, no? Kaingana ang inyong pagtagad, ang inyong pagsuporta sa ito ang programa. Ginaawag yapo na ito, biyang ito ang mga katropa nga gusto magpagawa sa ilang mga hinanakit sa mga kalipayon or any types of emotions ang inyong gakaagian or inyuhang, ay, po lugar ng wala para agi eh. Inyong mga kakaagian, pwede na ninyong ipadala sa ito ang programang Putahe Confession. Ang atong official Facebook page is 101.7 XFM Bukidnon. Gikan kang texter 8745. Biyain na lang na sender kay wala shy common sense. Anak na ina, wala din na siya common sense eh. Mali mo di eh, wala gid po siya enough ng budget, pero kaya na, remember ninyo, kitagaan siya kwarta sa bayi. No? Kay para lang gid unta nga makapamalit na siya, makapalit siya og bulak, bahalag nagikan sa babae ang kwarta, makapalit lang unta siya og bulak para mahatag sa iya ha, because she said maoro gid daw to niyang kalipay. Kamo boys. Di naman mo angay pa dungog-dungogon. Di naman mo angay nga istoryahan, di naman mo angay nga kanago nga patapsing-tapsingan. No? It's important na agitay common sense when it comes to our partner, regardless kung asawa na ba na nimo, regardless kung uyab ba na nimo, kung gisugot na ba ka, kung unsa ka kasweet saya from the start, dapat consistency is the key eh. Dapat consistent ang gihapon ka, dapat imo gihapon iparamdam saya ha, nga, you know, deserve gihapon niya, or agwi na, no, off na ko. Regardless nga, ingon anak na ang inyuhang kahimtang karon na, ad, na kumuhatag ay niya, kay gisugot na bito ko, so may purpose, na tagaan pa man ako siyang bulak. Deserve gihapon. No? Malipay gid gihapon mi, kung inyuhaming tagaan, nga nugong, mudawat gid mi, oy, kami pa ba? Diba? So, dili na kaangay ka pa dungdungon pa nga, or kanamuagi pa sa part nga mag-away mo, tungod lang anak, eh, kung na kay extra, nga na kung dili, gamay naman niyang ipangay, isa ka stem, ra. Hello, mayang gabi, eh. Mayang gabi, po.
1: Oh, mayang gabi, eh.
0: Mayang gabi, po. Kinsa ni palihog?
1: Medalim.
0: Sino po?
1: Midalim.
0: Tag-asa po ikaw?
1: Bangka. Nakula po.
0: Cebu?
1: Oh, Cebu.
0: Unsa may matambag din mo sa tuang letter sender po?
1: Cheater lang siya.
0: Iyon sa sir?
1: Biyaan lang.
0: Biyaan lang? Anong biyaan man? Di na lang tagaan ng chance?
1: Hindi. Kumaro yun. Ikalipay na sa mga babae ng mga buwak mo lang. Mga bisag pa dumudungog. Hindi mo yung kamao mo hatag yung buwak. Sabi. Biyaan lang.
0: Biyaan na lang. Ngitan lang na ino.
1: Diba sino katong masin din siya ganahan mo hatag yung buwan kaya isin niya ang babae ganahan buwat masin siya may ganahan sa buwat mga masalagi.
0: Pero ikaw ba sir, naaba kay asawa ron or uyab? Naaba kay asawa or naaba kay usabamin yun o baka?
1: Malay kalibin kuan.
0: Nganong magduha-duha magini siya oy. Ginatagaan ba nimo siya og bulak or anything na makapalipay sa iya ha?
1: Maman na yung buwak niya. Kuan taw na. Ano na yung buwak? Wala ka kuning hatag.
0: Wala ka gahatag.
1: Wala.
0: Ano man?
1: Maman na ngayo.
0: Tambag pa ka. Utro mo po dahil ka ipakong tikin. Utro mo po dahil. Dili na mo may kailangan mangayo, bebe. Ang alam mo di ay, imo na hikap-hikapon. Sa problema, ana. Imo na siya inan lang ni mo siya nga. Wala, dili man ko kahatag si Moha og bulak, sabta na lang. Siguro, depende gid po nung nasa sitwasyon. Masabot man po siguro, we. Uy!
1: Sabot pa lang kung bumbil, o. Di ba ka pamitan?
0: Na, patay.
1: Kaya ang inyong ganahan, maya, sa mga babae, Rose.
0: Oh, dili man si Ingo nga tungkol kay gusto na mo og Rose, mohatagid mo og Rose sa amuha. O sahay, mapadungog-dungog mi nga gusto mi og Rose or gusto mi og sunflower, kwarta na may among gusto.
1: Pag-ilag po rin sa amuha, bumbil og santan.
0: O gano'n kung dili, pwede mo na. Pwede na na, uy. Basta bulak. E basta doon lang yun mo siya nga, Han, babes, baby loves, wala mang gilip ipampalit og Rose o ganing nga sunflower. Pwede bumbil. Tanggalin lang gugtunok.
1: Ano, nindag nga ni Manino nung bumbil katunok ko na anam. Bakit ang meaning anak?
0: Patang adili, uy, depende na siya sa kuan imong pag-explain sa iya ha. Wala man na siya tungod kay gitagaan nimo siya tunukon kay ngano ang Rose way tunok kadagong tunok ana. Depende ra kina siya kung unsaon nimo paghatag og mensahe sa iya ha, nga pasabton good nimo good. Diba imo lang siya ingnan na kininga bulak agoy. Kininga bulak bahalag tunukon ni siya pero ang akong gugma sa imo ha way tunok way makababag. Hay nako. Ano lagi ba? Kulang lang gid mo sa discarte boys. Diskartehin na lagod ninyo. Uy, kanang palusot ba haud bitaw mo ana. Uy, girls, di mo maging una na girls, kay utro pod mo. Hay nako. Ay bitaw bi oy, naputol man hinuon si Bibi nato. Uy, nindot ba kayo yung mga tambag unta kay nitambag siya ha, nga biyaan na lang kay dili man lang nga tagan o dili pa dugdungogon pero utro pod di ay. Ano? Ha? Huwag yun na siya nihatag sa iyang ka-live-in kaya huwag mo po daw kung nangayo. Pero naman may kailangan mangayo. Again, importante gidbingan na kay common sense na regardless sa iyong kahimtang karon, regardless kung unsan yung status karon, uyab ba ba mo? Buwag na ba? Ay, buwag naman mo. Ayun, nambuwag. Uyab ba mo? Mag-asawa na ba mo? Unsa ba inyong status? Kinahanglan na consistent kihapon ka. Like the first thing, imo siyang ginapanguyaban. Not necessarily ngayon mo siyang taga-hanog rose or whatsoever. Kung sa may available din, hapa sabdon lang gini mo siya. Biwala naman gini tayo oras. Sorry ka, ayaw. Pasensya sa guys. Sige lang, ugma. Napamantay panahon, ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Nick, ikaw, Nick.
5: Uy!
4: Daago palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layon, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Santon Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyong gisaw na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon lang ko siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ng office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.

0: mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
2: Baklarit sana!
1: Exciting!

0: 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Paklariksana.
1: Exciting.
2: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa sangling niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba ya akong tulog? Ako kay di magkatulog dayo ni magkamat mo ko duga na sa kasbalik katulog. Luma na din ka tuig na din ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo akong tulog magdanggo na gubro. Kaniadto dili man masama.

0: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Oh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: exciting summer manakatropa.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Summer na! Katropa! Kaklaris! Anna!
1: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City, ito ang XFM 89.1. XFM
1: 89.1. May buntag mga katropa, oras na to, alas 4:01 na.
2: XFM Davao, kamatuunan ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan, diretso na impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda, nagabalita, Runda Balita.

0: balita. Ronda balita. Ronda balita. Ronda balita.
1: Mayong-mayong buntag sa tanan mga katropang mga dabawenyos. Good morning kaninyo tanan mga katropa.
2: Good morning.
1: Ayan mga igalaha, mayong buntag once again sa inyong tanan mga katropa ning adlaw kitang Webes. June 11, 2026 mga katropa. Naisab nga hugna sa ato ang rondahanay sa kabuntagon. Mga katropa ning takna sa kabuntagon ako sa gihapon niyo makauban. Inyong tig ronda. Ang inyong tig balita mga katropa, katropang Marvin Ebano.
0: Ronda balita.
1: Ayan mga katropa ning mga orasa ha. Good morning. Ito makasunan nga pagbuhay lang ng bata. Ang uban mga katropa nang himuta pag may mga kasikas din mga iga.

0: na sa ilahang mga angay pang takang ang mga katropa pang ibda ng angay pang ibto. Ang mga katropa ang mag-overcharge mga katropa na
1: dali, no? Malaya ang dahon para matanggal ang chemicals, dali ila kayo nakwaon. Ang inyong himuon, ihumul rin yung nagtubig. O, ayaw ini ni tubig, ha? Okay, laya. Basig, butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ini ni tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. O, bisag dili dahon, any kinds of vegetables. No? Inyo nang ihumul og tubig, butangig asin, no? O, tanawa, unya-unya, mapila ka minuto. Mas mayo, 30 minuto si babad. Maglahi ang kulay sa tubig or antimplas tubig murag maglapot-lapot tungod kay gitanggal ang chemicals niya na sa gulay. So human yan na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo, so tanggal na ang chemical, na? Inala lang kasimple, unlike sa mga karne, labi na sa karneng baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, kining gitawag na to karneng baboy mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay, na? Ay na, nakagahig ulo ng bakterya nga nasa karne, especially sa baboy. Mao na sa mga hilig ka og karne, tanawa na, na? Digid matawag nini, di jud ma-absent. Sa isa katuwi, kining gitawag na to bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. Mao na ginalikayan or gina-advise jud dapat especially kung permanent na lang sige tag aduna infection sa lawas ginapalikayan jud kining pagkaon og mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon labi na nakasanay nato na mga katropa, di man nato na mapugnan. Magani sa mga pasyente nato nagatos klinika wa man taga pamugos nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, unya kaon mo gulay, kaon mo mga root crops, wa man taga pamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang kung di gid mapugnan, no, kay mga kaon magin especially kung adunay mga okasyon. Ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement. No? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, na bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha kag gitawag din nga gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement labi na ang Santon Plus Gold. Ay kung mingon magutag Santon Plus Gold food supplement basta giisip sa uban para lang ni sa mga adunay balatian, no? Very wrong, mali jud na nga concept sa pag-isip mga katropa, no? Ano man ang food supplement isan pagwa kay balatian ginigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot aduna joy kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Kaya asa man nagikan ang nutrisyon, doc? Siyempre sa atong mga gipang kaon. So therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digid mo kaagulay, digid mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan na lang itlog. Prituag hotdog, kusino, unsa pa na din ang pwede iprito. So ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. O gani ang malnutrisyon, usa kini sa gitawag og global crisis. And then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema, kining gitawag na itong malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangitawag pamaagi ang or solusyon ng ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pagwa kay balatian, tungod kay kinimutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales, nutrisyon, sustansya, sa lawas nga diin wala natustusan, or wala nagampanan sa imong mga gipangkaon. So ina nakara nindot mga katropa. Pag inong bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kay natabang. O ba ni pag inong mong santon vitamin C, ang vitamin C mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naa gayud sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So pamaagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sinyo akong mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atong Santon, kay alkaline mani. O di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na nga din dilis safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise mas maayo inumon siya early in the morning pag matas buntag, no? Kay directly absorb jud siya sa lawas, no? And then 30 minutos human mamahaw saan na ka magsugod pag inom sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag niini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problema sa panglawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na, no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dole sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa atuang Yes to Health Clinic. Gani sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ato gayong mga products. Especially ha, sa ato ang mga senior. Ayaw na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag ka mong kasuway sa atong pagpanambal, i-grab na tayo ng opportunity. Na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre mas maayo mag-avail na usab sa ato ang free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerals, no, sa ato ang lawas. Especially ha, kini mga nagluya ng mga organo, dinuatan na sayon, masigduga na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, huwag yapunta nag-amping, sige yapunta kaog mga lamian ng mga pagkaon, nako po. Saan na nagtawag nini, naghihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo ihihi, no? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po ang mga senyalis nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulata mga katropa, inahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes World Clinic, huwag kaya free ang ato ang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa pagkala na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agay yung basa sa ato agay yung mga texters, kung kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan, ayun lang ipadala pang tanaw. For now, ano na nausap kita yung mga texters? No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan. Yung mga gayon na ipadala ng mga pangutana. Especially sa gitawag na itong pag-ambit, nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewings, tanan ha! Labi na ganyan sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. Good day, Katropang CJ Nitrido, watching from Matina, Playa, Davao City. God is good all the time, mga katropay. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan. God is good all the time, yes po, mga katropa. Samtang aduna kita, gitawag na to nga, ginakaon, matagadlaw. Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? especially if, sa itibok ni Mlawas, no, ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Yeah. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutan ako unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan, ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, na nang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarataw niya, dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. Himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon, no? Kanahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras, no? Sa pag-inom. Kanya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas dagan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote. Ato si banggod rasa, no? Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Kunya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na, ha? Okay, basig dagan-dagan na nag mga gitawag nini, no? Mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, niya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-aan sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Niya, maghimo na po dugbago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay Theridium or mismo bisog gagitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga. Kaya ang imong himoon, pagkuha og duga sa carrots, butang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Butang ang duga sa carrots, kinanglan, ha, hinlo pagkahimo. Butang sa dropper,

Pag mata subuntag uman maligo o niya sa gabi, bago na po matulog, patuloy na po ang imong mata. No? Tagduha ka tulo, matag mata. O niya, kinahanglan, presko nga karot sa hand, dili kay basig ka itong gimo, gigamit niyo sa buntag, na pang tulo sa mata, mo na po himuon niyo pang tulo sa gabi, o di jud na maayo. Kinahanglan presko. No? So maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, nakuha ang duga, na mo na po ipatulo. Duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Mo na ha, una nang i-check mama Mercy, no? Sa man ay mong kaila o ikaw ba mismo, ipacheck ang mong kidney, basig ado na ay problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, kahit ado na kinispirulina and malunggay, diin mo tabang para mahinluan o matabangan gayon ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayon sa mga waste products sa atuang lawas. From Jing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes, sige lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit, dagan salamat sa pagbasa. And sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms, kining gitawag nato lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Munay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag nato nga diabetes. Yes, ka diabetes manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Na diin subalo sa pagtuo, nilabi na kung dugay ng panahon, na diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, na diin mag-resulta kini, na diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, na diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply nini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka na mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? Kung dugan na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, huwagi hapon natanggal. Unya kung doon na kastong klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? At aga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, kaya na ito ng tuldukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, pwede kayo matuldukan ang atong problema sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapakas inyong balay, ilabi na gasakit ginay mong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang hot and cold compress. Ugat magud imong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang imuon ni mo, ma'am, Jean, pabukal ka og tubig nga may tawag dini Downs Gabon. Unya, butang ikusa ka luya. Ang luya, dukduka sa ibutang sa tubig. Unya, usa kutsara kasin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Huwag pinabukal ang tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balihin na pod ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imo mga veins, no? Kadalasan mao mong good ni pag adunay barado na mismo sa dugo, maapektuhan jud ng mga veins, ngandiin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na, Ma'am Jing.
Imoni mo na every other night. What masabot? Hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka. The next night, pahuway. And then, sunod na po gabi, usan na po ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. Wa kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Kaya, gabi na po, human man hapon. Wa kapsula, 30 minuto, suman ka man hapon. Yeah, siguro no, usa na lang ka pangutan natong hatagan og katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitao tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Mama Isel May. Dinagayod sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan na yung pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey Mangati City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas, 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha, problema ra ba pag muisgota o gitawag na itong constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wala kay nato ni ginatagan og pagtagad karon na, which is nga diin sumala sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan ha. Take note mga katropa, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days. O nya, pangisi-ngisira mo din ha. Murawag, way na hitabo. Ay, nako po, ha? Inanan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Kaya basig, matingala na lang mong, adin, maabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kaya nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na Hans, tanang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kaya nga naman, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no, from ascending colon, transverse colon, to descending colon, kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat, nung adiin na nakakonek, no, sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtun, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtun, dapat in 24 hours, dapat mapagawas yun nato na. Apan kung wala nato na ipagawas at tag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon katunga hugaw nga naas nung tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katumagag may ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas may himong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run daghan na kaayo og balatian. Mo na samtang sayo pa kundi normal ang imong bowel movement at imana dayon. Ang inyong himuon likay sa mga pagkaon nga tawag nini kulang or wala jud siya, gitawag na tog fiber. Sa man na jud na mga pagkaon nga walay fiber daw. Number one, kining gitawag na tog instant na. O na sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siya pagkaon og pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. O, ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot yun na. No, nga din maglisod siya paglibang. Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man mga pandisal. Unsa man mga pandisal, na mga sliced bread, na mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan likayan, no? O niya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon as or kasab kauban na siya sa gitawag na itong junk foods.
ano junk foods man, ha? Kapag visit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrition. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugas, muto matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrition, mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Ay sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber, nagikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement na mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Una, kung hilig ka niya na, kanang puti nga bugas, unya tawag ni ini. Inubaran pa ang ugsudan nga lisod tunawon na binagkarni nga in 48 hours bago matunaw slawas. Yeah, hilig pa dyan ka mukaog tinapay, hilig pa dyan mukaog noodles, autoara na. Ah, siyempre, hilig pa dyan mukaog mga pasta, mga spaghetti, sa panadin na, bihon, sutanghon. Tanawa mga katropa, kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi og brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No, labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Oh, bisan pag lalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Pulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? At ako sa palingkit, tagot sinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, dihan na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di dyan po makaya sa brown rice, o, dihan na lang kita sa mais. Bisag-asa, basa taas, og fiber, dako kayo ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisigutan. Yeah, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag-inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Kunya, pag-inom dayon og pure pipino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Okay, numas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. Wala tayo kong oras, mga katropa. Og dagan salamat sa niubanin ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala na tayo kong oras. Dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana, no, sa ilang mga message. Niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Inaanyong health consultant, CJ Nedruda. Pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay mag-aingon. Huwag baga pa hinumdom. Amping ang imong lawas. Huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4.33 na sa kabuntagon mga katropa. Musunod na ang ato ka programag inyong tulanon ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga nagkaroon sa gawas, atron ato kining buwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 25 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!

Ayo bentak morning enggak usah bergagak terpa. Ibot deh. Ibtanune angga unga. Napisi mga katropa nga gigtan sa lansang dia gigtan sa pisi sa musketero. Ana di ay mga katropa nga damay. Kita kumusta mga katropa ning adlaw sa peron nga Huwebes mga katropa. It's a 11 degree nga bulan mga kaigsoonan sa Hunyo tuig 2026. Hello, good morning, bangon, ibta na mga katropa. Kumusta ba tibok probinsya mga tropa sa Davao Oriental? Nagpaminaw karon rin sa XFM 99.1 Mati City. Good morning kaninyong hurot mga katropa. Kumusta po tibok mga tropa ang paminaw karon sa probinsya sa Davao del Sur? Good morning kaninyong tayong taga Davao del Sur. Good morning sa mga tropa Davao Occidental. Good morning kaninyong hurot na rin mga katropa. Good morning sa mga kaisunan probinsya sa Davao del Norte 223 kabarangay. Good morning kaninyong hurot. Good morning. Apil na rin mga katropa si Lyndon Estremos din hikaroon sa Carmen Davao del Norte. Kapi. Good morning sa mga tropa Davao de Oro. Good morning. Mawab Davao de Oro, good morning. Labi na din sa mga pamilya, mga tropa nga Feliciano, sa mga Fili, Feliciano, good morning mga Fili, uban siyang mga apuhan, o gusto siyang mga anak, mga tropa, good morning. Oy, murag, karo sa gaitong, karo ng fiesta dari sa Mawab, hapon. Agahapon dari sa ilahan ni Mama Fili, Feliciano, agahapon mga tropa. Kanya na po'y fiesta kagahapon. Karoon na po'y fiesta dari napita sa unsa na, dari napita sa atawag ta mga katropag kapalong ba ito? Asunsyon. Ito napita? May pistahan rin napita. Nagang pista mga katropag. Hoy, good morning rin mga katropag kang Dudong Mikaniko Brother. Met, good morning ya, met. Mga ka-classmate ng mga upaw. Upaw? Ito. Si Dudong Junior Kwan. Mekaniko, maing buntag naman na dong. O karusab kang, siyempre mga katropa, dari sa ako ang pinakaambungan po nga classmate mga katropa. Nga naa karon og luto, lutaw sa kadagatan. Si katropa, Dodong, Rosil Ignacio. Musta mga na dong? Sa eggs, musta mga eggs? Good morning mo dia. Matod pa ni Kwan, morning Busing Bong, si Busing Bong, sa badya dong? Ako, mga bata-bata, randaon ko ninyo, manguli mo din sa Pilipinas. Mga bata-bata, randaon ko ninyo. Okay, Dudong Rosel. So, Taix, morning niya, Taix. Huwag na tusab kay Imbi, mga katropang sa Imbi, mga tropa, huwag na si Gilbert Intig. Intig family. Good morning kaninyong hurot mga katropa. Live na live sa kita karon mga katropa ngayon ba ningog sa XFM 107.1 Tagum City Davao del Norte. O siyempre mga katropa dali ka ng Nini Tapasaw San Juan. Good morning ng Nini. Morning na. So gato mga katropa ang Drisa magtanaw mo Drisa kuha mga katropa ang kuhan. Akong Alexander Umaki Algabri account. Kuan na din na kanang di nyo badungog ang background music. Kung natay, basta di rin ako i-opdre ang ako ang microphone. Pero ang aray mo, makatropa, wag mo na makakunik o gakuan. Wag na makakunik, makatropa din sa ako ang studio. Wala mo na yung mga kinakabutangan. So, pero di rin mo mga makatropa, maminaw sa kuan, di rin mo sa atong Facebook page, XFM 107.1, Katropang Arnel Cortez. O ingon ba mga tropa dinhi sa XFM 99.1 Mati City. O sa atong YouTube. YouTube mga tropa ang XFM Tagum City. Paki-follow, paki-subscribe mga tropa sa atong YouTube mga tropa ang XFM Tagum City. Akong tanawon mga tropa dinhi og pila na mga tropa ka mga subscriber. Kauban ang mga katropa niya na ang mga driver mga katropa subscriber. Kagahapon, 100 na.
kagahapon 97. Karon 100 na. At least nadugang tulo kagahapon. Unya madugang na pud lima unya, 105 na ni ugma. Lauman ako kay mo apil man si Kuan, si Taix magtropa og si Dodong Mekaniko. Og si Gilbert Intig. Sila si Berlin Agbonis, kumusta ka sila no? Si Ethel Barlovento, kaloy ni Ethel Barlovento magtropa kay very healthy mga kaigsoonan og lawas mga tropa. Dito naabya sila din sa Kuan. Naabya sila din hi mga tropa sa Punta Linaw. Banay-banay. Unya sila si Kuan, sila si Kuan, sila si Lolita Wakan, mga teacher man sila. Naadres sa panikian. O ngingon man si Kuan, si Emily Tormes. Ang saya, pwede niya sa banan Emily karon. Emily Tormes, mga teacher man sila. Ang buntag nito rin, madugang sila niya. Upat na mga tropa, madugang subscribe. Unya, napagyan mga kaigsunan si Juan. Napagyan mga tropa si Nangini San Juan. Madugang yan na karon sa atong YouTube. Mo follow din siya. Mag-subscribe din siya. Unya, naapod mga katropa si Juan. Napagyan din niya ang atong pinaka-successful na classmate mga katropa. Na principal sa Juan, principal karon sa Banay-Banay Central School. Central Elementary School. Si Ma'am Maricel Montero. Sa'yo, pwede mo ba na? May buntag niya, Ma'am Maricel. Kani, madugang ni sila sa YouTube na to. Madugang na ni Ugma. Expected nga na to 105 na pudugma. Ayan, kadiyot lang mga katropa. Mag-ampo sa tabay.

0: Naaka sa ngalan sa amahan, sa anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amin. Dalaygon og makagagahom nga amahan, yes Lord, may buntag kanimo Lord God. Ang ngayon lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan. Ning laing adlaw na sab nga among naangkon nga kadaugan sa kinabuhi. Salamat Lord God sa mga pagsulay. Sa tibuok adlaw aduna may mga pagsulay sa among mga gimbuhaton. Apan ang imong balang espiritu mo inaga hari hinungdan kami mamahitong pawak ngadto sa dili mayong mga huna-huna. Lord, salamat sa imuhang bendisyo panalangin sa tibuok adlaw kagahapon. Hangtod kagabi nga imo kami gibantayan nga mahilayo kami ngadto sa mga daotan. Ning adlaw na sab Lord God, kami mga liyo po na sab nga kanimo. Naunta ning adlaw imo kaming tagano sab og gagiya, kahayag. Tagsa-tagsa namo ka mga gimbuhaton. Labi na karon sa mga dapit nga diin wa pa makasugod ang klase gumikan sa pagsiguro usab sa mga nagtanaw sa kaluwasan ngadto sa mga estudyante, mga ginikanan, mga teachers, mga staff sa matagtulunghaan nga makumpleto ang ilang inspeksyon aron dili mahalikay sila ngadto sa mga dili maayong kadaot. Luwas nga makabalik sa tulungan. Labi na din sa Santo Tomas Central Elementary School Speed Center. Sino magtutudlo din he? Hulat la magunsa ang mando sa ating LGO o sa DepEd Davao Region. Kay hangtod karon wa pa sila sugod sa klase. Uman nga gitay og sa linog. Pila kini kala lugar nga ato nabisitahan. Nadiin bisan pa man og nakita nato ang mga building nga dili ingon anak kadako ang kadaot. Nagagagmay lang mga crack mga katropa. Apan gipaniguro sa kulang ahensya sa gobyerno nga mubalik sila sa klase. Na sure na gyud nga way mga kadaot para sa kaluwasan sa kadaghanan. Kung ngadto sab Lord God sa mga kaigsoonan namo nga adunay mga balatian ining panahuna. Inaot pa ta Lord God ikaw magapahiluna ngadto kanila. Kining tanang mga balatian bisa pa man ug wa madala ngadto sa mga balay tambalanan. Pan ikaw ang tinuod nga Doctor Lord God. Ang imong balaang kamot may muhikap, may muhuyop ngadto sila mga balatian. Aron mawagtang ang mga anaa sa ilang panglawas. Tagsa-tagsa ka na mo, Lord God. O mga financial na pinanglanan, pinanglanon, Lord God. Tagi kami ni Lord God, gumikan kay ikaman. Ang kinubdan ining tanan. Mga suking tigpaminaw, gapaminaw ni ining kabuntagon na sayo. Panalangin, igbendisyon ni sila, Lord God. Kaunta maangko nila ang kadaugan ning adlawa nga malipayon uban sa imuhang uban sa pagsalig nga kanimo ug kini inubanan sa imong giya. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan lagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Ngalan sa amahan, sa anak, sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Balik tadi mga tropa sa atong panag-uban mga tropa exciting Pilipinas. Good morning sa mga tropa din ni Marvin Algabre Repoli. Walay po tong Repolio. Kaya Repolio man to sila si Kuan ko sa Labon. Kani siya Repoli po ni. Mayong buntag ni mo diha. Marvin, asa kayo napitin niya bin? Good morning ni mo diha. Sa tanan-tanan karo mga tropa, gatanaw mga katropa sa atong pagpanag-uban. Extremos family, no? Napo ko yung mga dres sa Santo Tomas, mga Extremos family. Kung ako masayo, dres sa Santo Tomas, ito nga mga ka-batsmate na mo. May buntag ka ninyong hurot na rin mga katropa. Inaot ko nga kamo, anas ka basko, kapiskay nga panglawas na ining adlawa karon. Ato kapag panag-uban. Dari mga katropa sa uban, panggatanaw sa atong mga panag-uban. At usang unahong timbaya, mga katropa, si Wilma Di Soyo Quintes, mga katropa, nga naakaroon rin sa Kuwait, mga igsoon. Good morning sa tanan, matupan niya rin sa YouTube siya gatanaw. Good morning mo din na Wilma. uban sa imuhang inspirasyon sa pagpanerbaho. Beetle Jean Oring. Bato pang Beetle Jean Oring, mga katropa. Good morning, katropang Bung. Great ko sa akong banag, si Tirone Oring, katropang Bung, ug sa among mga anak na nga tulog pa. Si Isai Terry og GR. Hala, good morning kayo tanan. Hinaro Solas, good morning. Umas tibok members pamilya. Hala, may buntag kanin yung hurot mga katrop. Uban pang nagatanaw karo ga paminaw. Sa ato ga pagpanag-uban, ngawa palang magparamdam. Hala, kanin yung hurot din na mga katropa. Good morning. Good morning, Chon. Good morning. Alright, mga katropa, nagkape na ba mo? Gamit mga katropa itong kape nga Sanson Gold Coffee Mix. Makin yung makapadasig sa kabuntagon, mga katropa. Uy, wako, nagasalamat na mga katropa sa kuan. Nagasalamat sa kuan kagapon, mga katropa. Nakasuroy kita rin napita sa pagiging gatuan ng eskwilahan, mga katropa. Kung sa'y rason, na anong kuan, mga katropa, wapag yun maka-declare, mga katropa, balik sa klase ang Santo Tomas. Santo Tomas Central Elementary School, mga katropa, Speed Center. Doon ay mga rason, mga katropa. Bisan pa man, mga katropa, sa giingon, mga kaigsuna ni ma'am, ang atong kuandri, Admin Officer 3, Admin Officer 2, na si Ma'am Mortira. Matod pa niya, mga katropa, na gagmay raman kaayo ang mga bitak-bitak, kung tawag mga leaking ba, crack ba. Pero katumagag mga crack, mga katropa, is kuan pag ito, dili pag ito tanan nga niya atong linog, atong lunis. Nakalabay pa itong linog, mga katropa. Pero nag-agad sila, mga kaigsunan, kung kanusa maghatag og notice for assumption, mga katropa, o ilif, mga kaigsunan, ilif na ang, kuan, ilif, mga katropa, ang stop, mga katropas klase. Paabot lang sila. So karon na napoy gipaabot, mga katropa, nga kuan sa ato ang LGO nga kun hantog karon padayon gyapon, mga katropa, ang walay klase. Ya ugma kuan mo holiday ugma eh, pizza 12. Diba, Independence Day. So di modo, mga katropa, kuan na. Ining siguro Lunes na gyud, mga katropa, ang klase. Pero kagahapon pag ato na to, mga katropa, sa palin kuan kining to Santo Tomas Central Elementary School, na ay mga ginikanan, mga katropa, ubay-ubay mga ginikanan dito. Atong gipangutan na, mga katropa, si Ma'am kuan, si Ma'am Mortera, si Bradley Garbonadura, ang grade 5 teachers, akong classmate, matod pa nila tungod kini kay adunay orientation po sa mga ginikanan. Kuan lang yun nga kahapon orientation sa mga ginikanan. Mientras wala pa yung klase, wala pa yung mga magtutuwa, wala pa yung mga bata, naghapon ng gikuan nalang, mga tropa, doon ay mga orientation na by room, mga kaiksunan, by classroom, orientation, mga katropa. So, mauna, kaghapong adlawa. So, nakita na to nga okay, mga katropa, ang tulunghan. Pati nakita mga dagko, mga crack, mga katropa. Nag-ingon na sa admin officer to, mga tropa, si Ma'am Mortera, na isiguro lang yun sa LGO, kaya gapadayo sila inspeksyon, mga katropa, kaya daghanak yung building eh. Kining Santo Tomas Central Elementary School Speed Center, mga kaigsunan, is mauni ang pinakadako, mga katropa, nga eskwilahan nga elementarya dinhi sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Kumisgot po ta, mga katropa, mga high school, diri po, mga katropa, sa Santo Tomas National High School. Maupo ni ang pinakadako, mga igsoon. Wala na ako mahapiti kagapon ang minsi, kaya diri mo ko agis pikas good. Diri ko sa Asunsyon agi kapalong, manawa ko ka hapit og minsi, mga katropa, sa Santo Tomas National High School. Ay diri, mga katropa, tag-upat ka indanan ni mga building rin. Gahapon, istorya mini kagahapon ni Bradley Nadura, mga katropa. Istorya mini kagahapon. Wala na gyud magklase, mga katropa, ilalom sa dagkong kahoy, ilalom, mga katropa, sa mangga. Wala na magklase. Wala na po yung mga mangga dito, mga katropa. Ground na lang gyud dito, mga building na pati daghana. Tag 4 indanas pag mga building. Sa una, nipa, mga katropa, atop sa eskwelahan way back 1990, mga katropa. Ini napita with the second year. rin napita mga kaigsunan is kung pa ni ni pa pang atop dere dere mi nakabalhin gikan mga tropa sa sentro mga tropa sa Tibalog Barangay High School. Yon. So at least mga tropa nakita dato ang kuan ang mga kausaban, dako kayong kausaban na grabe kadaghan mga tropa sa volume sa mga tawag ta mga katropag mga estudyante sana gumikan mga tropa usab sa pagkadaghan na dako na mga katropa ang populasyon usab dinhi mga tropa sa Santo Tomas Davao del Norte. Mao bita mga tropa sa Santo Tomas Davao del Norte ni-apply na karon mga tropa nga pagka city mga katropa ang Santo Tomas municipality mga tropa Santo Tomas na diha city na puhon apply na unya babalhin na mga tropa City Hall. Base mga tropa ang City Hall mga tropa diri na sa Bubungon. Na pud rin terminal mga tropa sa Bubungon. Santo Tomas ang sentro mga tropa Tibalog. May sentro karon. So nana mga tropa ibutan na sa Bubungon. Sa dunay 5 hectares ata nga donate mga tropa ang yuta dinhi sa mayor. Mayor Dhisika nag donate og yuta ata dinhi sa Bubungon. Wala ko masayop. So diri ibutan ang new City Hall. City Hall mga tropa. So first time kana mga tropa kumahimo ng syudad ang Santo Tomas. So first time pud nga magamit mga tropa City Hall na gyud. Diri ang municipalidad himuon ko dining district hospital. Noon mga tropa ko basayop. So kining old mga tropa na munisipyo. Ani himuon ri mga tropa mga facilitate upan sa gobyerno mga kaigsoonan. Ayon mao na mga plano. Diri mga tropa sa kuan. Pero sahay mga tropa dinhi sa mga plano naagi mga dagkong kalambuan nga nakita makita ni mga tropa kinsa ang gadumala. So, maingon ang uban mga tropa nga grabe kurakot ang hitabo. Kung adunay kurakot mga tropa aduna po project makita matabunan ng kurakot mga igsuon ang project mo imakita mga katropa mo ni tinuod. More on project more corruption. Pero dili halata gumikan kay naaman mga tropa gihapag sa project. Diha sa project mga tropa diha ka magkuan mga tropa makakuha pod mga tropa mga percentage nga maadtos bulsa di pagkini wala murag SOP na kuno panahon na bay SOP ay unti na mga tropa na mga kuan diha kani mga contractor mga tropa aron lang nga makakuha sa bidding na na mga tropa ay under the table o niya sa una under the table pero karon including the table on top of the table na mga tropa panahon na mga tropa diba. At least mga tropa nga maging totoo ka makita lang ma-project na daghan kaanyo okay kayo diba? Diyot lang mga tropa kay sa atong pagbalik karong mga kaigsunan ang atong mag-isigutan mga balita atong madungog mga kaigsunan din itong pagbanag-uban ng atong programag inyong tolmanon Exciting Pilipinas. Oras alas 4:56 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang maligayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang giyas sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Basco. Similisa nga taga-Bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
1: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw kung naay

0: pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Sunfon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nabundang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog. Then ay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunfon Plus Coffee Mix. Ipasulit.

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig

0: natural, bono o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit ng diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: and nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Filipinas!
5: Alright, balik na rin mga katrupa sa atong pagpanaguban mga kaigsunan na last 5-3 na yun sa buntag. Nakakapin na mo diha, pre! Pare Inday Karing Pipe Gregorio. Pre Greg, good morning niya, pre. Pre Gregorio Inday Karing Pipe. Morning niya, pre. Kapi-kapi na, pre. Ay, puni matas pare Karing, ah. Nga unya pa mga alasize yung program. Kang Greg Japon, si Brad Greg Rowan Laya Villafranca. Bro, kumusta ka, bro? Buntang ni bro, Money Money Pacman magatropa din hi sa Valencia City Bukidnon. Wani kaning muraga iyagyo kong kuanon kaning ani purba nako bro. Bro kaning bro Ruin Greg Ruin. Ing ani purba nako murag imogyo kong kuanon, imogyo kong drawingon. Kuan si artist siya magatropa artist no. Artist siya magatropa si Brad Ruin Villafranca mga katropa. Laya Villafranca. Mahini siya mga katropa. Kaya mauna yung trabaho mga katropa. Mag-drawing mga kaigsunan. Painting, mapinting. May buntag nga bro. Sabot-sabot ni magpinting ni siya mga katropa. Masabot.

0: sabot ang presyo. Maimbuntag mo, bro. Alright, pero ayun ka po tayo mga kaigsunan. Risa itong pagkakagupan. Ang itong programag inyo. Tuloban noon, mga katropang exciting Pilipinas, bro. Bibo at Mayuga Pascual. Atong chief technician sa XFM General Santos City. Good morning. Maraming sa mga tropa kay Kinsa Pabanere. Si, okay, na nakompleto na. Andres Picas, ako pang liliog balik, mga katropa. Kining uban din hinggatanaw. Naadri, mga katropa, si Marlon Cuer. Dari sa XFM 99.1 Mati City. Gatanaw sab. Okay. Diri po mga katropa si Kwan, si Lota Sagid Estrada o si G.R. Sarino. Yan, good morning. Advanced Facebook members, pamilya. O diri dahil ni Kwan, ni Ma'am Miling Kwan, Rilampagos. Siyempre doon ni Mosin Bana, gani, Ma'am. Ma'am Miling Rilampagos, isa po ni ka mga Kwan po ni, media po ni ka ni Adto. Niya po ni siya newspaper, mga katropa ka ni Adto. May buntag ni Ma'am. Uy, salamat, ikagapon. Nasa Kwan, naka... Nakita ay minimamili kagapon rin na pita sa kuan sa may atbang sa historical rin na pita sa may kuan rin po siyang dapit. Nakita ay may murag na libre tagpamahaw kagapon ni mamili ay salamat ma'am. Salamat kay mamili. Nakita ay po may kagapon mga katropa ni katropang kuan katropang labu-labu kid libunaw. So nag-abot may kagapon mga katropa nakasaybit na silang pamahaw. Sabi ta, apel yun yun ko. Marag na-apel yun ko sa ilang kwinta kagahapon mga tropa. Nagkita ay mamidrin na pita mga kaigsuna. So nakapamahaw ta mga tropa kagahapon. Upan mga tropa si Mamili na Rilampagos. Salamat ma'am sa sponsor. Ano mga grasya mga tropa. Mga din naangay mga tropa ang balibaran. Pero disgrasya, balibarin. Aba, delikado na mga tropa. Yan, good morning mo dyan ma'am. Ubas di mong members, pamilya. Dai ko andri mga tropa as advised by the rapid sa Santo Tomas ni Santo Tomas municipality of Santo Tomas as advised by the rapid damage assessment and needs analysis ng Ardana team classes at all level public and private in the municipality of Santo Tomas Davao del Norte on June 11 2026 will remain suspended until further notice. So hangtod karon mga katropa June 11 padayong suspenso ang klase dinhi mga katropa sa Santo Tomas Municipality of Santo Tomas Davao del Norte mga kaigsunan. Kini base mga katropa sa gipaabot nga public advisory sa Santo Tomas Davao del Norte LGO mga katropa Santo Tomas. So ang tulunghaan nagpaabot rapon sila mga tropa kanosa amali ilif sa Municipality of Santo Tomas mga tropa kay sa dako-dako bagod nga area mga tropa sa Santo Tomas daghan ang mga eskwelahan nga ilang ipag-inspeksyon di ba gi-inspeksyon sa Ardana team mga katropa hinungdan sa dili man lang dinhi sa sentro na pamay daghan mga tropa nga dunay mga tagas nga mga building makita mga tropa bisag dili itinagas ang building apan adunay mga posibilidad nga mga crack mga katropa sila gyud ang magbuot mga katropa kanusa nila ipadayon mga kaigsunan ang klase mga katropa yon at least nga safety daan na tumang kabataan na sa itong mga eskula sa itong mga panimalay karon makatabang-tabang pa sa mga ginikanan matod pa mga katropa bitaw ni Kuan Wilma Di Soyo mga katropa matod pa niya din he mag homeroom meeting naman gani ang ubang eskwelahan project na sad anak mo gina expected magyun na nga sa homeroom mga tropa adunay mga kuan diha mga kaigsunan adunay mga gagmay-gagmay mga diha mga tropa mga kortina unsa pa na din ha naagi na mga kaigsunan pero panahon nga deep in secretary mga tropa si Vice President Sara Duterte giwala na mga tropa mga palamuti mga tropa diha ng room. Kaya ang room ang good mga tropa kani adto mga kaigsunan pamaagi kani adto mga tropa sa kuambot dibalik man siguro karon kuana pagwapuhay og room panindot tayo og room mga tropa unsa kanindot kay adunay evaluation kay isa to pinakanindot og room adunay mga awards di ba hinungdan mga tropa ang teacher mga tropa mag bugasto kaugalingong bulsa ug gi makaya sa teacher adto mga tropa isanksyon adto mga tropa ipaabot sa mga kuan sa PTA mga katropa sa homeroom PTA at ipabot so amutan na po mga tropa ngadto sa mga gidikanan mao na tanang mga gidikanan dili makaamot mao to magyaw-yaw Yaw-yaw to mga tropang muna-muna nila mga igsan. Huwag ipambaon ng mga bata. Magbaktas pa gani sa kuan. Kaya mo sa eskulahan mga tropa. Huwag baon nga sudan mga kaigsona na alay kanon. Okay na sa ilaha. Maka-eskwila lila mga anak. Okay na. Unya napoy ubang ginikanan mga kaigsona nga di ka balong muna-una sa ubang panginabuin sa ubang ginikanan nga kauban na sa tulunghaan mga katropa. Na mga kabataan. Makita mo na mga kaigsona kung huwag kaya. Ayaw ninyo ipurso mga katropa. Tanawa po niyong ubos nga katilingban. Kaya maingon taga, dili man na kuan, dili man na kumpulsore. Voluntary man na, voluntary lagay. But, sad to say mga tropa, matuo mo ka, masugot mo ka sa dili. Ako taon-taon magiging ko mga tropa na himong aktibo mga katropa, official sa tulunghaan, sa row, sa dili lang sa room na mo, home room mga katropa. Kung dili, kinatibukan mga tropa ang tulunghaan sa elementary o sa high school. Hantog nga nahumalang kali siya kuha mga tropa. Taon-taon yung kunahin mong kuha noon niya, mausay magluoy, mag-guol ko mga tropa, magtanaw sa ubang ginikanan na huwag ikaamot mga tropa unya nidaog mga tropa ang majority. Saon taman, ingon ang teacher, oh, voluntary man eh. Oh, voluntary lagi. Itag voluntary, manghunaw na yung mga tropa, mga principal, gumikan kay wasle kalabtangan yan na kundili pagbuot sa mga ginikanan. Ang ubang principal mga tropa, no collection policy gyud mga kaigsoonan unya kung aduna may masabutan maginikanan mga katropa bahala na kung sin masabutan pero ayaw ipalapas ngadto sa 150 pesos dinha sa homeroom mao na mga katropa ang naas balaod sa kuan sa balaod sa unsa kanang nasa executive order tawag executive memorandum order mga katropa school memorandum order kana so naana mga katropa ako na nabasahan kaniadto mga kaigsoonan all right. Mahibana ni kung ginikanan na maraming tapas ropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsuna sa atong talamanon na Locrecio Manislad. Good morning. Ug Pamlia Manalaysay. Good morning, Mamlia. Uban sa tibok membro sa pamilya ang asa mong napita karon. Si G.R. Sanico. Good morning, sir. Okay. Ako pang review na ano sa atong mga tropa mga so, si Kwan. Daman si Yung Milgar. Good morning, sir. Shout out lang ko sa mga Milgar family sa Tagum City, Valencia City, Surigao ug Mate City. Kani mga Milgar, sila si Pastor Milgar sa Valencia City, Bukidnon, may buntag ng Tanandri. Makauban pa damo ni sila mga tropa sa nahimo mga official mga kaigsoonan sa Valencia Central School mga katropa. Kani mga Milgar family rin, mga pastor. Kami mga kaubana mga katropa nga nag-alagad sa mga isip maginikan ng voluntaryo mga katropa official sa GPTA mga igsoon. Managingon lagi, voluntary. But sad to say, pagpirmahay mga katropa sa clearan, dili mapirmahan mga katropa, dili ma-clear mga kaigsoonan, kung dili mabayaran mga katropa ang imong mga obligasyon. O man itinood yun. Diba? O man itinood mga katropa. Pero ihatag na mga tropa, pero yaw-yaw man, ihatag na kay na nidangop ng mga registration. Iadto, niabot ang mga tropa sa mga tag-as. Ihatag, pero gayaw-yaw mga kaigsunan. Blacklisted na ka mga tropa. Ang tawag na ito, kininotado ni. Adto na pong kasalaing kuan, notado ni mga tropa. Muna nga, ang maginikanan mga tropa ni Adto. Buong taon kaayo mga kaigsunan. Alright mga katropa, kini atong pagpanaguban. Hatong ka na ito mga tropa. Gato sa mga produkto, mga tabang sa pagpaligod sa lawas. Mag-tryo ta mga tropa para kumpletong kabaskog sa atong lawa. Sa manin tryo nga produkto sa Yes to Health. Bao kini mga tropa ang Sunsun Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Lakip na sa mini mga tropa ang ato ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O siyempre ang ato ang Sunsun Vitamin C, boost your immune system. Kini matumar matag-adlaw. Boosted yung imong lawas mga tropa. Pasko kay imong lawas, dili kadali mataptan sa mga balatian. Basta adunay tatak nga Yes to Health Incorporated mga tropa. Mao kada ang tinuod mga tropa. Nang kabutan niya, Yes to Health since 2011. Diba? Yes to Health. Yes mga tropa nga word unya to mga tropa nga number unya health dayon. Sa ubos mga bahin mga tropa na ay nakabutan na since 2011. Muna mga tropa original. Yon mga kaigsoon. Hatong sabi ka na ito mga tropa ngadto sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Para sa kaigsoon ng mga mag-uma, mag-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na nang papalit kini sa nagkanya mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Alright, kita maglangay mga tropa. Tuon na ito, mga tropa, mga report gikas to makabanan. Naka-standby na mga tropa, si katropang Larsaniol karon mga tropa, din sa atong pagparaguban. Naana karon nakatimpla na mga tropa, nakahutungab-tungab na mga tropa, sama na ko, katungab-tungab mga tropa sa init, mga tropa, nga init, nga inom na to. Pagkanamnam. Ito maglangan mga tropa, si katropang Larsaniol. Naakaroon sa linya mga tropa, ato hataga pagtagad, gumikal karun ay mapahitabo rin mga tropa sa ato ga siyudad sa Tagum o ga Davao del Oro mga tropa. Ay adunay 300,000 kapin kantidad mga tropa sa Cebu na nasakmit kini sa operasyon diri mga tropa sa Mawab Davao de Oro. So speak mga tropa, tingkagol na karun mga kaigsunan sa prisuan. Katropas balita, katropang Larsaniol.
1: Live report, live report.
2: Tingkagol karon sa prisuan o sa ka-drug personality sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro. Humagi na aresto sa gikasang drug by bus operation. Pinagi sa mga sakop sa anti-narcotics sa Davao de Oro Provincial Office, PDR Regional Office 11, inabanan sa puwersa sa Mawab Municipal Police Station sa Kilometer 6, Purukwan, Barangay Salvacion, Mawab, Davao de Oro, alas 3.27 antak na sa buntag, Hunyo 9, 2026. Sumala sa report, ga-aresto ang suspitsado nga si alias Makmak, 32 anyos. Humagi na palitan sa pusher buyer o gusto kapakete sa idurahang Cebu, nga nagatidad o 7,000 pesos. Nakabiskaw sa otoridad, gikan sa iyang posisyon, ang marked money, motorsiklo ang gigamit sa transaksyon, o laing lima kapakete sa illegal nga droga. Kung din mitimang o ginantibok ang 52 gramos, nga Cebu, ang nasakmit sa maong operasyon, nga nagatidad, o 364,000 pesos. Gikustudyan na nga to sa mga kamot sa otoridad, ang mga ebidensya, lagip na ang suspek, kansa nagatumang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165, kung comprehensive, Dangerous Drugs Act of 2002. Walang ipiling oras sa pagkape, basta imong kapi healthy. Pili ang kaping healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsaniol, XFM News.
0: Ikisama sa katropang Larsaniol sa detalye sa mga balita samtang sa pikas bahin sa ato mga balita, mga katropa. Nagapahigayon usab ang Department of Social Welfare and Development Office kon Region 11, Region 11 Disability o kalihukang gitawag o tibo nga bulig na nagatigom kini sa 5 pillars of the Sustainable Livelihood Program kon SLP isip kabahin kini sa ilang matupagpadayon nga inisiyatiba aron lamang magpalig-on o mapalig-on ang panginabuhian o kahimtang sa mga benepisyeryo sa lalawigan sa Davao del Norte. Gani gidubala usab ang maong kalihukan sa Santo Tomas College of Agriculture Sciences Technology kon STICAS. Ito ka Hunyo 10, 2026, din nagtapok usab ang mga partisipante o mga stakeholders aron lamang hisgutan o mapalambo usab ang mga programa na makatabang kini sa komunidad. Sumala pa usab sa DSWD Region 11 ang tibo nga bulig nagapakita kini sa ilahaga padayon nga paningkamot sa paghatag usab o mga ligon o mas malungtaron matupang mga oportunidad sa paginabuhian alang kini sa mga benepisyaryo sa lungsod sa Santo Tomas pinaagi usab sa Sustainable Livelihood Program. Gani gilauman nga pinaagi usab sa maong nga programa mas daghan pang mga pamilya ang makabenepisyaryo sa nakalain-lain nga suporta o nga serbisyo na makatabang sa ilahang ekonomikanhon nga pag-uswag o pagpalambo usab sa kalidad sa ilang paginabuhi. Padayon usab nga gipasiugda sa DSWD Region 11 o sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang kamahinungdanon sa pagpanaghiusa o kooperasyon sa komunidad aron lamang nga masiguro ang kalampusan sa mga programang nagtumong sa kaayuhan sa katawhan. Kiniusab nga kalihukan kabahin matod pa kini sa mas lapad nga katuyuan sa DSWD na makahimo o mas ligon produktibo og malungtarong kaugbaon alang kini sa mga pamilyang ilang gialagaran. Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagparayon dinhi sa Kapalong Davao del Norte. Ipaligon usab sa kulukal nga panggamhanan sa Kapalong Davao del Norte ang kampanya alang kini sa kalinaw, kahapsay og pagbatok matod pa sa illegal nga droga. Pinaagi usab kini sa pagpahigayon og joint quarterly meeting sa Municipal Peace and Order Council. Mas manailhan sa IMPOC og Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC niatong Hunyo 9, 2026 sa may Kapalong Training Center sa Barangay Maniki. Gani gipangunahan mismo ang nasgutan nga panagtigom ni Mayor Edgardo El Timbol nga mao'y chairperson usab sa IMPOC ug MADAC ang panagtigom uban usab sa LGOO 6 nga si Mark Voltaire Dagikan o Dakigan tambong usab sa maong kalihukan ang mga membro sa konseho mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines Philippine National Police Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency o mga department heads sa lokal nga panggamhanan. Atul sa baga meeting, isgutan ang kasamtangang kahimtang sa peace and order sa lungsod. Lakip na sabi ni ang paghatag o mga rekomendasyon o mga lakang aron lamang nga mas mapalig-on ang koordinasyon tali usab sa nagkadaiyang ahinsya nga nag-atiman kini sa seguridad o kaluwasan sa komunidad. Giripaso usab ang mga ordinansa o pulisiya na makatabang kini sa pagpatuman sa mga programa na nagtumong sa pagpanalipod usab sa katawhan o pagpalambo sa kaayuhan sa komunidad sa kapal. Alas 5.20 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Nagapahigayon usab ang lokal na panggamhanan sa Santo Tomas Davao del Norte Information and Education Campaign. Kabahin kini sa buhis sa Bayronon, mga singil o business permit, registration sa covered court sa may barangay Kasigang, ngayon ga Hunyo 10-2026. Kanig ipanguluhan o sabang maong kalihukan sa Municipal Treasurer's Office. Ubos kini sa pagpangulo ni Municipal Treasurer's GCRE o GC Lion CPE. Uban usab sa pagigtambayayong ni Rodolfo Kiamco sa Municipal Assessor's Office tumong sa maong kampanya na mapalambo ang kahibalo sa mga negosyante o mga tag-iya usab sa yuta kabahin sa kini sa husto nga pagpabayad sa buhis pagkuha usab sa permit o pagsunod matod pa sa lokal nga regulasyon atol sa programa yatagan usab o gagiya ang mga partisipante sa mga sayon o organisado nga proseso sa business permit registration o pagbayad kini sa mga obligasyon sa gobyerno aron na magamalikayan ang mga kalisod o masiguro usab ang ligon nga operasyon sa ilahang mga negosyo. Ipasiugda usab sa LGU Santo Tomas nga ang pagsunod usab sa husto nga pagbayad sa buhis o rehistrasyon sa negosyo makatabang kini sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya, paghatag usab og mas maayo nga serbisyo publiko o pagpaligon sa transparency o accountability sa komunidad mga katropa. Inumduman na ito mga tropa nga ubay-ubay na ito mareklamo rin na pita mga kaigsunan gumika na ining dili maayong pagtratar sa pagkuhag mga permit mga tropa sa business permit mga kaigsunan pero murag na resolba na ito siya mga katropa. Samtang alas sa 5.22 na mga tropa sa laing bahin. Gikan sila usab mga tropa sa otoridad sa Santo Tomas Davao del Norte National High School grade 10 ang gikatakda unta nga parents orientation nga unta mahitabo karong adlaw Hunyo 11-2026. Sumala pa mga tropa sa pahibalo nga sa nga heads up the parents orientation is cancelled. Wala pa matino ang dugang detalye kabahin usab sa hinungdan sa pagkansela og kung kanusa kini mga katropa ipahigayon pag-usab gani gihangyo ang mga tanang ginikanan na magpabiling kining alerto sa mga opisyal usab nga mga pagpahibalo alang kini sa posibleng bag-o mga katropang schedule ug uban pang mga kalambuan may kalabutan sa maong kalihukan mga katropa. Alas 5.23 na sa Pikas Bahin. Dirita mga katropa sa Talaingo, Davao del Norte. Dako usab ang kalipay sa mga magtutudlo o mga estudyante sa Kilometer 31, Dagohoy Elementary School sa Talaingo, Davao del Norte. Human nga madawat usab ang 100 ka mga bag-ong lingkuranan nga gipadala kini gikan sa City Government of Tagum pinaagi usab sa Care for Sculpture Program. Aktibo matupang mitambong ang mga ginikanan sa pagdiskarga sa mga kalingkuranan nga gidala kini sa usa ka dump truck nga nagapakita kini sa ilahang kadasig pagpasalamat og maayong donasyon o sa maong donasyon. Niadto usab sa eskwelahan ang mga kawanis ni District 1 Congressman Di Carlo Oy aron lamang nga personal nga itugyan ang mga lingkuranan ngadto sa principal sa tulunghan. Matod pa una nang gibisita ni Kong Oy ang maong eskwelahan at tul kini sa iyang adlaw na tawhan. Din dito niya gisaulog ang okasyon pinag-usap sa pagdala og nagkadaiyang mga proyekto alang kinis komunidad. Lakip na nini ang pagbutang og solar lights aron lamang nga adunay kahayag sa gabi ay mga katropa tungod usab kay wala pay supply sa kuryente ang maong lugar. Nagpasalamat usab ang administrasyon sa eskwelahan ug ang mga magtutudlo sa padayon usab nga suporta ug tabang sa ilang nga ilang nadawat gani sa minsay usab ni Kung Oy. Iya matupang gipahayag nga usa kini kalakang aron nga matuman ang pangandoy sa mga kabataan nga makagamit kini og bag-ong mga lingkuranan. Ligon mga katropa, alang kini sa mas komportable o epektibo nga pagtuon. Ang maong proyekto, bahin sa kini sa padayon, nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan o sa opisina sa kongresista, sa pagpauswag usab sa kahimtang sa edukasyon sa mga kabataan, sa mga hilit nga mga lugar sa probinsya sa Davao del Norte. Alas 5.25 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagpahigayon ang lokal nga panggabahanan sa Panabo City, Davao del Norte, pinaagi sa City Agriculture's Office of Cagro o rice planting demonstration. Isip kabahin kini sa padayon na pagpaligon sa sektor sa agrikultura o pagsuporta sa mga bagoma nga gipahinabo kini sa may barangay Southern Davao sa siyudad sa Panabo. Ang maong kalihukan gitumong sa pagpakita sa mga epektibong pamaagi sa pagtanom sa humay aron lamang nga mapalambo ang produksyon ug madugangan ang ani sa mga mag-uma sa komunidad. Mitambong usab si Executive Secretary Joan Relampagos nga mipadayag kini sa padayon usab nga suporta sa LGU Panabo sa mga programa ug inisyatiba nga nagtumong sa pagpauswag usab sa agrikultura isip usa ka mga haligi sa lokal nga ekonomiya. Pinaagi usab sa maong nga kalihukan nagapadayon ang paghatag og kahibalo og imong teknikal nga suporta sa mga mag-uma aron lamang nga mas mapalambo ang ilang panginabuhian og masiguro usab ang mas lig-on nga produksyon sa pagkaon. Alas 5.26 na katapusang bahin sa atong balita sa Davao Region. Gihulat na lamang ang mando sa LGU Santo Tomas, Davao del Norte sa Santo Tomas Central Elementary Speed School o Speed Center na una na matod pa mga tropa silang nagapahigayon. Una sila magpahigayon og klase human nga nahitabo ang linog ni atong Hunyo 8. Kini ang gibuti ang usab ni Miss Jollibee Mortera, Administrative Officer to sa nahisgutan nga tulunghaan. Ibisitahan sa XFM News Team ang Santo Tomas Central Central Elementary School kaghapong adlaw para lamang na makita ang sitwasyon sa mga building facilitate sa eskwelahan kung aduna bay mga danyos kuban kini nga miigo usab ang nahisgutan nga linog. Nakita usab sa XFM News Team nga adunay mga gagmay nga mga cracks apan matud pa usab ni Ma'am Mortera nga kasagaran nga kabilin pa kini nga liki mga crack niya to milabay usab ng mga linog o wala kini makaapekto sa maong tulunghaan. Ipasabot pa usab ni Ma'am Mortera o Miss Mortera nga ang LGO na niguro nga mudesisyon sila sa pagbalik sa klase na kinahanglan usab nga ang mga kabataan magtutudlo o mga staff masiguro ang kaluwasan. Nasayran usab nga gikan na to usab ni Mr. Rig Nadura sa XFM News Team. Nasayran nga ang Santo Tomas Central Elementary School mao'y pinakadakong tunghaan sa elementarya sa probinsya sa Davao del Norte. Oras mga tropa, alas 5.28 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Punta kenta niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Guwapo. Sinaong daw mancing ka sa bunga.
5: Ya, unsa may mo kasdura sa uban nga wa pagkagamit?
4: Ah, kun mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mo crap gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa crap gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka crap gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa crap gold.
5: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crap
7: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crap gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
10: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi igagdom ako binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o glucose acid. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal akong menstruation.
9: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop ni Masa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
1: Turbo. May maka at clavowasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
15: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
17: Yes, to help!
18: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa halakbuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
1: Sista Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
19: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
20: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
17: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bukata ba ani? Nani ba to?

0: iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag may ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulaw ang ani.
2: Gusto mo niyong isalistan yung eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, hindi. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
4: Alright, magkatropa, balik tayo sa pagpapaguban, alas 5:36 na alas 5:35 na. Atun, pag-iapon ka na ito, magkatropa, ganto sa mga produkto, magkatabang ka na ito sa pagpaligon sa atong lawas. Ang Sanson Vitamin C, magkatropa, ayaw kalimot, magkatropa, everyday, gamita ang Sanson Vitamin C para magkaigsunan ang imong immune system, kanunay nga lagsik. Kung layo ka sa mga balatian, magkatropa, nabutakboy, diha sa imong kalawasan. Sanson Vitamin C lang mga katropa ang katapat ni ana mga igsoon. O siyempre mga tropa, para sa itong kaigsoon na mga bagoma, ayaw kalimti ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, pang-spray sa tanang klaseng mga tanong mga katropa. So, isprayhan lang niyo mga tanong mga katropa gamit ang 100-150 ml mga katropa ang isagol mo sa usa ka knapsack sprayer. Ispray mga tropa unsa mang klase mga tanom, may gamita mga tropa, sure gyud ko mga tropa imong kinabukasan mag-gold-gold gyud mga kaigsoonan. Oy, good morning diri mga tropa kay former barangay kagawad Dundon. Kini mga tropa kang former barangay kagawad Leo Sumatra, mga tropa sa barangay Mamakaw, ako ni mga kababata rin napita. Mayong buntag yung tanan. Og diri sab kay Kapitan Sammy Canonio. So, ato itong gikumusta mga tropa ni Barangay Kapitan Sammy Canonio ang kining pagtukod sa bagong kuan mga katropa, kining kuan ri Barangay Hall. So, pamakuan mga tropa, kay karaan ka ng Barangay Hall nila din ha? No, karaan ka ng Barangay Hall, panahon pa na kanya ito, dugay na kanya, panahon pang yayong himintisa. Unya, na ito'y bagong gitukod din ha, dili mo rin na, katong akong giantuan dito, dili mo rin na Barangay Hall. Multi-purpose building man ang design ana mga tropa. So dili siya pwede mga tropa nga adha niya magkuag barangay hall, mao na balik sila dito. Unya kaning lapad sa nga area mga tropa, mao na himuan niya barangay hall, murag aduna nay pipila ka adlaw gikan karon, murag aduna ipahigayon nga ground breaking mga tropa sa mga proyekto. Kana mga tropa ang kalambuan niya nga ato nakita unya yapon mga katropa sa makarsada. So paabot lang gyud mga katropa kay aduna na kunay mga national nga nagkuan niya nag-survey, sige mga survey na. Dugay na kayo na sinurbihay di mga tropa. Antong karon survey lang yapon mga katropa. Lahi-lahi lang. Pag lahi na po administrasyon, lahi na pong survey may tabo. Mao na problema mga tropa din ang napita. Pero minunta kakaon siya abog mga kaiksunan siya pagika sa Santo Tomas pero tag Mamakaw. Ay nako. Ararang magigikan sa Santo Tomas Centro mga tropa. Paingon sa Federal 7 kay Siminto na. Pag kuan mga tropa, paingon sa Federal 8, hantod nga to sa kuan na yun. Hantod nga to mga tropa sa Centro Mamakaw. Gakar karumot sing pangagi abot sa banaba dapit mga tropa na po siminto before ta pila na po ka metros na mga katropa diha siminto nga buak ng uban tungod mga tropa diha mga dump truck mangagi din hi mga kaigsunan nga dealing gaagi gahakot o mga balas gikan inang sapa mga katropa nga mao'y nakapa inoon mga diesel tay mga sapa mga tropa pero usay lagi makankan mga tropa mga daplin magreklamo na mga tag-iya diha mga yuta kaniadto nga ilang mga yuta mga tropa nga laka nga hunlak hanto nga gamay lang ilang yuta mga katropa gumikan sa may tabong kwaring dihang nitabo. Saon ta ba mga kwaring dihang nitabo mga tropa nga usa mga tropa sa mga kwan hinungdan na may permit. Di magina mga tropa po yung digway permit. So, unya ang nag-operate ng uban mga tropa, brag na aman mga official na mag-iapon mga tropa sa gobyerno. Di ba? Ay, nako, ma personal interest lagi ba? Alright, mga tropa, tropa samtang parainta mga tropa diri na ta magkaigsoonan sa ato ang mga balita kag Agaw Lando Algabri Dagaw. Good morning gaw. Kag kagawad Saldi Lingga, kagawad Boy Galos nga kanhing kapitan unya karon kagawad pud siya mga tropa. Kay buntag ni tanan dia. Kag kagawad nga Lanutan, oy kagawad Lanutan dai si Ayong, Ayong bay Ayong, Uyong. Kagawad dai si Uyong ron. Lanutan o kagato sab kay kuan. Kang kagawad Bin Bankil. Igso, kumusta so? Wani ko kaduaw di bedaso. Sunod so mo anak ko diaso ma gig isto lagi ko nimo atulon ako Bernes kay ano naman tay kuan pagyapon. Bernes makaduga-duga tagamay diha. Bitar makasusi ko dinha sa atong barangay. Alright, padayon ta mga tropa dito maglangan. Ato na mga tropa, tuon na tong mga XFM Mindanao report. Adunay gitaw to sapo masla bridge mga katropa o tulay sa malapatan maagian na kuno mga katropa samtang Glan Sarangani province Gilauman usab nga madalhan og relief goods mga katropa. Uy, nag-ingon na ito si Kuan, si Ma'am Nili Rilampagos Kapala. Katunay yung helikopter ito na kalabayang adlaw. Sila na ito. Tundri na pita ni Hunong helikopter ito ni Kuan ni Tony Boy. May gipahula mga tropa aron maghatod mga kaigsunan og mga relief goods ngadto mga tropa sa Jinsan nga bahin sa biktima sa linog. Sila dito si Mamili Rilampagos Kapala. Yan Kapala di ano apelyido bang. Good morning ya ma'am. Sila dito naghatod dito si ngadto mga tropa mga ubay-ubay kuno ilang hatod eh. Kauban mga tropa si Ladyo Rilampagos ngadto dito si Mayor mga tropa sa kuan, Mayor sa Panabo City. Mga kaigsunan may niadto dito. Hala, good morning yung tanan diha ma'am. Salamat sa usbon ko salamat sa sponsor gahapon nakapamahaw tag libre. Nani usab mga tropa kang Alfredo Hikali matupad niya mga buntag may gumon ni boss agawbong mag turbo na ta turbo kang imong asawa mong kadya sayo sa buntag salamat noon paligor malawas. Good morning abong shout out diri sa Katalunan Pequeño na kadya noy Katalunan Pequeño sa pamilya ni Almar Sarol diri sa Kawakawa Katalunan Pequeño. Good morning kanyang tanan sa Katalunan akong among maguwang si Manny Uboy. Manny usab mga tropa ni Mama si Brad Lamijod ang Sanson Plus Coffee. Wow. Unya diri pod mga tropa ni Jovi Gil Giovanni Gilig. Bro, good morning bro. May gabuntag di ba niya Brad. Shout out sa tanang tigpaminaw diri napita sa Valencia City, Bukidon. Alright, dito maglanga mga tropa. Ito na ito mga tropa si Kuan, si Philip Oligario manino, nasa linya. Philip Oligario mga tropa, naka-standby na sa linya. Philip Oligario sa detalye na ining may naisgutang balita. XFM Mindanao
5: Reports. Humanang didali ang aksyon sa DPWH tiniaging gabi sa nagubang Sapo Masla Bridge sa malapatan sa Rangani Province, mamahimo na kini maagihan. Kini ang malipayong gianunsyo sa municipal government sa malapatan. Kahimaluan nga human ang magnitude 7.8 nga linog niniaging Lunes, naguba ang tulay, maong dili kalahos padulong sa munisipalidad sa Glan. Apat tungod sa Gitapal nga yuta, temporaryo na kining maagihan. Kagahapon, hinahinay nga nangabot ang mga relief goods apan kinahanglan gihapong musakay o bangka padulong sa Barangay Lago. Tungod sarado ang dalan sa Barangay Kapatan sa Glan. Ang kadalanan usab sa Sitio Cabo sa Barangay Kapatan, ang labing na puruhan, hinungdan gisarado ang entry point. Sa Barangay Lago, adunay nagatang mga tricycle padulong sa poblasyon, kundi insubay sa OCD o NDRRMO, labing na apektuhan sa pito ka munisipalidad sa Sarangani Province. Sa pagkakaroon na ginaot ang tanan nga maayo na sa daling higayon ang mga dalan, aron mapaabot ang mga hinab sa mga nag-antos ng mga residente. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad. Kada adlaw, hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
4: Nagkasabas katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin mga katropa. Dinar Pendro Agusan del Sur nagasaulo kini sa ilang ika-39 nga anibersaryo og Environment Month. Kampanya batok sa plastic mga tropa population o pollution gihingusgan katropas balita katropang Ri Alinton katropang Ray sa detalye.
5: XFM Mindanao Reports.
6: Gisaulog sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment Natural Resource Office, Agusan del Sur ang ika-39 nga DENR founding anniversary. Dungan sa pagsaulog sa Philippine Environment Month 2026, ang maong selebrasyon gipangulohan ni Forester Jerome H. Alvia, ang kasamtangang OIC PNR officer nga nagdala sa haom kayo nga tema karong tuiga kuna ending global plastic pollution at cleaner environment, a healthier future. Kining celebration na nagtumong sa pagpalig-on sa kaibalo og partisipasyon sa publiko batok sa plastic pollution nga giila karon isip usa sa mga nag-unang hulga sa kalibutan og sa kinaiyahan pinaagi sa nagkadaiyang mga kalihokan sa ahensya. Gipasiugda sa DNR ang importansya sa responsableng paggamit sa saktong pagdumala sa mga basura nga plastic. Subay sa mensahe nga Together for a Greener Future, mapasandigon nga giauhag sa DNR ang tanang sektor sa komunidad sa Agusan del Sur nga magtinabangay sa pagkunhod sa paghimo og basura, pagpanalipod sa mga natural nga kahinguhaan o natural resources o pagpalambo sa mga malungtarong pamaagi kon sustainable practices sa pag-atiman sa palibot. Ang maong selebrasyon na nagsilbing usa kadakong pahinumdom nga ang mataglong suranon adunay importante nga papel sa pagwagtang sa pollution. Tungod niini, nanawagan ang maong ahensya sa usa ka hiniusang paglihok og pagtinabangay aron hingpit nga matapos ang problema sa plastic og dungan nga matukod ang mas limpyo, mas luwas og mas green nga komunidad alang sa umaabot nga henerasyon.
7: Ato ang tema sa ato ang anibersaryo, sir, is ang pagkakaisa para sa kalikasan tungo sa maunlad na Pilipinas, no. Lakip na ani ang ato ang in celebration pod sa whole June, no, sa tuang Philippine Environment Month, no, nga adunay tema pod nga ending global plastic pollution and a cleaner environment and healthier future. Ubos niini nga activity adunay mga programa sugod pa atong June 1, no, hantod na kini sa June 30. Dili lang ni sa atong opisina sa Pinro kundi li sa atong mga kaubanan pod sa mga sinro nga aduna tay upat ka mga sinros nga under diri sa ato ang Pinro Agusan Sur.
6: Ang tipik sa pamayag ni Forester Jerome H. Alvia, mga katropa, aron maangkon ang healthy og hayag nga pamanit, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa dekisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
4: Dekis sa mas katropang Ray Alburo Alinton, sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin, mga katropa, lalaki giluba. Human lagi nang ilabot kini mga katropa sa kagubot usab sa bilyaran, katropas balita, katropang Hanilo Tabios.
8: XFM Mindanao Reports.
9: Sa kalalaki, human kini giluba diyang nanginlabot sa kagubot nga nahitabo sa gipanag-iya ni ining bilyaran Hunyo 9, 2026 sa Pulok 3A, Barangay Kapunan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Berto, 49 anyos, kinsa daling gidala sa Lavinia Hospital sa Valencia City alang sa iyang medikasyon. Samtang ang suspect na ilang si Alias Charlie, 33 anyos. Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa gabi sa susamang pizza. Ang suspek kinsa gingong lango sa ilindong makahubog uban sa usa ka barangay kagawad niadto sa tindahan sa biktima aron magbilyard. Nagsugod ang kagubot diang aksidenteng naguba sa suspek ang motorsiklo sa usa ka lalaki. Dinina nagpatunga ang biktima aron mag-uwang sa sitwasyon ug gitambagan ang suspek nga mapauli na lang. Humaniini ni biya sa dapit ang suspek uban ang kagawad apan pipila ka minuto ang nilabay nibalik ang suspek sa tindahan ug kalit nga giluba ang biktima nga naigo sa iyang walang kamot. Human sa insidente daling niikyas ang suspect sa wala masayring direksyon. Sa karon, nagpahigayo na og hot pursuit operation ang Valencia City PNP alang sa posibleng pagsikop sa niikyas nga suspect. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Senthon Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: Kasi mas katropa Hanilo Tabio sa detalye sa mga report samtang sa laing bahin, mga katropa, doon ay merchandiser o ga 8 anyos nga bata. Labig nga bag o bato pagpatay kini sa Jinsan tugod sa magnitude 7.8 nga linog. Katropa sa balita, Ivan Pulunan.
8: XFM Mindanao Reports.
5: ikumpirma sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO Johnson nga nadugangan og duwa ang death toll sa Dakbayan human sa magnitude 7.8 nga pagtayog sa yuta. Subay sa Philippine Coast Guard, nakit-an ang 8 anyos nga si Erced Bama nga naglutaw sa kadagatang bahin duol sa Johnson Fishport. Gikumpirma usab sa makabanay ang bata nga maoy na lumos sa usa ka resort nga naimutang sa barangay Bawing aron nga maligo igayon nga naglinog samtang ang 10 anyos nga pinsan niini ang kasamtang ang gipangita sa mga otoridad. Sa Pigas Bahin, nakit-an na usab sa operating team ang merchandiser nga si Joey Diluvio, 39 anyos, nga nadatugan sa nahugno nga supermarket nga nimutang sa barangay Kalumpang, samtang laing trabahante nga giilang si Babylin Angkan ang nagpabiling missing o man gituwang na trap usab sa sulod sa nahugno nga establishmento. Sa dato sa CDRRMO, tulo na lamang ang missing nga kasamtang ang gipangita sa search and retrieval operation, samtang misaka sa 14 ang patay, anausab sa 233 ang injured o ganunay 1,687 ang affected families. Sa Pigas Bahin, human sa inspeksyon nga gilusad sa engineering office, adunay 15 ka mga establishmento ang ikonsidera nga anaa pa sa red tag o kung dili pa makabalik sa operasyon tungod sa epekto sa linog, 11 ang kinahanglan pang i-evaluate, samtang adunay 34 ang luwas ng makabalik sa ilang operasyon. Nibalik na usab ang mga biyahe sa bus terminal o gilauman usab nga mobalik ang flight sa Johnson Airport sunod simana. Sa pagkakaroon, nagpabili ng state of calamity sa Dakbayan, hinungdan kansilado sa gyapon ang mga klase og trabaho sa gobyerno. Mga katropa, kape ba nga makapaboost og immunity? Mag-Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: Kasama sa katropang Ivan Pulonan, balikan na ito katropang XFM Agusan kay 24 anyos sikop kini sa bypass operation sa Surigao del Sur. Kapit, mga katropas, 20,000 kapisos, kantinan sa Siabo, nasakpit. Katropas balita, Ale Vicente.
8: XFM Mindanao Reports.
10: Ana na karon sa prisuhan ng usa ka 24 anyos nga lalaki human kini masikop sa kapulisan sa hiniusang bypass operation nga gipahigayon sa barangay Lasaka hinatuan Surigao del Sur ning Bilabayng adlaw. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Joey C. Monato hipi sa hinatuan Municipal Police Station inabagan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang nasikop nga sospitsado giilang residente ra usab sa maong barangay atol sa pagrikisa na wagikan sa posisyon sa suspect ang duha ka sosye sa gilulahang Shabu nga mutimbang sa gimraban ng 3 gramos nga dunay standard drug price nga 20,400 pesos by bus money nga gigamit sa operasyon og nagkareyang drug paraphernalia. Gi-inventory og gimarkahan ang mga nakumpiskang ebidensya dito sa dapit nga nahitabuan dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay og representante gikan sa media aron masiguro ang legal og saktong proseso sa balaod. Human mapahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon, dali kining gidala sa hinatuan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og tukma nga disposisyon. Gilauman nga magatubang ang dinakpan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
4: Kasama sa katropa Ale Vicente sa detalye sa mga report, samtang katapos ang report, mga katropa, tuon na to agabukidon, kaya 28 anyos, sikop kini, human nakuhaan o gasyabo o armas sa lungsod sa Dangkagan, Bukidon. Katropa sa balita, katropa aga Jonathan Lee Soriano.
8: XFM Mindanao Reports.
11: Patong nga kaso ato bangon sa usa ka lalaki human nakuhaan og droga ga syabog armas sa gilusad nga Joint Police Operation niadtong Hunyo 9, 2026 alas 3:30 sa hapon sa Purok 1B Barangay Poblasyon Dangkagan Bukidnon. Aga suspect na ilanga si alias Dodoy 28 anyos nakuha gikan sa suspect ang usa ka piraso sa heat cell transparent plastic sachet sa gituwag ga syabog nga mutimbang og 0.83 grams nga dunay standard drug price nga kini 464 pesos, usa ka unit sa kalibre .38 nga revolver ug uban pang mga butang. Ang dinakpang suspect gibalhog na sa custodial facility sa Dangkagan Municipal Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 1965 kung pagpayuhot o ginadilinga droga o Republic Act 10591 kung paghupot o illegal nga armas. Mga katropa hanap ng panan-aw doon ay gabon ng mababag sa imong kalimutaw, sinyalis ka na nga doon na kay katana kayo pasagday nga mahal pa mananaw magtumar o Vision Express Soft Gel Capsule. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jotan Lee Soriano X FM News.
4: Thank you so much, Katropa Jonathan Lee Soriano, sa detalye sa mga report. Oy, wala naman itong oras, mga Katropa. Good morning lang ngayon, mga Katropa ni Bro Milan Ulog. Good morning na, Bro. Huwag kanyang usap, mga Katropa, kay Kuan. Kaga Ma'am Josephine Palconiti, Diyos Kapalong. Na ipista naman yung napita. Nari kaga Dato Jerry Sisbino. Good morning nga, Dato. Kumusta, mga Dato? Oga Omar Tabakon. R.A. Alski. Morning kaninyong hurot, mga katropa. Uban pa mga naaakarong katanaw, mga tropa, ka nga ulahi. Nakakasalamat siyang pagtanaw, mga tropa. Nakasalamat siyang pagpaminaw. Panayon sa pagpaminaw, mga tropa. Kay aron sa mga kaigsunan, makabati pa mga bagong mga balita, mga kaigsunan din sa tumbag panag-uban, mga katropa. Musunod ang express balita, kauban ni Lars Anildes, Tagum City, o sa Mati City, mga tropa, mga kauban, si katropang Keynes Acevedo. Nagalang karo mga tropa sa ato station manager, katropang Arnel Cortez, habang tas master control, katropang Gabalas. Ako si katropang Bong Omaki Algabri. Nagasalamat, may buntag ka na itong tanan. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM!

0: ça, XFM.
1: Mar, ali ba? Pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga. Nakauyab na kami sa dili ka guwapo.

School ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong

sa mga headlines at mga balita karong adlaw. Headlines. Sa Makati City, 18,000 kapin nga balor sa Cebu o sa gitohang droga na sakmit sa usa ka drug personality sa syudad, binagi sa pagpatuman sa warrant of arrest. Headlines. Libreng theoretical driving course, libreng giorganisa sa syudad kauban ng taga LTO. Headlines. DOPPO gi-activate ang reactionary standby support force human sa nasinati ang kusog na linog nga nabati usab sa tibuok Davao Oriental. Headlines. Sa headlines sa mga balitang regional. Headlines. Merchandiser og 8 anyos gabata labing bagong patay sa Jansan tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Headlines. Lalaki giluba human ang hilabot sa kagubot sa bilyaran. Headlines. Sa balitang international, US naglusad og airstrike batok sa Iran. Tensyon sa rehiyon misaka. Headlines. Sa balitang sports, sa natin sa boxing, Bam Rodriguez gibayaan ang tanang world titles aron tumbuko ng ikatulong dibisyon nga Corona. Headlines. Sa balitang showbiz, veteran musician nga si Bing Austrian ni panaw na sa edad nga 62. Headlines. Mga katropaw, ang mga headlines ng mga balita karong adlaw, gihatod ka nato sa Santon Plus Herbal Oil. Express Balita. Madayaw na adlaw, Davao Oriental, exciting Makati City. Yan ang mga balita sulod, gawas sa nasod. Mga katropa, adlaw kita karon nga Huwebes, Hunyo 11, tuig 2026. Welcome sa atong tulumanon ang Express Balita sa Buntag. Express Balita. Sa pangalan sa tuluray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, sa kunyuntik balita, karong adlaw, ako kini si katropang Ken Acevedo. Mga katropa, live kita karong madungog sa atong higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Makati City, Davao Oriental. Katropa, ik-standby kay mo sunod na mga detalye sa itong mga balita karong adlawa.

0: Ihatod ganato sa Santon Plus Gold. Aron ay mangosin nga powerful antioxidant ang antioxidant compound na kung tabang. Aron ay pagawa sa mga free radicals o toxins sa atong lawas. Pag Santon Plus Gold, mapalit sa mga suking butika nationwide katropa. Pakusgi pa ang imong immune system. Pag Santon Plus Gold.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Malampusong nasikop sa mga otoridad ang usa ka drug personality. Pinagi sa pagpalusot o warrant of arrest sa Purok Matulungin 2, Barangay Batiao, Makati City. Bandang alas 2:15 sa hapon ni Atong Milabay ng adlaw. Wa na ka-episode pa ang suspetsadong naila sa pangalang si alias Ken Ken, ulitawo o usa ka laborer. Nakuha sa suspetsado ang upat ka heat cell transparent plastic sachet na doon ay gituhang Cebu. Inuman ang nagkanayang drug paraphernalia sama sa improvised glass tutors, lighter, bamboo sealer, plastic scooper, gunting blade o walay sulod nga mga plastic cellophane nga kasagarang matod pa ginagamit sa pagputo sa illegal nga drogas. Among gituhang drogas nga nakumpiska kang alias Ken Ken, gibra-bara ang utimbang o 5 kagramos nga doon ay street value nga mukabat sa 18,000 kapesos. Kasong paglapas Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon karon sa dinakwan. Ang mga nasakmit ng ebidensya ginaladayon sa Makati City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposasyon o isumiti alang sa laboratory ng eksaminasyon. Sa pikaswahin, malampusong operasyon pinagi kini sa iniusang pwersa sa Intelligence Operatives Oga City Drug Enforcement Unit sa Makati City Police Station uban sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Davao Oriental Police Provincial Office ug sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Gipasiugda sa Makati City Police Station ang padayon nga pagpaningkamot sa pagpugong ug pagsumpo sa illegal nga droga. Oga giagat ang publiko nga magpadayon sa pagtibayayong pinaagi sa pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, nagpunsisok ang pipila ka mga matinyan o mga lubulupyo sa mga kasikbit ka lugar sa gipahitabong libreng theoretical driving course na gipahigayon sa People's Administration Kauman ang taga-LTO sa Sambukan Hall, City Hall Ground, Makati City, kagahapon, Hunyo 10, 2026. Among orientation, usa sa unang lakip, among orientation, usa sa unang lakang, isip requirement sa pagkuha og student permit nga requisito sa pagkuha og driver's license. Gipangunahan mismo ni Mayor Joel Mayo Almario ang mga nag-attend sa obligasyon sa seguridad isip nga motorista. Diin ang driver's license dili permit para sa mahimong irresponsable o kasiro sa kalsada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 9 at ang oras mga tropa sa Lainghanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: DOPPO gi-activate ang Reactionary Standby Support Force uban sa nasinati ang kusog na linog nga nabato usab sa Davao Oriental. Sa report na nukad mismo din sa XFM Makati City ni katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Live Report.
2: Uban sa nasinati ang magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao kaniadtong Hunyo 8, 2026. Gilayon nga gipalihok sa Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo ang ilang mga mekanismo alang sa gilayong pagtubag sa emerhensya aron masigurado ang kaluwasan sa publiko o mas mapaligon pa ang kahimtang sa pagpangandam. Ang mga paglusad sa Reactionary Standby Support Force, Search and Rescue Operation Teams o ang Disaster Incident Management Task Group sa Nilabayng Adlaw, gipangunahan mismo ni Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr., Officer in Charge sa Dopo, kauban ang uban pang mga opisyon opisyalis sa kapulisan sa probinsya. Subay sa maong katikaran, gilayong nagtigom ang mga kapulisan sa Dopo sa open grounds sa Davao Oriental Provincial Medical Center paghuman sa milabayng linog, isip kabahin sa ilang produktibong lakang sa pagpangandam o pagpanalipod batok sa posibleng epekto sa nasambit nga pagtayog. Dugang paniini, gipadala usab ang mga personahe sa Dopo sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office aron mag-monitor o makigalayon sa mga ahensya nga nahilambigit sa pagtubag sa mga emerhensya. Nakigpulong usab ang uban pang opisyali sa Dopo, kang Mr. Francis Jason Bindulo, Assistant Department Head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya sa Davao Oriental aron mahisgutan ang pinakabagong sitwasyon, mga lakang sa pagtubag o koordinasyon sa mga ahensya at tol sa maong kakulian. Personal usab nga gisusi ni Police Colonel Fajardo Jr. ang kahimtang sa Davao Oriental Provincial Medical Center o gilayong gimonitor nini ang bisan unsang insidente nga may kalabutan sa linog nga nagkinahanglan og hinanaling tabang o intervensyon gikan sa kapulisan. Kung kahinumduman, base sa initial nga report, nakasinati ang City of Mati og Intensity 4 nga pagtayog apan bulahan nga walay namatikdang mga dagkong kadautan o seryosong insidente nga may kalabutan sa maong linog. Bisan pa niini, nagpabilin gihapon sa heightened alert status ang kapulisan sa Dopo o padayon kini nga nakipag-alayon sa mga lokal nga panggabanan, disaster response offices o uban pang mga ahensya sa panggabanan aron masigurado ang kaluwasan sa katawhang oriental nga nabawan nyo. Giawag usab ni Police Colonel Fajardo ang publiko nga magpabiling kalmado, alerto o musunod sa tanang higayon sa tanang safety advisories nga ipagawas gikan sa otoridad. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 300,000 kapesos kapid nga kantidad sa illegal nga droga na sakmit sa operasyon sa Mawab Davao de Oro. Suspect, tingkagol sa prisuhan. Sa report ni Katropang Larsanyol.
1: XFM Live Report. Report.
3: Tingkagol karon sa prisuhan o sa ka-drug personality sa lungsod sa Mawab Davao de Oro. Kumagin aresto sa gikasang drug by bus operation. Pinaagi sa mga sakop sa anti-narcotics sa Davao de Oro Provincial Office, PDR Regional Office 11, idabanan sa pwersa sa Mawab Municipal Police Station sa Kilometer 6, Purukwan, Barangay Salvation, Mawab Davao de Oro, alas 3:27 antak na sa buntag, Hunyo 9, 2026. Sumala sa report, garesto ang suspitsado nga si alias Makmak, 32 anyos. Kumagin na palitan sa pusher buyer o gusto ka pakete sa idurahang Cebu, nga nakatidad o 7,000 pesos. Kumbiska sa otoridad, gikan sa iyang posisyon, ang marked money, motorsiklo ang gigamit sa transaksyon, o laing lima kapakete sa illegal nga droga. Kung dinimitimang o ginantibok ang 52 gramos nga shibu, ang nasakmit sa maong operasyon nga nagatidad, o 364,000 pesos. Gikustudyan na nga to sa mga kamot sa otoridad, ang mga ebidensya, lagip na ang suspek, kansa nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165, kung comprehensive, Dangerous Drugs Act of 2002. Walang ipiling oras sa pagkapi, basta imong kapi healthy. Pili ang kaping healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Larsanyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa itong mga balitang lokal, mekaniko may sideline sa pagmaligya o ilegal nga droga. Aristado sa report ni Katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Live Report.
4: Aristado ang usa ka mekaniko nga misadlan og pamaligyag shabu sa Tagum City human kini ni baybas sa sakop sa Davao del Norte Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 11 sa Parok Lanzones, Barangay Bisayan Village, din siyudad sa Tagum. Alas 2:43 sa antak na sa niaging gabi, nailan ang dinakpan nga si alias Archie, 43 anyos, kansang naaresto human sa usa ka ahente sa PDIA ang iyang katransaksyon sa pagmaligyag usa ka paketeng gituwang shabu nga nagkantidad og 7,000 samtang girekisa usab sa kapulisan ang suspitsado na kumpiska sab sa laing tulo kapakita yung gituwang shabu na nagkantilad og 21,000 lakip na ang bypass money. Hemas Reyes ang suspek og magkatubang sa tukmang kaso batok sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, melin ang sir matagdulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat katropang Darwin Dula 3 sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa itong mga balitang lokal katropa, dunay naghuramintado dito mismo sa sentrong bahin sa syudad sa Tagum, misulod pagyod sa eskwilahan. Matod pa, daling napakang sa kapulisan sa Tagum City ang usa ka lalaki nga naghuramintado sa magugpo poblasyon kaghapong adlaw Hunyo 10. Sa impormasyon nga nahipo sa XFM News, gipusil sa responding police ang tiil sa mong lalaki aron nga mahunong ug mapugngan kay musulod na unta sa magugpo pilot elementary school butang nga napiligro sa mga kabataan sa mong tulugahan. Sa follow-up report ka tropa, nagpaalim sa ospital ang usa ka lalaking kinsang nakamok sa magugpo pilot Imelda Elementary School, magugpo poblasyon sa syudad sa Tagum kagahapon. O sa interview sa XFM Tagum ka tropa, kang police station deputy chief of police, police major Nidzar o Nidfar Mangkabong, dili pa nila madetermina kung hubog ba ang suspechado o kung unsa ang iyang motibo sa iyang himo na naghatag og alarma sa publiko. Sanglit padayon bang ilang investigasyon. Sumala pa sa mga kapulisan sa responding sa responding katropa. Among lalaki sa tiil, gipusil sa tiil, uman kini naghatod og grabing kabalaka sa katawhan, pinagi sa pagdala og sundang. Diin gisulayan pa kini o gatigbas ang usa ka lalaki apan swerteng wala kini maigo. At rapatang yung mga detalye din eh. This is mismo sa XFM Mati 99.1 Davao Oriental.
1: XFM Report.
0: Alas 6:17 itong oras mga tropa sa itong mga balitang regional.
1: Balita sa regional.
0: Ay hatod ka na ito sa Santon Vitamin C. Katropang Santon Vitamin C. Mutabang nato sa pagpalambo sa itong immune system aron pamilya dili dali magkasakit o magbalipayon. Katropa, inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline ka vitamin C, ang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Merchandiser og 8 anyos ka bata, labing bagong patay sa Jensan tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Sa report ano kad sa XFM Jensan ni katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Live Report.
5: Gikumpirma sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO Jensan nga nadugangan og duwa ang death toll sa Dakbayan human sa magnitude 7.8 nga pagtayog sa yuta subay sa Philippine Coast Guard. Nakitaan ang 8 anyos nga si Erced Bama nga naglutaw sa kadagatang bahin duol sa Jensan Fishport. Gikumpirma usab sa makabanay ang bata nga maoy na lumos sa usa ka resort nga naimutang sa barangay Bawing aron nga maligo igayon nga naglinog samtang ang 10 anyos nga pinsan niini ang kasamtang ang gipangita sa mga otoridad. Sa bigas bahin nakita na usab sa operating team ang merchandiser nga si Joey Diluvio, 39 anyos, nga nadatugan sa nahugno nga supermarket nga nimutang sa barangay Kulumpang, samtang laing trabahante nga giilang si Babylin Angkan ang nagpabiling missing uman gituwang na trap usab sa sulod sa nahugno nga establishmento. Sa datos sa CDRRMO, tulo na lamang ang missing nga kasamtang ang gipangita sa search and retrieval operation samtang misaka sa 14 ang patay, anausab sa 233 ang injured o gadunay 1,687 ang affected families. Sa pigas bahin, uman sa inspeksyon nga gilusad sa engineering office, adunay 15 ka mga establishmento ang ikonsidera nga anaa pa sa red tag o kung dili pa makabalik sa operasyon tungod sa epekto sa linog, 11 ang kinahanglan pang i-evaluate samtang adunay 34 ang luwas nang makabalik sa ilang operasyon. Nibalik na usab ang mga biyahe sa bus terminal o gilauman usab nga mobalik ang flight sa Jansan Airport sunod simana. Sa pagkakaroon, nagpabili ng state of calamity sa Dakbayan, hinungdan kansilado sa Gapon ang mga klase og trabaho sa gobyerno. Mga katropa, kape ba nga makapaboost og immunity? Mag-Santhon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat katropang Ivan Pulonan sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lalaki giluba human nang hilabot sa kagubot sa bilyaran. sa report lanukad sa XFM Bukidnon katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Live Report.
6: Sa maroon ang usa ka lalaki, human kini giluba diyang nanginlabot sa kagubot na nahitabo sa gipanag-iya ni Ining Bilyaran, Hunyo 9, 2026, sa Pulok 3A, Barangay Kapunan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Berto, 49 anyos, kinsa daling gidala sa Lavinia Hospital sa Valencia City, alang sa iyang medikasyon. Samtang ang suspek na ilang si Alias Charlie, 33 anyos. Subay sa imbisigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa gabi sa susamang pit. Sa ang suspek kinsa gingong lango sa ilimnong makahubog uban sa usa ka barangay kagawad niadto sa tindahan sa biktima aron magbilyard. Nagsugod ang kagubot niyang aksidenteng naguba sa suspek ang motorsiklo sa usa ka lalaki. Dinina nagpatunga ang biktima aron mag-uwang sa sitwasyon o gitambagan ang suspek nga mapauli na lang. Humaniini ni biya sa dapit ang suspek uban ang kagawad apan pipila ka minuto ang nilabay nibalik ang suspek sa tindahan o kalit nga giluba ang biktima nga naigo sa iyang walang kamot. Human sa insidente, daling ni Igyas ang suspect sa wala masayring direksyon. Sa karon, nagpahigayo na og hot pursuit operation ang Valencia City PNP alang sa posibleng pagsikop sa ni Igyas nga suspect. Mga katropaning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Senton Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Hanilo Tabio sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa itong mga balitang regional, 24 anyo sikop sa bypass operation sa Surigao del Sur, kapin 20 mil kapesos nga shabu. Nasakmit sa report ni katropang Ali Vicente sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: XFM Live Report.
7: Ana karon sa prisuhan ng usa ka 24 anyos nga lalaki human kini masikop sa kapulisan sa hiniusang bypass operation nga gipahigayon sa Barangay Lasaka hinatuan Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Joey C. Monato hipi sa hinatuan Municipal Police Station inabagan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang nasikop nga sospitsado giilang residente ra usab sa maong barangay atol sa pagrikisa nga pagikan sa posisyon sa suspect ang duha ka susi sa gilulahang shabu nga mutimbang sa gimlabanang 3 gramos nga dunay standard drug price nga 20 mil 400 pesos bypass money nga gigamit sa operasyon og nagkadayang drug paraphernalia gi-inventory og gimarkahan ang mga nakumpiskang ebidensya dito sa lapit nga nahitabuan dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay og representante gikan sa media aron masiguro ang legal og ang proseso sa balaod human mapahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod umos sa konstitusyon dali kining gidala sa hinatuan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o tukma nga disposisyon gilauman nga magatubang ang dinakpan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katropa aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Santon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipinas Pino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat katropang Ali Vicente sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 tong oras mga katropa.

0: Ang Express Balita sa Buntag, niya madungog sa itong higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Mati City. Katropa, pakipalo itong official Facebook page sa 99.1 o XFM 99.1 Mati City. Obo, pakisubscribe sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sibog na sanahan sa itong mga balita sa itong Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Ngayon hatod ka na ito sa Santon Plus Copper Max. Ang kape nga makatabang kanimo katropa, kay kaning kape ha, gawas nga ng api na nambal pa jugga katropa. Pag Santon Plus Copper Max, mapalit kini sa mga suking butika nationwide. Kung kape ang isgutan katropa ha, ay kalimot Santon Plus Copper Max.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gikumpirma sa kapulisan sa Aurora Province nga asphyxia by drowning ang kakulang sa oxygen tungod sa pagkalumos ang inungda sa kamatayon sa Ateneo student athlete na si Rene Baterbonya. Sumalag ang Aurora Police Provincial Chief Police Colonel Percival Pineda. Base kini sa resulta sa medico-legal examination naghimo sa lawas sa biktima. Matun sa kabulisan, among findings, nagpalig-on sa unang investigasyon ng insidente na itabo ator sa team building activity. Din gingong naanod ang mga atleta tungod sa kakusog sa sulog sa dagat. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad, aron matino ang tibok detalye sa insidente nini o kung adunay posibleng foul play nga nakaangkon sa maong trahedya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 itong oras mga katropa sa Balitang International.
1: Express Balita sa International. Balita sa International.
0: Ang Balitang International, ihatod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus katropa, ito yung ginipaghimo alang sa batang. Doon ay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Nga makatabang aron malikayan nga makabuton ug glaucoma, katarata ug pambalatian sa mata katropa. Pag Vision X Plus, mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Naglusad ang airstrike ang Estados Unidos batok sa Iran human nagyakusahan ni US President Donald Trump ang nasod sa pag-atake sa usa ka US Apache helicopter sa Strait of Hormuz. Sumala sa US military, nagsugod ang operasyon isip tubag sa giingong pagkahagsa sa helicopter. Malampuson usab nga dalawa sa duha ka piloto niini. Gipasabot sa Amerika nga ang ilang aksyon usa ka proportional response batok sa giingong aggression sa Iran. Samtang dili pa klaro kung tinuyo ba ang maong pag-atake. Wala usab direktang miangkon og responsibilidad ang Iran sa maong insidente. Parehan usab ang pagsaka sa tensyon sa rehiyon, labi na human sa mga airstrikes sa Israel sa Lebanon. Samtang naglaom si Trump nga makabot ang usa ka ceasefire aron malikayan ang dugang nga kagubot.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:28 itong oras mga katropa sa itong Balitang Sports karong adlaw.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Ang balita sa sports, yatod ka na ito sa Turbo for Men and Answer katropa ha. Basig na kulangan ka sa performance, di rin na ta sigurado dili makulangan o dili malang-alang si misis. Matod pa katropa, bahalag manghalang, basta di lang yun malang-alang si misis. Hala, pag Turbo Dietary Food Supplement, mapalit ka na sa mga suking butika ha. Pangalan pa lang, Turbo na!
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa itong balitang sports, natad sa boxing, nagdesisyon si JC Bam Rodriguez. Nga biyaan ang iyang mga world title sa super flyweight division aron makasaka sa bantamweight o katubangon. Ang naglingkod nga WBA champion nga si Antonio Vargas sa maabot nilang world title fight karong Hunyo 13 sa Glendale, Arizona. Ang 26-anyos nga si Rodriguez wala pa makatila o kapilihan sa iyang 23 ka professional nga away. Nagkupot kani ato sa nagkahiusa mga titulo sa super flyweight division. Binagi sa magbiya sa maong corona, gitutukan niya nga mas dagong hagit sa bantamweight aron mahimong 3 division world champion. Samtang giklar sa World Boxing Association nga si Vargas May opisyal nga WBA Bantamweight Champion nga dipinsan ang iyang corona batok kang Rodriguez. Human ang kanhing kampiyon nga si Seiya Chuchumi gibutang sa champion in recess tungod sa medical nga kondisyon. Gilauman nga kumudaog si Rodriguez mahimong mas duol daw sab ang dugay nang gihulat nga mga mega fight sa Japanese pound for pound superstar nga si Naoya Inoue. Abang duwa gikonsiderar nga usa ka pinakadakong posibleng away sa kalibutan sa boxing sa umabot nga mga bulan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:30 atong oras makatropa sa atong balitang showbiz.
1: Showbiz news.
0: Atong showbiz news Marites.
2: Ayoy.
0: Yato kana to sa Clear Skin Herbal Soap katropa ha, basig medyo pugis-pugis ano pumain na pa para kotis artista para hamis katropa. Ano muraga sinaw-sinaw imong panit ya. Manong-manang or ante ba iya. Or kanibang si Lola pwede gihapon. Pag Clear Skin Herbal Soap kay duna kini VCO kanang Virgin Coconut Oil. Sa pag Clear Skin Herbal Soap, ay numdumi nga doon ay gitatak na Yes to Health. Hinumdumi Clear Skin Herbal Soap ang sulbad di anak. Ni panaw ng veteranong Filipino musician nga si Abraham Bing Austria sa edad nga 62. Gikompirmar kini sa iyang pamilya o gibutnyag nga dugay nang nakigbisog sa Austria batok sa sepsis. Nga nagpabilin sulod sa pibla kasimana sa intensive care unit kon ICU. Nagpasalamat usab ang pamilya sa mga higala ug supporters kamitabang sa pinansyal alang sa pagpatambal ug medikal nga paginahanglan. Nailan si Austria isip miyembro sa mga bantugang banda sa wasa Putriska ug reggae group na Tropical Depression. Sa wala pa siya mahimong frontman sa San Juan Pablo Dream. Kani si kuan katropa si Abraham Bing. Ano mo daw mong kanta itong Manila Girl? Katong Manila Girl. Banda to nga Putriska. Katong kanta sa Tropical Depression katropa. Na mga reggae. Mano siya si Abraham Bing Austria. Alas 6:32 ng oras mga katropa. May buntag, may paglanog-lanog sa ito mga katropa karon di sa may Madang Public Market. Kumusta, kumusta? Good morning! Ingin naman sa ito mga katropa di sa bahin sa itang ha, di sa may Machiao. Thank you so much. Good morning, good morning. May pagpaminaw, may paglanog-lanog kaninyong hurot. Uy, Webes karon June 11 sabay ginikanan karon nga nagpreparar pa paingon sa mga trabahoan ang uban nagikahikay na para katulabi na itong duulog may eskulahan mapad yun nagikahikay karon kaya syempre mabaktas na lang ito ilang mga estudyante gikan sa Panimalay. Good morning sa Talandia ha, samtang ginap nagapaminaw sa itong programang Express Balita sa Buntag o sa mga ginikanan pod nga ilang mga estudyante wana sa Panimalay to wana sa nagpaingon ng eskulahan o dabinan o perting naghanan kayon nga mga ipusunon napasalamisa napasala o sa mga kwarto sa mga kabataan. Oba, nanilhig na karon mga katropa. Good morning! Samtang kakape, nagapaminaw sa itong programa. May buntag kaninjong tanan sa mga mamasahero karon mga drivers. Good morning! Sa mga katropa po na itong nag-abris tindahan. Naminaw karon sa mga tindahan. May pagpaminaw kaninyong harot. Thank you so much sa inyong kanunay pag lanog-lanog mga katropa. Ugma ha, June 12, Independence Day. Oga, sa mga nasagap nga balita katropa. Okay, dumuduman ninyo itong palarong pambansa athlete nga MVP na most valuable player sa datad sa basketball katropa. Tundabra player ba nga ni-appeal sa palarong pambansa na hungihong naman gito nga si Rene Batterbonya. We know nga daghan dyan na kaila ito labi na ni mga basketball fans, mga basketball player din sa siyudad sa Matis, tibok probinsya sa Davao Oriental. Ang haya katropa dadon, I think, ugma dito sa Lampanimalay sa may Agusan. Taga-Agusan man ni katropa, nahimulan ni siyang rising star diya sa Davao. Kaya we think, gigikuha ni siya. Para mo appeal sa Ateneo katropa. So karon na ikasubo kalit kay katropa, wa man jugo kaila ni personal pero ni idolo ko ani pinaki bito sa imong pagdula. Di pagko haud mo basketball pero kabalo-balo ta. So makita aron batado na gi potential nga mahimo gining usa ka national athlete o international athlete sa natin sa basketball. Kaya kita mga tao mga god bisag na mag-iuban tao nga tanaw bitaw patpatin kay baka nang pasabot patpatin kay nang tanaw ni mo brag kanin tao hana wa gid ni kaya tanaw ro gutun lawas ni kuan ko magsanina lang to ga tarong di yo ka kaingon nga usa to ka basketball player ga banggitan pero pag abot day sa natad sa basketball katropa ko yo gid mo dula si Rene Butterbone niya na po to isa nga akong gina lantaw basketball player pod. Ito si Geoffrey Santos. Kaya po ito mudula. Payat po ito tanahon. Pero padulaon po din mo. Power po kay katropa. Ayan lang. Tungkol sa naitabo. Nining naitabo ka rin ni Butterbone niya. Oba na itong usag duha man ni sila. Actually, kwan yun sila. Upat ang natda sa dagat ba? Ang naluwas duha. Matod pa. Og ang duha may taliwan taon. Gatong usag basketballista po taon sa Ateneo. Nag-iuli na po silang nasod katropa. Alas 5:36 ng oras. Good morning day sa ating mga katropa po. Uy, gagahapon, doon ay natabo dito sa Tagum City. We hope nga mahimo tong pagtulunan. Kaya ako nakitaan ba ito sa Uban, iskulan sa Matino, open rang gate. Labi na ka ng ating klase. Kanang pasabot na ko ba ka ng gawas o buntag. Yan agin na magbantay. Pero sa pikas mga oras, kanang lahi ng mga oras ba? Halimbawa, ting klase na, nanas mo sa estudyante, ang gate sa elementary, abre. But basabot na ko ba nga, di na ito makita, ang nagbantay, we hope na makita itong pagtulunan. Itong naitabo sa Tagum City kahapon, kaya doon ay naghuramintado. Ako taga Tagum City man ko. Kanang eskwilahan nga Imelda, raad yung ko nag-eskwila ng elementary. Ako yung nakita kagahapon, so, tanaw sa itong Facebook page ka, tropa. Doon ay naghuramintado ng lalaki, gikan pa to sa palengke sa Rojas. Naabot naman hinoon dito sa Dalang Bonifacio, Dalang Subrecare. Dalang Subrecare, na diha ang magugpo pilot Imelda Elementary School. Nagtapad na tulok-tulungaan Rizal Elementary School o ganing pilot. Magugpo pilot elementary, magugpo pilot Imelda o ganing magugpo pilot. Tapad di katropa ganing tulok. Nisulod siya dito sa Imelda, nagdala pa yung sundang. Nagani mga kabataan, abtik ayo o ba ng mga teachers, nakasulod sa mga room. O naharang yun yung maong lalaki, nga nagdag sundang, matod pa hubog. O mga pulis, sige yung nagsuguon nga pusilon. Pero kanyang mga pulis, mga katropa, doon ay puni sila yung mga protocols nga ginatuman. Muingon lang ta mga unsa, man yung pulisa, wa man yung gipusil diritso nga. Ang pasabot na wa, gipusil diritso itong lalaki nga dag koan. Nga nagdala og sundang. Pero sa lain mga lugar to, gipusil na to katropa. Gipusil siya sa tiil. O karon ang report, nagpaalim na siya sa Balay Tambalanan. We hope nga makuha itong pagtulunan nga bantayan dyan dito labi na ning mga tulunghaan. Kaya open ra kayong gate katropa. Pwede rin na ganun diritso deha o ganay maghurumintado, magbit-bit, nagbisag-unsa. Peligroso mga estudyante, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Labing trauma na itabo sa Imelda kay limang ka, unang adlaw sa klase gilinog. Tapos I think kagahapon nag-resume ang klase. Pagka-resume pagyod sa klase na na po ay tao nga naghuramintado gabit-bit ang sundang. Ay naku katropa, sige lang. We hope nga makuha itong pagtulunan labi na din sa syudad sa mating bantayan gid katropa. Alas 5:38 itong oras, by the way, ang tanang produkto ng madugog din sa XFM, inyo sa papalit sa mga suking butika nationwide ang produkto sa Yes to Health. Kawa sa mga butika katropa, kung wala din sa butika o wala na stocks, diretso na lang mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Dali na ito doon katropa ha. Ano kanina ito magbuhad ito mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy? Magiyahan mo kung sa ikadapat na ninyo balatian, okay? Kaya na mo giyan nyo dito katropa nga libre. At tumo dito mismo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy na araginis niya sa may Baywalk katropa. Dabi ito sa bagong Pag-ibig Office. Ubos ra gyud sa bagong pag-ibig office dai karatula sa gawas nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Okay, ubos sa bagong pag-ibig office ha. Nay nakabutan diha nga Yes to Health Clinic and Pharmacy diha ra gyud sa may Baywalk dinhi sa siyudad sa Mate. Ato namo katropa og Abrine. Domingo hangtod Biyernes. Okay, Domingo hangtod Biyernes katropa. Nakatropa makatong na glangko ba ubanakpat ng kompleta karong adlaw ang gagpulan mismo sa Burugtong Gilma sa Yes to Health sama na lang Santor Vitamin C Premium D3 Coffee Max Santor Plus Gold Santor Plus Coffee Max Santor Herbal Oil Clear Skin Herbal Soap Vision X Plus ang Turbo for Men and Answer sa galat sa tunore ng servisyo publiko sa Axopan Philippines. Inumanan sa pagdumala sa itong station manager din sa Axopan Mati 99.1 katropang Arnel Cortez. Stand by! Kay mo sulod dang programang bursa yun ng Al-7. Ano makauban si katropang Vicente Pichon de Porto? O katangi ang iyang bisita katropang Kulbahinam? At ang iyon niya katropa Paminawa? Dito sa itong istasyonan sa XFM 99.1 Mati City. Alas sa nagkayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako kinisi katropang Ken Acevedo. XFM News, Marian Adlaw, Davao Oriental.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako ang inyo masalo. Bisan sa kapaspa sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Ito ang XFM Network Philippines. Bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: XFM! 99.1!

0: Sa sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin, kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no fake, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon paman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami ka kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kung diyan, pero nakuha ng kuwana, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuta. Salamat ganin ko na nakadungugwaan yung doktor sa Yesto. Na panyan, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanervyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max. Daghan ang natubangan.
7: Pero mi good gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inunda yung ko Premium D3. Ginugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo. Food supplement from Himo. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Hindi na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, Osaka, Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay kabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
19: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
20: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
21: Iya, Sakel Humawan. Kaming akong council 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo at antibiotic. Mao nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una hindi ko katulong ko. Lili mo nga na akong baba.
19: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
22: Ay, nayong gamugot manay mong dagway.
23: Ah, oh, sakit kaya akong tiyan lula.
22: Ano man?
23: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
22: Mali na nga kape.

0: To Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Kahit dili pariya sa ubang brand, kailangan pa ka mininom o kaduha or katulog.
1: Sistopain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sistopain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subangan. Isip ko sa ka-cyclist, firme gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkit-kitag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Usa man gay.
8: Nako'y turbo dietary supplement for men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
9: Turbo?
8: Ma!

0: butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa, Pumbusay! Pumbusay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumbusay! Pumbusay! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

Manayaw, Davao Oriental. Good morning, City of Matigas. Welcome na mga higala dari sa atong Webes nga edisyon. It's 11 mga higala sa bulan sa Hunyo. Tuig 2026. Nagpaminaw ka mo mga katropa sa programang Bullseye. Time ta mga higala sa atong sibihanan ang ex

0: FM 99.1 Mati City.
1: Pulsaan.
0: Good morning, matayaw nga kabuntagon ka may hurot. Welcome mga higala diri karon sa atong pagbakalagad. Ang tuntalas 9 sa sayong kabuntagon mga igsuon.
1: Pulsaan.
0: Sa programang Bulsay. Makaumali niyo karbuntaga mga higala ang inyong angkorban. Ang inyong Mr. Bullseye, mga higala, sa gihapon. Kini si katropang Vicente Pichon IV.
1: Bullseye!
0: Kamaganda mga higala sa itong mga technical partner engineer sa technical side karong buntaga. Kauman na ito mga katropang atong engineer. Si katropang engineer Gen Acevedo. Magkuhay pa lamang ninyo mga higala na dunggan sa iyapong paghatod sa mga labas ng mga balita. Sunod sa 24 oras, mga higala, sa Express Balita sa Buntag, Cagayan ng Buntag. Kauman po nato si katropang engineer Ken Acevedo o Virgil Picong Ordinesa sa technical side, mga igso. Uyugi ko ninyo, mga katropa, sunod sa duha ka oras, mga higala, sa paghatod ka ninyo sa labang labas ng mga impormasyon. Sa ining mga katikaran na aksyon panghitabo balita, mga dagko, mga higalang hisgutanan o isyo, dili karon kanato mga katropa sa probinsya sa Davao Oriental. Sa siyudad sa Mati, mga igsuon o sa ato mga kasigbit nga kalungsuran, mga higala. O sa tibok nasod, Pilipinas, mga igsuon.
1: Pulsaan!
0: Unyang taon-taon mga higala, alas 8 ang tag na karong buntaga. Doon na tayo kuan ha, doon na tayo bisita mga higala ng mulingkot. Doon na tayo interview mga higala, kauban ng ato mga kawani. Sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP. Ikan sa lungsod sa Lupon mga katropa.
1: Pulsaan!
0: Bisita na to sila unya diri mga igsoon para ila pong mapabalo. Makasayod ta mga igala, kumusta ba ang atong BGMP jail facility diha karon sa lungsod sa Lubon?
1: Pulsaan!
0: Sabay mga katikaran mga igala, programa para sa ato mga kaigsoonang persons deprived of liberty o kinikinig ato mga piniriso mga igala. Good morning, maing buntag sa tanan nato mga kaigsoonan diri karon sa atong 26 ka mga kabaranggayan mga katropa. Sa atong siyudad sa Mati mga igsoon, lakip na sa atong mga kasigbit mga igala nga mga kalungsuran sakop sa probinsya sa Davao Oriental. Diri ka nato mga igala sa ikaduhang distrito. Good morning, maing buntag. Diya sa atong kasigbit nga kalungsuran mga igala ang lungsod sa San Isidro. Lungsod sa Gobernador Generoso mga igala. Good morning sa atong kuya mayor. Atong Halangdong Municipal Mayor sa lungsod sa Tarragona, Honorable Municipal Mayor Juanito Colotzi Inuhales. Good morning, Kuya. Good morning po, Ati Vice Mayor Exi May Inuhales. Good morning. Lakip na mga igala di karon sa lungsod sa Lupon, mga igsoon. O lungsod sa Banay-Banay, mga igala.
1: Pulsaan!
0: Banay-banay ba itong nai nag-rumble ng sakyanan kagahapon, Ken? Banay-banay, no? Oo, nag-ubay-ubay ito mga higala nga nag-rumble diya sa highway.
1: Pulsaan!
0: Mga sakyanan, mga katropa kagahapon. Pato ba itong niaging adlaw, mga igsoon? O nang amping kanunay sa tanan na ito, mga motorista nga nakakaroon, mga higala.
1: Pulsaan!
0: Pulsaan! Mga igsoon, extra careful. Alisto gayod mga higala, kamot sa manubela. O ang atong pananaw na dapat sa kalsada mga igsuon. Kasagaran niining mga disgrasya sa kadalanan mga higala.
1: Pulsaan!
0: Patut pa sa ato mga imbisigador sa kapulisan. Tungod kini mga higala sa driving while being distracted.
1: Pulsaan!
0: Sabot na bahin ang atensyon. Wala ang mata sa dala, niyad to ang mata, mga igalas paa. Muna niya. Adayo nga kabuntagon usap, mga katropa sa atong mga kasigbit ng mga kalungsuran. Dari sa unang distrito sa atong probinsya, mga katropa.
1: Pulsaan!
0: Niya karoon sa may lungsod sa Tarragona.
1: Pulsaan! Pulsaan!
0: O, di na itong Tarragona, mga igalas. Gobernador Generoso. Si Kuya Mayor Juanito Colotzi Nuhales, good morning. Ano naman po na kung huna-huna sa Tarragona, mga higala, kaya karong pila ka adlaw mga katropa, ugma yata ang opening sa Kaniyugan Festival, mga higala. Kayo hindi akaroon sa lungsod sa Tarragona, sa Paringkamot, mga katropa. Sa inyong kugihan nga mayor diha, si Kuya Mayor Kaka Bulaong, mga igsuon. Indot na ang lungsod sa Tarragona, mga higala, sistematiko ang inyong mga proseso, pagpangayo,

Mga igsoon, ginini ang hinabang ang atong katawhang karagenyos mga higala diya karon sa pangdubalahan ni Mayor Kakabulaong mga higala. Diya karon sa lungsod sa Manay, madayong nga kabundagon ka ba yung horon? Good morning sa atong mga kaisunan diya karon sa lungsod sa Manay mga higala. Nagip na mga katropas lungsod sa Karaga sa atong igso municipal mayor diha, Mayor Ronnie S. Usnan. Dayo ang kabutagon sa imuso. Sa ato mga kalumunan, mga katropa nga naa sa lungsod sa Caragas, pamilyang Pichon, pamilyang Alvar, pamilyang Palban, o guban pa mga higala nato nga mga kalumunan na kaparentihan o higala. Ya karon mga katropa sa lungsod sa Caraga, good morning. Pamilyang Subricare, good morning. Ya sa lungsod sa Caraga mga katropa. Ribot mga igalas, Baganga, Boston o Katiil mga igsoon. Ano yung kakabuntagon ka mahirot sa atong mga kaigsoonan diha sa medyo layo-layong nga bahin. Dari karon sa atong probinsya sa Davao Oriental mga katrop. Lawata mga igala, kaninyong tanan, mga sukyog, pinalangga na ito mga tigpaminaw. Ang among mainito o kinesingkasing nga pagtimaya. Kanha kaninyong tanan mga igala, nining manindot nga kabuntagon sa Webes. Pizza 11 na gayod mga higala sa bulan mga katropa sa Hunyo mga igsoon tuig 2026. Kunting paspasa mga higala sa lakad sa atong panahon. Karong panahon na mga higala. Happy birthday sa akong pag-ubangkon. Nga nagsaulog karon sa iyang adlong natawhan dito sa nasod Australia. Leander Jedrick Simalong, happy birthday. Kunin mo mga dunggan, pero at least naa ang espiritus pagtimbaya. Dari karon mga igala sa atong 26 ka mga kabarangayan, good morning. Sa atong mga pinalanggang baobaog pericab drivers, madayong nga kabuntagon, good morning. Sa atong mga suking tigpaminaw mga igala sa atong mga pampublikong merkato. Dira sa madang Mati City Public Market mga igsoon. Sa nagkanaiyang talipapa ang alaminaw karon may buntag. Ato mga tindahan mga igala sari-sari store guban pa. Kita mga katropa ato mga government workers mga igsoon nga nagpreparar pa ng higagaw pa mga igala para di iba late sa opisina. Good morning maayong buntag kaninyong tanan. Naod pa mga igala ng atong tibok pamilya. Atong kabahin ay naasa mayong kahimtang karumbuntaga o gahatagan kita mga katropa o gasa sa mayong panglawas sa atong labang makagaho mga higala. Ha? Tawata mga katropa kamong mainiton o kinasingkasing nga panghinaot kaninyong tanan karumbuntaga. Sa atong mga TODA drivers, TODA operators mga higala o drivers, atong mga pedicab o bao-bao drivers dari syudad sa Mati may bundag. Kumusta ang dagan sa itong biyahe, ganon? Ha? Puno ba? Permente mga katropa? Doon na tayo klase karon mga igsoon, ha?

dyan, ha. Nining kuan, nining atong kasaulugan diri sa syudad sa Mati, mga igsoon. Naghay aktibidad ugma, mga higala. Kaya kinini ang opening mga katropa ugma sa atong kasaulugan diri sa atong syudad sa Mati, sa atong cityhood, mga higala. Kini atong 19th cityhood, mga igsoon. Kadungan sa 23rd Puhada Bay Festival Celebration, mga katropa. Og mga adlaw po, mga higala, baong atong Independence Day. Independence Day Celebration, mga higala, diri karon sa atong nasod, Pilipinas. And at the same time, mga higala, mao ang atong opening ceremony usab sa 23rd or 19th cityhood, mga higala, sa City of Mati. Kadungan sa 23rd Puhada Bay Celebration, mga katropa. So daghan, mga higala, ang nakahanay, mga katropa, nga programa sa atong syudad. Amo ni ang gisiguro, mga higala, ni Mati City Mayor Joel Mayo si Almario. Dunay muharana, mga higala, sa atong binibining Mati 2026. Diha, mga katropa, sa may Baywalk Park. MFGR Park and Baywalk, mga higala. Kini atong 19 ka mga kandidata, mga katropa, sa first binibining Mati 2026. Kining inilang nga singer, mga higala, nga si Wilbert Ross. Hindi ko trabang nagtingog, mga higala.

0: Pero kining atong 19th Cityhood of Mati celebration, mga igala, mapuno ni mga katropa o mga nindot nga mga aktibidades. Kani karon sa atong syudad sa Mati, mga igala, at the same time, kasado na mga katropa, tanan nga mga preparasyon ni ini. Ang pangunahan po, mga higala, sa atong City Tourism Office. Sa atong officer in charge, mga higala, nga si Miss Amy Dang Andrada, mga igsuon ang mga aktibidades. Salmutan, mga higalas, daghan nato mga kaigsuonan diri sa atong syudad. O sa ganang gilauman nato nga mga bisita. Puro pasensya, mga higala, medyo pagaw-pagyot ang atong tingog, mga higala, pero bisan pa man paga. Atong ihatod kaninyo, mga katropa, kining dagko nga mga iskutanan karong adlaw, karong puntaga sa atong lokal o nasyonal nga kahimtang. 7:20 in the morning, mga higala, alas 7:20 na. Sa iyo kabutagon, mga igsoon, mubalik, mga katropa, ang programang Bullseye. O si katropang Vicente Pichon IV, human sa mga pahibalo, standby. Bullseye!
1: Mga isong pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Gusto mo nang isalista rin sa kapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
3: Problema ba din na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog o dayon. Magkamat mo, kuduga na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayon daw niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gugo. Kanya to, dili man. Masama.

0: ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lang yun bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahi

0: sa lahat ng mga butika nationwide. This is the
1: pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa This is the pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: This is the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. This is the pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas.
5: Exciting!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

7:26 in the morning, mga igala, alas 7:26 na, mga igso. Sa sayong kabuntagon, mga igala, nining atong Webes nga edisyon. Pizza 20, pizza 11, mga igala, bulan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome back, mga katropa, dari sa atong programa hangtod ta alas 9. Sa sayong kabuntagon, mga igsuon, dari sa atong tulumanong bullseye, mga igala, kaubang gihapon ninyo si katropang Vicente Pichon IV. Awan na to sa Picas Lawak, mga higala, sa technical side, si katropang Engineer Ken Acevedo.

0: Ayos. Pwede na ta makakuan na Engineer Ken, no? Sa Lunes, no? Maka-live na ta. Among i-anunsyo, ha? Monday, mga katropa, maka-live na ta ang programang Bullseye sa atong Facebook page. Finally, after 1 month, mga igala.
1: Bullseye!
0: After 1 month, mga igsuon nga na-restrict ta sa social media, mga igsuon na makakuha na yun ta. Kalayap na usap, mga igala, sa social media ang inyong tulumanong Bullseye, mga katropa, o ang atong uban pa nga mga tulumanong diri sa atong sibiyahanan, mga igsuon. Kaya gining atong kuhan, mga igala, kinini ang atong Facebook page, manggod, mga igsuon. Doon na tayo na violate matod pa ga provision sa social media. Ni Meta, mga igala, nga mo'y hinungdan nga nung na-restrict. Mas maayo mang ningin ko na ni Sab. Ako uyon ko ani, mga igala, nga kinibitawang kay part ni mga igsuon sa responsible postings and kuan, mga igala. Pero murag music na itong among mga igsuon. Pero magang music, mga igala, naka-patent rights ni siya. Yung muna ang hinungdan, mga igala, nga kung dunay mo kuan, mo protesta. Ako sigurado yun, mga katropa. 7:29 in the morning, mga igsuon, dirita sa lain pa nato, mga iskutan ng lokal. Tungod sa padayon, mga katropa, nga paningkamot sa atong People's Administration ngang matag pamilya, matag higayon, mga igsuon, ang katawhan sa City of Mati makakuha gayod. Kining barato nga kilo sa bugas, mga igala, kining 20 per kilo rice project, mga igsuon. Ipahigayon kini, mga igala, sugod ugmang adlawa. Obo sa pagdumalahan sa City Agriculture Office sa City of Mati, mga higala. O kato mga nangutana, mga higala, unsa may requirement ani? Unsa may requirement aning 20 peso rice project? Tagkila ang kilo sa bugas, 20 gani. Ang 20 peso rice project, usakinigin ka na sundong programa, mga higala, nga gidala sa People's Administration diri sa Mati City. Giadala, mga igala, ni Honorable City of Mayor, City of Mati Mayor Joel Mayo C. Almario aron makabaligya og baratong dekalidad nga bugas alang sa mga pamilyang matinyan nga nanginahanglan diri sa atong komunidad, mga higala. Ang 20 matag kilo, ha? Ugma ning adlawa, mga higala, magsugod Hunyo 12. Asa pwede mapalit, mga higala? Sa Kadiwa Store sa Mati, mga higala, ang kining Kadiwa Store na himutang diha karon, mga katropa, sa City Agriculture Office, diha sa may tennis court compound na sa Reno Street, mga higala, Barangay Central, mga igsuon. O dira ni ninyo mapalit, mga higala, kinsa ang mga benepisyaryo ni ini. Kini nga programa, mga katropa, abli pa lang sa mga lumulupyo sa Mati, gani hi-appeal sa vulnerable sector, ha? Katong labing na ginahanglan sama sa mga senior citizens, solo parents, PWDs, persons with disabilities, mga pamilyang kabos, mga higala, kining indigent households o mga miyembro sa four-piece. Tanang mag-uuma o trabahante, mga higala, sa mag-uuma, kining former farmers o farm workers, mga fisher folks nato, mga higala, mga mananagat, mga drivers sa tricycle o jeepney, minimum wage earners, mga magtutudlo o non-teaching staff sa DepEd, mga higala, ha? O, sumusa ni mga katropa ang maka-avail aning atong 20 per kilo nga bugas. Mga senior citizens, mga igala, solo parents, persons with disability, at mga miyembrong pamilya sa four-piece, mga igsuon, mga farmers at farm workers, mga mag-uuma o trabahante sa uma, mga fisher folks, ato malalagat, mga igala, mga drivers sa tricycle o jeepney, minimum jeepney drivers, Appeal din mga higala ang minimum wage earners. Mga trabahante ng minimum ang sweldo mga higala, ha? Minimum job, minimum earners. Mga magtutudlog, non-teaching staff sa DepEd. Kung sa'yo dalahon mga higala, ang inyong mga IDs, of course, OSCA ID, CSWDO ID, o PDAW or DSWD ID. 4-piece ID mga higala, sertifikasyon gikan sa CSWDO. Walang kay 4-piece nga ID, sertifikasyon gikan sa CSWDO. Farmers ID mga higala, RSBSA registration upon BFAR, LGU Fisher Folk registration sa ato mga gininiang kaigsumunang mananagat. Operators permit mga higala, uban ang driver's license para sa atong mga gininiang operators o drivers sa mga habal-habal o tricycle. LTFRB franchise ID para sa mga jeepney operators o drivers mga higala. Company ID o gipirmahang sertipiko gikan sa HR sa kumpanya para sa mga minimum wage earners. Official nga DepEd employee ID para ngadto mga katropa sa mga empleyado. Yawag mga higala ang mga mupalit sa maong 24 kilo nga bugas nga magdala o kaugalingong sudlanan, sako o ligon nga bag o ang mga musunod nga resikitos mga higala. Unsa ang ginahanglang dalon na ipakita para sa makapalit. O, muna ito mga higala. Unya, maglinya ta step 1 ani, maglinya o magkuhag priority number gikan sa public safety personnel nga naka-assign. Yan ni ha sa City Agriculture Office sa May Kadiwa Store mga higala. Verifikasyon, ipakita ang inyong dalang ID o mga dokumento para masusi. Step 3, registration o encoding, ilista o isulod sa sistema ang inyong impormasyon. Step 4, pagbayad sa cashier, bayri ang kantidad sa bugas ng inyong paliton. Pagkuha sa bugas or claiming, yasundon nato kining proseso aron hapsay ang pagpalit sa tanan. Mabang po yung nakabutang mga higala kung pila ka kilo ang limit din eh. Sky is the limit siguro na yung mga higala. Okay, waman gibutang mga katropa kung pila ba yung limit sa mapalit sa matag beneficiaryo din sa ilang post mga igsoon. Alright. So muna yung mga higala ang aktibidad ugma mga katropa. Ya sa atong Kadiwa Store mga igsoon ha, pahimuslin ninyo mga katropa ang higayon. Ano na itong mapahimuslan mga igala, giting 24 kilo. Ya bugas mga igala, gibitbit karon sa People's Administration, kauban mga katropa ang atong mga ahensyas panggamanan. Sama sa National Food Authority mga igala o guban pa. Sabi naman po din nga bugas mga igala, kay matod pa mga katropa sa atong mga kaigsoonan. Nga nakatilaw ni ini mga igala, lami na ang kalidad mga katropa sa bugas nga ginabaligya kining 24 kilo. Mabapundi ang ginabaligya mga katropa diha karon sa atong NFA office. Unya ang mati photographers mga igala, katong kinsa to mga mamitikay diri sa mati mga igsoon, inline gihapon sa atong 19th Cityhood of Mati Celebration. Yanon siya koron mga katropa sa atong People's Administration mga katropa ni Mayor Joel Mayuzi Almario na doon na ipahigayon mga higalang pitik photo competition sugod og mga adlawa hangtod June 19. At ang cash prize ni mga higala, 10,000 pesos ang mo-champion, first runner-up 8,000 pesos o second runner-up 5,000 pesos mga higala. Ang tanan nga mananaog o dili mananaog makadawat og sertifikasyon sa maong event. I-email ka ng inyong entries mga higala sa cityhood2026@gmail.com bago mag June 21 mga higala. Ang subject ani mga higala, pitik_title_of_photos_cityhood. short caption mga higala, maximum of 100 words. Explain kung unsa kini nga imahe o unsa ang reflection ni ini. Sa contest team mga higala, kompletong pangalan sa photographer, information received mga higala in the email will be used during the awarding. Make sure to complete and correct. Ang criteria mga higala for judging ani nga pitik contest, 35% relevance to the team, 25% creativity and originality, 20% storytelling impact, 15% technical quality, 5% sa composition, a total of 100%. Kinahanglan matod pa mga higala nga tanang partisipante. Kinahanglan ug angay sila makakumpleto mga higala sa ilang official registration. Sa process mga higala ug makasumiti sa mga requirements sa registration kini mga forms mga higala within the prescribed registration period, ha? So, katong mga mahilig mamitikay mga higala. Kuwana na rin ninyo mga igsoon, ha? Inyong pahimusli ang mga pa-contest karon sa atong syudad sa Mati, mga higala. Gawas na nakasalmot kita sa mahinungdanon na pagsaulog sa atong 19th Cityhood of Mati Celebration o 23rd Puhada Bay Festival, mga higala. Ano pa kita dakong tsansa nga budaog mga igsoon ining mga pa-contest, mga higala, sa atong maabot nga celebration sa ika-19 nga pagkabugna isip usa ka syudad o pagdeklara mga higala isip usa ka syudad sa City of Mati mga igsoon. 7:39 in the morning mga higala, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye.
1: Bullseye.
0: Paligya nato mga katropa, ang dugang pa nato mga iskutanan. Uman sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose, expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura! Marika, Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Exciting!
1: Plus ako si Jubilee.
2: Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Efektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Mission Next. Daghan ang natubangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Dili ko gala magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo gud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing it with me.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapuy kaayoy, dejo na lim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka mamasayrog sayo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabin kong bati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisan kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, maklatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-re-

0: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pag-

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sadihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka bang pipite? Ay, hindi ka traspise? Ah, may pimuligin.
3: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulsaay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

Taon-taon ato na makauban, mga higalang, ato mga dinapit nga bisita, mga katropa, karong buntaga. Ang tunta alas 9, mga igsoon, makauban ato ang ato mga kawani. Sa Bureau of Jail Management and Penology, mga higalo, kung BGMP. Sa atong gininiang facility diha karon sa may lungsod sa Lupot. Ay tukod mga higala sa mga programa usab sa atong Bureau of Jail Management and Penology. Diha karon sa ilang nasakupan mga higala sa ba ang core functions and responsibilities sa atong ahensya sa BGMP mga higala. Ubod sa bay mga programa para sa atong mga kaigsuunang persons deprived of liberty na naadiha karon sa atong Lupon BGMP mga higala. Rita mga higala, sa atong taon-taon, dato silang dawaton, mahuman na si Katropang Ken og input sa ilang mga details mga higala. Kini nga kuan mga higala, kinipod nga interview mga igsoon. I-broadcast live mga higala sa atong Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Importante mga higala nga ato pong masayran unsa bay katikaran garon sulod sa prisuhan. Kini mga facilities mga higala sa BGMP. Unsa bay mga programa mga higala kay kini mga igsuon appeal diri sa ilang responsibility. Ang rehabilitation and development mga higala, custody and safekeeping, jail administration, appeal diha mga higala ang inmate welfare support o community reintegration para niining mga persons deprived of liberty. Atong ikalipay mga higala ng atong gininiang makauban ang mga taga BGMP karumutaga. Nalilagyan mag-commercial break sa mga higala. Kuman sa atong commercial break, dawato na nato mga katropa ng atong mga dinapit ka bisita karumutaga gikan sa atong BGMP diya karon sa lungsod sa Lupon mga higala. Kining tanan atong balikan kuman sa mga pahibalo. Standby XFM 99.

0: 7:58 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga igala. Dari karon sa atong programa, ang pagpangalaga sa programang Bullseye, mga igala. Magbanggihapon din sa parmuntaga, mga igsoon si katropang Vicente Pichon IV. Abagad na, mga igala, sa itong mga technical partner engineers gihapon. Technical side, kaoban nato si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordonesa. Dito, mga igalas, pag-dawat na, mga katropa, sa atong mga bisita, mga igsoon, gikan sa atong Bureau of Jail Management and Penology, Lupon District Jail, mga higala. Gikan pa yung tao ni sila sa lungsod sa Lupon, mga igsoon. Ano na ito, maisgutan, mga higala, unsa ba kining BGMP? Unsa ba yung misyon ani nila, mga higala? Kinsa ang mga priso sa BGMP o Bucor, mga higala, unsay kalahian? O kuban pa nga mga mahinungdanong impormasyon nga dapat na mahibalaan si katawan mahitungot niining BGMP o Bucor, mga igsoon. Nauban na ito, mga higala, gikan sa atong BGMP Lupon District Jail, Karubuntaga, si Jail Officer 2, Cheryl Istaka, Jail Officer 1, Dan Gonzalez, live sa atong studio, mga katropa. Good morning, Ma'am J.O. 2, Cheryl Istaka, ma'am, and J.O. 1, Dan Gonzalez, sir. Welcome sa atong tulumanong bulsayog sa XFM 99.1 Mati City.
1: Maayong buntag, Sir Vicente, no?
0: Yes, please.
2: Sir, good morning, sir. Ug sa ato ang mga tigpaminaw diri sa istasyon ninyo, sir.
0: Mm-hmm. Good morning, sir. And among gikalipay nga bisan pa man sa inyong busy nga schedule, inyo ko yung natagaan ta og higayon og nabisita atong istasyon para atong kuan atong maisgutan kung unsa pa kining BGMP, because kung BGMP man gud, the first thing that first comes into mind, prisuhan gyud ni siya. Pero there's more to it than being a penal prison or colony, no? Hindi nga itong mga persons deprived of liberty. Kumusta ba, sir? Ma'am, Cheryl, Sir Dan, ang atong BGMP Lupon District Jail, baguro ba ito naglinog? And kumusta kahimtang sa atong mga kuhan, sa atong usapan ni sila, mga kliyente ba ang tawag ni gihapon nila? Or kaninga itong mga PDLs nga under your responsibility and custody?
2: Sir, bahin ato sa nahitabo lang ron recently sa linog, no? Sa pagkakaroon na doon na kami report na walay nahitabo sa ato ang mga PDL.
0: Yes.
2: Safe sila o as well sa ato ang mga sa ato ang facility na may na inahang ginahouse na mo sila ron. Na yung mga minor cracks, sir, pero na assist naman na, sir, and bahin po itong una nga linog mga niyagi nga bulan.
0: Yes.
2: Ongoing na po ang mga repair sa one na address na sa ito ang panggawahanan, sir.
0: Alright, so all in all, safe ang atong mga pineriso, ang atong mga kaubanan. At the same time, normal magyud din, no, na yung mga kining mga hairline cracks nga makita bisan gani diri sa amo sa City of Mati, all ang city engineer's office mismo nag-crack. No? So all in all, sir, okay, safe ang kahimtang sa atong mga pinirisog sa atong mga kaubanan.
2: Yes, sir, as well po sa atong mga personnel po, sir, safe and functional po ang overall po sa ato ang jail facility.
0: Alright, ang engagement manggod sa BGMP, I can still vividly recall when I was still in Davao City, doon naman tayo weekly press conferences. Ang attendance sa atong BGMP diliingon na ka-aktibo, no? When it comes to media engagements. Pwede ba na ito mabalaan, J.O. to Cheryl Istaka, ma'am? Unsa ba kining BGMP, ang Bureau of Jail Management and Penology, para sa kasayuran sa atong mga yanong katawhan na para gyud masabi.